0: grade 2 pupil sa Tarlac nga ginpatay ang suspect teen, ha? Teen pamatanon June 19, may 18-year-old nga grade 11 student ang ginbuno sang ilang nga schoolmate sa sulod sa Cavite National High School. June 22, ha? May mga estudyante nga nagreklamo, nagprotesta, no? Sa ginaligar nga sexual harassment ang naghimo sini mga teachers man sa Parañaque National High School. Okay? Kaya sa June 22 ang biyanan, ang matunatabo ang pagpaniro sa Tacloban, ang damo ang injured mga biyanan. So based on this data, ang violence nag-increase mga biyanan. No, kag damo nagaglatabo mga biyanan. Ha? And kung aton lantawon, ha, damo mga bagay nga naga guwa mga biyanan. And damo nga mga panghitabo, no. And isa ka update nga nagwa, no, sa Dumanhog nga kabiyanan. No, may isa ka lugar sa Dumanhog. May isa ka, ang Dumanhog mayor mga kabiyanan nga si Gungun Gika naghambal that the municipality's cellphone ban is total. Tuga man siyang kay damo to nagwa nga mga istorya nga isa ini isang ginhalinan ang ang ni balang mga hampang bala sa cellphone bala. Okay, so siling ni Gungun Gika mga biyanan, no student will be allowed to bring a phone to school. There are no phones allowed in school. Sugod subong adlaw June 29 mga biyanan. Okay, ginambal niya kagapon sa isa ka social media post. No? Siling niya, there are no phones allowed in school starting Monday. If a student brings a phone, it will be confiscated and only returned at the end of the school year. Siling ni Mayor Gika, if you do not wish to follow this policy, you have the option to transfer your children to another municipality. Oh, so damo mga biyanan, ha, mga updates. And so nagligat nga si Mana, may kontrobersiya nga nagwa, ha, surrounding Risa Hontiveros kag sa online games nga party ini isang broader Senate inquiry nga nagsugod after to sang natabo sa Tacloban City. Okay? Now, ang hearing is not solely about one game, but it's about whether ining mga certain online gaming platforms nga ini, mga social features nga mga hampang, no? Kag mga violent content nga mga hampang naga-contribute balayhan sang radicalization sa mga minors. Now, ang natabo was ginpasomo ni Senator Risa Hontiveros ang mga game developers. Okay? So after nila makita that the alleged Tacloban shooter reportedly mga biyanan, muna nagwa siyang balita, active sa platforms such as Gorbox kag iban pagin ng mga online communities, si Senator Risa Hontiveros nag-initiate sang isa ka Senate investigation agud nga mag-examine kung whether ini nga mga platforms may adequate safeguards for Filipino minors. Okay? So, mutungin, patawag nila kay gusto nila mabatian ang sidemans ang developers, ang Gorbox, no? Ang mga representatives sa mga gaming platforms, ang Philippine government agencies para yung sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center or ang CIICC, ang law enforcement, ang child protection agencies, mga mental health experts, mga digital safety experts. Amo ni gusto nila mapamatian mga biyanan kung anong epekto sini. Okay? Kay man ang ilang nga tinutuyo ma-examine nila ang AIDS verification systems, no? Ang content moderation, ang violent role playing content, ha? Ang online radicalization, ha? Ang child protection measures, kagkun paano ang mga minor di edad magka-gain access sa mga adult-oriented games. Now, me as a gamer, ako man gamer ko yan, I love playing games. No, halinsang una, Asta Subong. Okay? So, as a gamer, mga biyanan, may nakabutang na da kung mag-download kahampang. Ha? May nakabutang na da nga rating. Is this for... pareho pala sa ginalanto ni mong mga movie. Ha? Pero wala siling stricto, mga biyanan, nga siling, oh, dapat ibutang mo birth certificate ni mo. Ha? May ara age restriction, age requirement dapat kumakampag ka. May 8. For example, ang gore box, mga biyanan, 18 plus ni sa eh. Okay? Pero ma-download lang ni gihapon sa Biskensin O by putting, well, sa cellphone, kung sa cellphone, mga biyanan, kung ang imo bata, tagaan mo sa cellphone, ma-register siya sa Google, kung below, I think below 12 or below 14, nalipat ko. Below 14 ata, mga biyanan. Below 14, hindi siya makahimo sa ibang pagid ng mga, hindi siya makadownload sa ibang mga contents. Galing kay, kung mag-apply ka, I mean, kung mag-register ka sa imong mga Google account, iba niya ginadaya na sa ibang mga bata. Okay? Ginadaya na sa ibang mga bata. Now, there are ways, mga kabiyanan, agod nga hindi mo ni mahimo, hindi ni mahimo sa mga bataan. In fact, pwede ikaw ginikanan, mahimo kaya child account. Gusto na mo na ito yung ibutang ni mo sa imo yung cellphone sa imo nga bata. Galing kay subong niya, wala na pakialam, halos tanan ng mga ginikanan. Kaya-anjel, wala na bata, that's it. Pero may mga safety features mga mayanan sa cellphone. Ikaw, as a parent, no, for example, muna ka na, 35 ka na, so gusto mo tagahan cellphone mo bata, kay 12 years old na, 13 years old na, pwede na siya ka cellphone. Ubrahan mo sa daan sing Google account nga iya. Okay? Kag ini nga Google account, dapat under sa imong account, ang imo parent account, ang iya sa bata mo is your child account. May ara na mga bihan nga feature na talo na kita ko na nagdigan. Kaya ginubrahan ko namon nga ang church blessing account sa Google. Galing kay wala ko man to na puslan. Kaya gusto ko man tani, bilang nga may smart TV kami sa church. Nga dira lang kami ma-play siyang. Kaya ga, kami, tudlo kami sa mga bataan eh. So, inay mo namon ga play kami sa YouTube, sa mga songs, sa mga ano. So, kabudlay man mag, dapat iya na kaugalingon account ang ara sa smart TV. So, ginbutang ko, ang amon nga church daw, mga 12 years old pa lang amon nga church. So, buto ginbutang ko, bawa, hindi ka pagusto, hindi ka mag-change ang May safety feature para sa mga bataan. Now, kung ang imo yung Google account, na-register mo na dito, nga 20 anyos ka na, 30 anyos ka na, tiwala eh, ma-download mo tanan, no? Ma-download mo tanan nga mga hampang ara, pati ang iya kahampang sa mga tigulang, may safety features na eh. Kung for example, ang imo yung account is just for 12 years old, ang mga ma-download mo nga mga hampang is just for 12 years old and under. Okay? So I don't know kung ang aton nga Senate, kabalo sila sini. Kay kung ikaw game developer ka abyan, kung game developer ka, siyempre butangan mo na ya tag, no? Kung is this for general ang imo yang hampang, is it for 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no? Kag ang Google mismo mga kabyanan, dira na nagabase isang edad nga ginbutang nimo sa pag-register nimo sa imong Google account. Both silingon, hindi na sila magbutang dira sa hampang nga 18 plus sa imong cellphone, sa imong Google Play Store. Kung ang imo nga 18 plus bla nga mga hampang, kung ang imo edad sa imong account 12 years old, 14 years old, 15 years old. Okay? Galing kayo mga kabataan, subong masagad pa sa mga ginikanin. Ano yung ginambal ko sa inyo, pero may ko gina-remind na dapat mag-upgrade man mga nanay kag mga tatay. O? Oh? Kag antes mo magbakal sa cellphone, hibaloon nyo tanan ng mga features, safety features para sa mga kabataan. Okay? Hibaloon nyo. O? Oh? Dapat maging responsible kita gin. Baklan mo sila cellphone, baklan mo sila laptop, baklan mo sila gadget. Be responsible enough as a parent to know the features, to know the pros and cons for that gadget, for that cellphone, for that laptop. Ngayon, hatag mo sa mga kabataan. It's part of your responsibility as a parent. Okay? Kung baklan mo sila, hatag mo lang, pagustuhan mo lang sila kung maano sila da, ti. Ha? Hindi mo na yama, hindi na to na yama, ha? Basol sang mga game developers nga kaka ano sang inyong hampang, no? Kay kabayulinti sa inyong hampang. Yes, ara ano na da bayulinti ang ilang hampang. Pero pabangkot nga na download sa mga bataan, ha? Ano ginimo sa mga ginikanan? No? Diba? Ara ano na da eh. Hindi na to ni mabasol ini sila kay antes nga maghimo ka hampang, mag-develop ka hampang, may mga restrictions nga natawag. Ha? Ang 18 plus games, hindi ini magwa sa mga 18 under nga mga edad sa Google account ni mo. Okay? So this is one of the most important things. So again, patawag nila si Senado, I don't know. Wala nagkado si Senado kay siling sang developers ang Gorbox. May tag man ang 18 plus. Hindi man magguwa sa hindi man magguwa sa Google Play Store kung hindi ka 18 plus ang imong Google account. Ako gamer ko eh, kabalo ko eh. Ha? So may ara na lang nakabutang, ha? Halin sa una gahampang mo ko. But then hindi gid madula gyapon ang reminder sa mga ginikanan. No? Dili naging violente to sila kay no sa ilang hampang. Yeah, it's one of the reasons, but it's not the main reason mga biyanan. Ha? Now siling nila iban nila ang mga hampang, no? So iban nila ang mga hampang. Wala pa proposal mga biyanan for a blanket ban on all video games. Now siling sa mga ginikanan, okay man eh, iban. Galing kay siling sa mga gamers, no? Especially ang mga gamers bala nga diri naga panginabuhi sang hampang ini. Paano na lang kami? So dapat may yes, this is very important, no? Sa proposal dapat may mandatory age verification. But then again, ara na sa cellphone kung imong registration sa imong Google account kung pila ay edad nimo. No? Dapat as parents may control ikaw sa gadget sa mga kabataan mo. Bata na eh, minor di edad na eh. Okay? Minor di edad na, ara na gatiner sa imong balay, ikaw nagapakaon, ikaw nagapaskwila, ikaw nagagasto. So kontrolon mo na ang ilang mga gadgets. Ha? Tagaan ko privacy ako nga bata. Privacy minor di edad pa na. Okay man, no? May privacy sila. But then, in some ways, no? Dapat kabalo ka kung anong ginahimo nila da. Ha? Kabalo ka kung anong ilang, ha? Okay lang kung mag-18 anyos, 19 anyos. No? Decide for yourself. Pero dapat gabayan mo sila gyapon sa insakto. Okay? Gabayan mo sila gyapon sa insakto. Pero amo ning ambal sa tatay ko, hindi ko gid malipat. Hindi ko gid malipatan sila niya as long as dire ka mo nagatiner sa idalom, sa atop, sa akon nga malay. Akon gyapon tingog ang masunod. Amo na siling sa akon nga siling sa akon tatay. Oh. Kung ara ka gyapon sa akon puder, ako gyapon ang masunod. Good morning kay Ma'am Christy Ceballos de los Santos. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning. Sa Panimalay Loreno, Panimalay Bingko, Panimalay Pele, Mitano, Malaga, Katabla, sa Katabla, bye-bye, Barikotot. pihak sa suba, Talisay City. Grabe nga pa lang ito lugar ba. Aga sa kay Sir Robel Escobin and family, good morning. Kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen, mayang aga. kay Brother Chad Pahilanga, Brother Randy Lisagis, kay Brother Jonathan Apawan sa Talisay City. Good morning. Sir Tristan Gulay, mayang aga. Kay Ma'am Wella Familiar, good morning, Gid. Kay Nanay Virginia Arabelo, mayong aga. Please greet Alex Katada and Ma'am Riza Katada on their 27th wedding anniversary sa Siningadla. Uy, happy anniversary sa inyo, ganun. Kay Ma'am Riza, kay Sir Alex Katada. Daogid, daog, kampiyon. good morning kay MJ Taligato Sitsunova. Mayong aga. Sila niya happy listening sa Talisay Fellowship Baptist Church. Na bless gigo sa amon family concert kagabi. Uy, congratulations, no? Dira sa Talisay Fellowship. Ang ginapangunahan ni Pastor Jonathan Vargas, mayong aga. Pastor Jonathan, good morning. Good morning. So, amunin yung amyanan, ha? Amunin nga itong kakalitabo subong. Ha? So, Gorebox, Roblox, questionably ini. So, dapat as mga ginikanan, dapat lang tawon na kung anong ginaikot na sa itong mga bata. Now, padawin nyo na ini sa pagbalik na itong siguro nga bahay sa itong ating pupigod. Malikating maliin, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.
1: We can prevent dengue. Follow this 5S from Department of Health. Search and destroy. Clean areas with stored water. Self-protection. Wear long sleeves and pants. Use mosquito repellent. Seek early consultation. Consult your doctor immediately if you have dengue symptoms like fever, rashes, and body pain. Support fogging in areas with dengue outbreaks. Sustain hydration. Drink a lot of water, especially when you have fever. This is a friendly reminder from Save the Children.
2: Ano ini?
3: Ini ano?
4: Ano ini?
5: Ini ano?
4: Ano ini?
5: Ini ano?
6: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sining at tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
7: Amo ini ang aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, asoy, sa Ingles nga mga tinaga, make clear. Clear statement o kon explain that well. Liwat ang aton subong tinaga sa Hiligaynon, asoy, sa Ingles nga mga tinaga, make clear, clear statement o kon explain that well. Dugang impormasyon, asoy buot silingon, athag o kon klaro nga pagpaathag o kon klaro nga pagpahayag. Halimbawa, sa aton pag-communicate sa tao, kinahanglan mangin asoy kita, ilabi na sa aton pagpahayag agud malikawan ang miscommunication. Buot silingon, sa aton pag-communicate sa tao, kinahanglan mangin klaro kita o kon athag kita, ilabi na gid sa aton pagpahayag agud malikawan ang miscommunication. Eksaktong impormasyon, mahatagag mabaton kun, nagakaigo nga tinaga, aton gamiton.
8: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Tay, may balita ako sa inyo. Mag-aasawa na ako.
1: Ah, ganun ba? Bakit naman, Iha?
0: Kasi gusto ko nang umalis sa bahay na ito. Dito wala kayong paki. Kay Boyet, lagi akong may TLC. Tender Loving Care.
1: Ah, ganun ba? O sige, Iha. God bless you.
0: Tay, nandito na ako.
1: Oh, ang bilis mo naman mag-asawa. Ano nangyari sa TLC mo?
0: Eh, na-TSS ako, Tay.
1: Ha?
0: Tadyak, suntok, sipa. Nakakainis.
2: Kung gusto mo lamang takbuhan ang isang masalimuot na sitwasyon, huwag pag-aasawa ang takbuhan mo. Dahil mas malalim ang mga dahilan sa pag-aasawa. Nag-aasawa ka para magbigay at hindi para kumuha. Para magmahal at hindi maghanap ng pagmamahal.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas. Good morning kay Ma'am Ruth Kiman. Alas 8.25, Ma'am Yanan. And kay siling ni Sir Baidal D. Romel. Please greet Mrs. Leo Selby, Gibraltar, Sangkadlaon City. A happy birthday, Subong Adlaw.
2: Happy birthday!
1: Birthday, June 29. Kay Ma'am Leia Abanto, maayong aga. Kag tanan nga mga members ng Isabela Evangelical Church. Good morning. Siling ni Sir Jules, answered prayer, gid pastor, ang komento kutubla ang dapat ang mga schools may ara gid metal detector sa ilang mga gate entrances. Nagyan ko gina sa NHS, may ara na sila metal detector kag ginaisa-isa ang mga bag gina-check. Salamat sa gina. Yes, that is very important ang biyanan, ha? Kay nigin man malikawan eh. Okay? Nigin man malikawan nga magdala sila blackies ah. So mas maayo na nang gina-check. Ha? Kay para hindi kita magsiling. Oh no, wag kibot kami may dala to sila. Kaya kung ara may gina-check na sa tubangan pa lang sa gate. No, pagsulod pa lang. Mabalaan na. Now let's go back to the games mga kabiyanan. Nga ginapukusan subong. Ang again ha, siling ko kagina, the developers ginmarkahan nila, ginbutangan nila ang games 18 plus. Ha, isa ini sa mga strongest points mga biyanan nga nagpasaka, ginahambal sa mga kritiko. Isang proposal nga siling may mga proposal nga nagambal nga dapat ini mga game developers sila ni dapat ang managot, no? Damo ko ginikanan, gambal dapat sila ning managot. Ha? Kay ang ilang mga hampang, mga brutal kayo. Now, ano yung mga bina, no? Kung ang developer clearly ginbutangan nila label ang ilang hampang 18 plus, ha? Naghatag sila content warnings. They have taken an important step to inform consumers that the game is intended for adults, ha? So again mga kabiyanan, ara na sa mga ginikanan ng pagbantay. Okay? Nga nakahampang imo bata sa amo nang hampang indi na sala sa game developer, sala mo na bilang ginikanan, wala mo sila ginbantayan. Ha? Dasun basulon mo lang ni mga game developers, indi na ya ang mga game developers, siyempre gobra lang na sila sa ilaman pa lang abuyan. Kaya nagbutang sila warning nga iniya, pareho bla malantaw kaya sine, malantaw kaya DVD nga iniya. Or malantaw kaya ang drama na sa GMA kag ABS-CBN kag kung diin pa na ang mga channel diri sa Pungsod Pilipinas. Diba antes magwain na iyang mga plagwaon may nakabutang anay. This is for PG, for rated R, rated X, rated whatever. Ha? Sexual, mga ano pa ganun na ginabutang ganun sa MTRCB naton, no? May nakabutang na dra kung ano ang content sina. Ha? So dapat magini ka ng kabalo magbantay sa mga kabataan. Kaya mo niya makita nyo sa sininga movie, mo niya makita nyo sa sininga drama, diba? The same ina sa hampang. Okay? Na kung hindi natin bantayan natin mga kabataan, hindi natin sila i-monitor, dasun basulon lang natin ining mga developer sa mga hampang, ha? The unfair na para sa mga developers. Ah, kaya nag-imo man na sila, may requirement na sila until sila makasulod sa Google platform, until sila makasulod sa Google Play Store. May requirement sila nga kinanglan himuon. Okay? So again, it boils down to parenting. Ah? Di paano bi kung wala parents? Di ang guardian dapat. No, kung sino ang guardian sa bata. Okay? Kung ang tiya, kung ang sino na nagabantay sa bata. Ah? So again ha, yes may mga epekto ini mga hampang, may mga epekto ang socialization tanan. But it boils down to parenting mga biyanan. And the best parenting is you bring your child to the Lord. You bring your child to God. Ikaw mismo magtudlo sa iya, magabay sa iya sa sakto nga pagkabuhi. Okay? Kay kung matabo na ang natabo, di mo na iyang maliwat. Pero samtang wala pa may natabo, it's not too late pa. Okay? It's not too late pa. Kag, mugin ang duty natin bilang mga ginikanan. Kay Eleanor Doresa, happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Anyway, mga minan, alas 8:30 na, wala nagkikita tiyon. Hasta lang ito, Drianay, sa aton nga industriyanay. Kag antes kita manamilit, mga moyo tanay. May nang mga langit noon, Diyos sa mga blan, nga, dahil nagkapasalamat kami sa siningaga, sa mga katutom, Ginoo. Salamat sa pagpakmayo, salamat sa bago ng mga adlaw, bago ng mga simana. Kag amon Ginoo pangayo sa imo, ikaw mag-upo, ikaw Ginoo magpakmayo man sa siningadlaw. At the same time, Ginoo sa siningang simana. Opdi kami, Ginoo, tuwi-tuwi pangunahin kami. And Lord, we pray sa pungsod Pilipinas, nga tagaan mo kami, Ginoo, sing i-remind mo kami, Ginoo, mga parents, nga tutukan naman ang mga kabataan naman. Yes, maging masako kami sa mga helikoton from time to time. But Lord, hindi kami dapat malipat sa pinaka-importante nga bagay. Kagaman ang panimalay nga ginun, inhatag ni mo sa amon. Nga gintugyan ni mo Ginoo sa amon. Buligi kami Ginoo, pangunahin kami. Kagabay nga ikaw ginmalayos tag sa naman makabuhi. Tarang Ginoo, ginampun, salamatan, Jesus' name. Amen. Paamyan na, nalindiri sa itong studio. Kaupo na ito si partner Julie Pane sa itong controls. Once again, ini ang inyo abyan sa kanginan. Jig Zanilla, Gargazaling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYVS. Agasabuli. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.
3: Isa naman ka matahom nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang Kadamping Mo, Monday edition. Mabatian from 9:30 to 10 in the morning, there is a radio DYVS. Liwat naman kita nga magatalakay sang mapuslanon kag interesante nga mga topiko angot sa aton kasuguan nga nag-involve sang aton mga kinamatarong nga nagasabat sang aton nga mga problema sa aton nga mga panimalay, sa aton trabaho, sa aton eskwelahan, kag sa aton nga pagsinalayo. Pagkamudari, kaya aton naman nga paghambalan ang isa sang mga hot nga topic sininga adlaw, no? Sininga semana ang nanabo dito nga makasilidni nga pagpanglothang sang duha ka mga minor de edad nga mga estudyante dito sa San Jose National High School, Tacloban City. So aton diri mga kaabyanan pag-tunan ang pag-apply sini sang mga pertinent o relevant nga kasuguan sa sini nga sitwasyon kay ang naga luntad gid sa aton nga pangunahuna nga tungod nga mga minor de edad ang nagkahimo sang amo nga makasilidni nga krimen, ang pamangkot bala ini sila magapangatubang sang panumbungon kag mapamatbatan sang aton husgado kaangay sang isa ka normal nga mga kriminal. O kung sa masamin na ton nga mabatian nga tungod ini sila mga minor de edad o kung below 18 years old, hindi sila pagbilanggoon, hindi mo sila makapangatubang sang panumbungon o kung isa ka normal nga pag-trial sa aton husgado. So mga kabihan, aton sining nga pagaklarohon ang mga misconception, ang sayop nga paghangop, no? Nahanungod ini sang kasuguan ini ang RA 9344 o kanang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nga naga-govern, naga-regulate, nagakilala sang sitwasyon, sang extraordinary situation sang aton nga mga kabataan kan naga-provide for applications sang kasuguan sa ila. Una aton nga hibaloon, ano ba lang tabo dito sa isa ka bulutuan sang secondary education ang mga high school student. Din sa isa naman ka Lunes ang aga, ang duha ka mga estudyante, hinali lamang nga nagpang luthang gamit ang isa ka 38 revolver kag isa ka 9mm pistol. Nga sa din nga resulta ini sang kamatayon sang tatlo nila ka mga ka-estudyante kag pagkasamad sang 20 kaiban pa nga mga bumulutho. So ang duha ka mga suspetsado are also grade 9 students nga nagapangidaron sang isa is 14 years old kang isa is 15 years old. Ang ginggamit nga mga armas ang 9mm pistol, isa ina ka-service firearm sang tiya sang isa sa mga minor offender. Ang pamangkot mga kauturan, anong matabo sini sa duha ka mga suspect sa idalom sang aton kasuguan? Ini ang Juvenile Justice and Welfare Act. Bala sa tion nga ini sila madakpan sa isa ka krimen nga ginhimo, usually ang aton nga kasuguan nagka-provide na kung ang isa ka minor de edad ang madakpan nga nagka-committer sang isa ka offense, usually why na siya ginapriso, ginalupot sa karsel upod sa mga bilanggo ng mga adult. But usually gina-commit ini siya sa custody sa isang nga ginikanan o kung sa isa ka-responsible citizen o kung sa aton nga DSWD o kung DSSD. Pending the determination kung bala ini sila ang pagkapasakaan sa panumbungon o kung ano bala ang proper proceeding. Okay, this time, mag-apply na diri ang pertinent provisions ang aton nga kasuguan. First, ang edad sang offender. Sa aton nga kasuguan, sa idalo mismo sa aton nga revised penal code under Article 12, nga gina-provide diri mga kauturan ang mga exempting circumstances. Ang mga circumstances nga nag-provide sa diin ang isa ka offender, hindi siya maging criminally liable o kung exempt siya from criminal liability. Sa diri mga kabiyana is the age of minority. If the offender is a child 15 years old and below, he is exempt from criminal liability. So madugay man niya ang test pa niya ning aton nga Juvenile Justice Welfare Act and ning RA 9344, ang aton nga revised penal code, nagasaad na niya mga kabiyanan nga ang mga kabataan, minor de edad nga ang edad is 15 years old. Pagtungtong nimo sa 15 years old, exempt pa ikaw sa criminal liability, but above that, meaning so good one day, hindi ka na-exempt. So anong matabo sa duha, yadto ka mga sospetsado? Are they be criminal liable? Pagkapasakaan sila sa nagkakaigo ng panumbungon, ano ba lang nga kaso ang nakomit nila? Bangod nga gingamitan ini sa mga armas luthang, kag depende man nga kabiyanan sa tawag na itong circumstance. Kumbala atong incident, ginplanuhan, there is evident premeditation, there is use of superior force, there is treachery. So matabo nga may crime of murder, meaning hungod sa buot na pagpatay, ginplanuhan, gindala atong na armas, luthang, agod nga may tuyo na mo ang pagutas sang kabwe, which is murder, o nga different inisya sa kaso nga homicide. Tubangod nga isa sa mga offender dito mga kaabyanan is definitely below 15 years old. So ang matabo si Saya is that he is exempt from criminal liability. Why sa sang salabton criminal sa aton nga kasuguan? However, hindi inabot si Lingon nga why ni siya sang pag-atubangon pa. Nga why sa salabton? Pangon sa idalom sinisang RA 9344, may mga measures nga gina-implement ang aton kasuguan kung paano nga ma-rehabilitate, paano matadlong ang mga nagtala nga banas ang sining nga mga pamatanon na nakahimo sang krimen. Tawag ini siya nga intervention programs. Isa kasay isang tawag nato nga rehabilitation o kung reformation nga pagatadlongon ang sayop nga pangunahuna sang sining nga mga pamatanon. How about sa isa naman niya ka-offender nga he is already 15 years old and above, meaning he is not exempt from criminal liability. May salabton siya, magapanabat siya. Ay dalom sinisang RA 9344 Section 6, ang minimum age of criminal responsibility, muni siya ang 15 anyos panubo, meaning pagtungtong nimo 15 anyos, exempt pa, but the following day, hindi ka na-exempt. 15 years old and one day. Okay, so how about kung nagsobra ka na sa 15 years old and several weeks, months? Anong matabo sa imo? Okay, kung pamatudaan ini sa aton nga una person who have first contact sa sininga mga minor offender, ano ba lang ila sininga mga ang circumstance sa palibot sa isang natabo nga insidente. Ang tawag sa mga kaabyanan, sa mga kabataan, mga minor de edad na nakahimo sa sininga mga krimen, whatever crime, they are what they call children in conflict with the law o kung CICL. Tawag sa isang una naton sa aton Child and Welfare Code are youthful offenders. Subong niya, they are called the CICL. Ko ng isa kapamatanon 15 years old above but below 18 years old. Okay. Kaya ang 18 years old amo ni siya ang adulthood. Hindi na siya minor de edad. So dapat pamatud-an nga ang ining duha ka mga offender o kung ang isa ka minor de edad na nakahimo sa isa ka krimen, naghimo siya sa krimen nga may pang paghunahuna kung ginplanuhan ang among krimen, kung hungod sa buot. This is what we call discernment. So kung ang nahimo nga krimen is with discernment, but sa lingon nga nakakita gid nga may plano, may buko, hungod sa buot, nibaluan sa ining mga minor de edad ang ang ilang nga natures ang ilang hihimo nga kaso kag ang posibleng nga matabo sa ila, they will be subjected to a different procedure. Sulingon nga magapasakaan sila sang panumbungon sa aton husgado. So i-determine ini mga kabiyanan sang DSWD o kung social welfare officer kung bala ang kagbataan o kung ang ini nga mga minor di edad naghimo sang krimen nga naibaluan nila ang bot hangpon sang ilagin himo. They will make a report nga ang mga offenders acted with discernment. E kung ang ila report nagapahayag na waay sang discernment o kung waay sang pagpanghuna-huna ang atong mga minor offenders, immediately iwaay sila sang criminal liability, hindi magapadayon ang pagpasakaan sang panumbungon sa ila, but they will be brought sa idalom sang ginatawag naton nga system of diversion or diversion programs. Kung namang ilang nga kaso is 6 years, hindi magasaka sa 6 years ang imprisonment, mga manubo ini nga mga kaso, aton nga mga otoridad sa pagbuylog sa aton nga mga barangay officials, sumuman sa aton nga mga social welfare officer, ang mga device ini sa nagakaigo nga diversion program in coordination sa ginikanan, guardian, agod nga mapatunan ang nagakaigo nga reformation o rehabilitation program sa sini nga mga kabataan. However, kung ang nahimo naman nga krimen ang nagasobra ini sa 6 years ang pagkabilanggo, ang diversion program ang magarecommend ka mga designs ni amo nang aton nga husgado. Ano ini mga kabiyanan ang ginatawag ini nga diversion program? So kung ang mga natabong krimen nagtuga ini sang kahalitan, kung pagkaguba sa mga propiedad, pag-involve ini nga pagabayaran sang offender upon ang iya sini nga panimalay ang naguba nga propiedad o kung may nasamaran ang pagpa-ospital, kung may nadula nga kabuhi ang payment of actual damages or moral damages kag iban pagid nga mga bagay, no? Kag upon na dream makaman ang counseling, ang training sang pagpaidalom sa seminar, like for instance anger management skills, problem solving and values formation. Amo ini ang mga programs nga i-apply para sa sining nga mga minor de edad. Okay mga kaben, ato nanay balikan dito tungod ng isa ka sa idalom sang aton kasuguan, section 6 sining RA 9344, exempt from criminal liability ang isa ka bata nga 15 years old and below. Ano ba lang matabo sa tong offender? Bala ipabayaan na lang siya, hindi siya pag-i-detain kaguay sang procedures so kon sang aton kasuguan. Sa idalo naman sang aton sining Child and Youth Welfare Code ini ang PD number 603 nagka-provide dira nga sa mga kabataan nga 15 anyos panubo ang edad o 12 to 15 years old nga nakakumiter sang serious nga mga kaso, no? Like for instance, murder, parricide, infanticide, kidnapping, rape ng mga kaso nga mabugat nga kabyanan, even ang 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act na sa diin masobra sa 12 anyos ang pagkabilanggo. Tawag ini sila ng mga kabataan na neglected child and therefore hindi sila pag hilwayon kundi they will be placed under a special facility ining bahay pag-asa. Kung sabat, hindi sila silinga paghilwayon but they will be placed under youth protective custody.
4: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
3: Kay sa aton pagpadayon mga kaopyanan, ano naman karoon na matabo sa tong ikaduhang respondent sa sininga kaso nga above 15 years old ang yasin nga edad, he is not exempt from criminal liability. It will be determined na yung mga kabiyanan, ano ba lang yung participation? Bala nakakommit ini siya sa kaso nga murder o kung pagpatay nga may paglipot, may pagplano, may handom o kung lantawo na nay, no? Kasi siyempre sa itong facts nga ito ni Baloan, ang isa sa mga sospetsado ang ginadala is a 38 caliber revolver. Ang isa naman niya ang 9mm. According sa facts sa report, na isa lang kabala ang iyan napalupok sini. So ang question bala, sa pagpalupok niya may naigo siya? Ang naigo niya bala, nasamaran lang o kung napuruhan gid? Tekon ang iyan na gintiro, kag naigo, kag nadulaan sang kabuhi, of course it may either be homicide o kung murder ang kaso ngayon sa nipagatubangon. Pod nga he is already above 15 years old but below 18, mag-apply din mga kabiyanan ang paglantaw, ang pagtukib. Kung bala ini siya naggamit sang tawag na nga discernment. Bala nakabalo siya sang resulta sang iyagin himo nga nakatuga ini sang kahalitan kag pagkadula sang kabuhi. Tungon mabugat ang finalidad sang iyagin himo o kung panumbungon, pasakaan siya sang kaso nga appropriate case. It is up sa aton nga prosecutor sa pag-determine kung bala there is reasonable certainty of conviction. Ang probable cause na makita ang ebidensya na mapamatmatan siya o kumadutlan siya sa kaso na murder. Okay, pananglitan mag-proceed ang kaso. Kagang ebidensya nagapakita na why giman siya sang may naigo dito na fatal. O ang naigo niya only nasamaran. Kagway niya napuruhan. The offense is only either frustrated homicide or frustrated murder. Ang appropriate penalty iga-impose sa iya. Second question, kung bala ang paghimo nila sa krimen, there was conspiracy. Bangod na conspiracy, kung sino ang gintiro sa isa, amo man na ma-apply man sa isa. Meaning kung tatlo katao ang ila sininga naigo kag nadulaan sa kabuhi, duha sila ang magapanabat sa panumbungon nga murder. Nung how to prove and establish conspiracy. Kung duha sila ka mga kabataan, nagplano nga muning ilang paghimoon, kag nagintuman nilang ilang plano na magadala sang armas luthang, kag magapaniro sa ilang mga kaupdanan ng estudyante, kag ang tuyo is not only sa pagpahog, kundi sa pag-igo sa ila, fatally, kag magadulot sang kamatayon. So, but sa lingon nga, they have what you call a unity of purpose, a meeting of the mind, nga gin-fulfill nila kagbot silingon may conspiracy. Dalom sang aton nga kasuguan mga kabiyanan, bangod nga ang mga offender are minor or below legal age of 18, nagapahayag dira sa aton husgado nga ang good nga ma-convict sila kung ang isa ka minor de edad, dapat i-establish ang prosecution na ang offender acted with discernment. Nung matabo kung hindi mapamatud-an sa aton nga prosecution ang element of discernment. Ang matabo mga kabian, kung ang isa ka minor de edad, 15 years old, above and 18, who acted without discernment, meaning there is no criminal liability. Hindi kun be acquitted. Amo na matabo mga kaabyanan. But sa lingon nga ang discernment is as if it is one of the circumstances nga dapat nga i-establish kag pamatud-an sa huskado. Just like the circumstance of treachery, evident premeditation, abuse of superior strength to establish nga may kaso nga murder. Kikunway na nga mga element, magresulta ang krimen as only homicide. In the same way man, kung hindi pamamatud-an sa prosecution, ang circumstance of discernment matabo na huay sang panabton, hindi magapanabat ining mga minor offenders sa ilasininga kaso. ma-dismiss o kung ma-acquit ini sila. Paano ma-establish ang natawag na ito nini nga discernment? Una, sa appearance, sa pamatasan, ginapakita na behaviors ini nga suspect before, during the commission of the crime, and after the act. Kung bala napalagyo siya, gintabunan niya, okay, it's already an indication nga kabalo siya sa matabo saya, no? Ang yagin hambal, ang yan the way nga ginggamit nga hinganiban, the way nga paggamit niya sa hinganiban, kimplanuhan niya, no? Kaga even naging tago pa niya ang corpus delicti, ang iyang nga biktima. So, it is also an evidence nga there was discernment

dalon mong imo armas, dalon ko panag-akon, kita na kita sa ining oras, kagamon himo na ton, meaning may plano gi sila. Dugay ng ilang handom nga himuon ini, kagin himo gin nila. And after that, as if why sila sang remorse, why sang paghinulsol, kaga nagpalagyo pa sila, ako may tuyo sila, na magpalagyo matapos nga nahimo yadto nga krimen. Tandaan naton mga kabiyanan, sa isa ka crime, whether it is murder, whether it is robbery, kidnapping, or rape, ang isa ka minor de edad, agud siya nga mapamatbatan, kag mabilanggo, dapat nga i-establish gid sang husgado, sang prosecution, nga may discernment. Minang ginplanuhan niya, kabalugit siya sang iyaginhimo, kag sang matabo sa isining nga ginhimo. Otherwise, kung waay sang element or circumstance of discernment, mabaliwala, maabswelto ang isa ka minor de edad. So kita sa matabo, mga kabayan, pananglitan, nag-trial, nag-present sang evidence, napamatud-an, ang kaso is murder sa isa yadto ka minor de edad, ang 15 years old but below 18. Ano ba lang ang matabo saya? Sa according man sa aton nga kasuguan sa RA 9344, on nga mapamatud-an sang aton husgado nga nakasala o kung is found guilty of the offense charge beyond reasonable doubt, ang aton husgado hindi siya magapatuman sang sentensya na pagkabilanggo. Example kon murder, which is reclusion perpetua, 40 years old, 40 years na imprisonment, hindi siya pagkabilanggoon, kundi ito ang natin automatic suspension if the offender is 18 years old or below 18 years old. Automatic ang aton husgado will pronounce that the implementation of the judgment of imprisonment shall be suspended. Automatic na. How about kung ang isa ka minor de edad at the time nga natapos ang trial, after example, labi 5 years, kag is already 18 years old or above, bala maka-avail gyapon sa sang ginatawag naton nga suspended sentence? Yes, mga kabiyanan, hindi pagpatuman ang iya sining nga penalidad nga pagkabilanggo. Ang aton nga husgado magabaton sang report or recommendation sa aton nga social worker nga nagapamatuod ng bata naka-undergo sang required nga rehabilitation during his period of detention sa bahay pag-asa kaya nagapakita na he's already reformed. So what will the court do? I-discharge ang inang bata kaya itangod nga na-accomplish ang purpose sang diversion or rehabilitation measure. Pod mga kabiyanan sang pag-impose sang judgment, although i-suspend ang implementation sang pagkabilanggo, however, ang civil liability, ang balayaran bala sa damyos, sa moral damages, actual damages, ang bili o kon ang kabayaran sang nautas nga kabuhi, i-implement, i-pronounce na sang aton nga kortiyos sang aton husgado. Ti sa tion nga hindi makabayad ang akusado tungod minor de edad siya. Matabo mga kabiyanan, ang aton kasuguan nag-provide ang mga ginikana under 2180 sa aton civil code, provide nga ang kabat ng mga ginikanan are civilly liable sa mga nahimo nga kalakasan, damyos ang ilang nga kabataan nga nag-star sa idalom sa ilang nga pag-inakop while living under their custody. Tanan nga mga minor de edad, ang ilang nga mga ginikanan amo ining magapanabat sang anuman nga mga kahalitan, damyos nga gintuga sang ila sini kabataan, naara sa ila sini poder sa tion sa natabo ini nga mga krimen. Tuwag kita nga subsidiary liability sa mga ginikanan sa tion nga hindi nila mapamatud-an ang ila sini nga paghimo sang ila sini katungdanan sa pag-atipan, sa pagtudlo, sa pagdisiplina sang ila nga kabataan. Kita mga kabiyanan sa tong pamatanon nga na pamatbatan sang guilty sa isa ka krimen nga murder. Sa tion nga mag-recommend ang aton nga social worker nga waay matuman, waay ma-accomplish ang disposition measures, igabalik siya sa husgado for the pronouncement of judgment. Ning kwao na tong suspended sentence sa iya, even though he's already of legal age. Pagmatapos siya na nga nasapuan, na waay man siya galing nagtuman sang ginpatuman nga mga programa agud nga i-rehabilitate siya,
pagkapag

0: mohon siya, ang aton Oskado will sentence him nga pag-aserbihan ang yasini nga pagkabilanggo. Kung isa ka pamatanon nga napamatbatan, pwede siya nga magabalik kagpatumanon niya ang yasini nga pagkabilanggo until he reaches the age of 21 years old. Ang yasini nga tinion nga siya under the disposition measures or rehabilitation will be credited isipon ina kabayan sa yasini nga sentensya nga pag-aserbihan niya sini. Kagkuan na napatud-an nga isini nga penalidad is below 6 years, ang ini nga pamatanon will also be pwede siya maka-apply sa natawag nato nga probation. E imbis siya nga pagbilanggoon, magpatuman siya sa aton nga probation system or program. Ang last kapamangkot nga kabyanan sa tion nga isa kapamatanon ang napamatbatan sa kaso na pena nga pwede mapasakaan sang penalty nga reclusion perpetua tungod nga nakakommit siya sang murder kag nakita nga hindi way nagatuman ini sang rehabilitation program kag iyasini nga pagaserbihan ang iyasini nga pagkabilanggo will he be confined sa isa ka bilangguan just like the national penitentiary sa idalom sang aton nga Juvenile Justice Welfare Act ini nga mga pamatanon na nakahimo sa mga krimen, hindi man pagbilanggoon sila, no? But they will not be, hindi sila pagpa-intrahon sa mga adult offenders, mga kabyanan. Hindi nga mga pamatanon, dalon ini sila sa isa katawag na ton, ini nga agricultural camps and training facilities. Dito sila ya pagadalon in order sa pagtuman sa inisini nga sentence of imprisonment. Instead nga pagpinanggoon sila sa isa ka normal nga penal facility. Isa ini ka camp or training facility nga sa diin pagatuduan sila sa mga skills na to prepare them for eventual reintegration sa aton nga sosyudad. So amoy ni mga kauturan ang kahulugan sining aton kasuguan na nanungod ini sa mga children in conflict with the law, mga minor de edad na nakahimo sa krimen, whether simple lang nga offense o kung makasilid ni nga mga kaso sa krimen, kaangi sa pagpangawat, murder, o kung rape, nga perhaps magaguba sa ilang nga kabuhi. Ang aton kasuguan, nag-provide gid for the best interest ng aton kabataan to rehabilitate them, no? But not to destroy them. So, to the next episode sa aton palatuntunan, kadampig mo, have a good day, God bless you all.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: the day the Lord has made, and today gan kita sang ginuosang chance to be better, no, sa aton nga trabaho, sa aton nga kabuhi abyan, no. Salamat gid sa imong pagpamati paglantaw dira sa Facebook kag subong man sa imong prayers and support sa DYVS. Salamat gid. Ang DYVS Abiano, ang aton nga network is Far East Broadcasting Company Philippines. So under kita sa FBC PH, no, kag isa kita sa mga stations diri sa Visayas. So sa Visayas we have DYVS diri sa Bacolod, DYFR sa Cebu, kag DYFE sa Tacloban. May ara man kita sang station dito sa Luzon. We have DZMR sa Santiago, Isabela. Subong man sa may Bicol, ang DWAY, Care 104.3 FM. Ang DZFE, ang aton nga FM station. Kag subong man ang DZAS, ang aton nga Agapay ng Sambayanan. Muna siya mga station aton sa Luzon. Sa Mindanao, we have DXFE Davao, DXKI Coronadal South Cotabato, DXGR sa may Cotabato City, DXAS sa Zamboanga, DXJL sa Cagayan. Nawana siya mga stations naton abyan sa may Mindanao. Kag subong man, mabatian kita sa Facebook, no? I-check mo lang aton nga Facebook page sa DYVS. Kag subong man, ginatamyo ko si Tita Virgie Salgado. Good morning, Tita Virgie. God bless you. Subong man, ginatamyo ko si Ma'am Flor Delisa Lumanog. Mga suki naton. Salamat gid kay Nanay Mercedes Nanit, dira sa Gimara Sir RV Nanit, si Nay Ninita Guadalquiver, Ma'am Ninette Bisaga, Tita Dimple Baldonado, Tita Florita Ong. Salamat man sa kay Tita Dimple Baldonado, also kay Sir Allen Del Carmen Mangaga. Ginatamyo ko man si Tita Corazon Estelio. So, good morning. Kag may aga man dira sa Upper Room Baptist Church dira sa may San Enrique, nung Josel Olivares, si Pastorel Jan Magallanes, si Tay Elviro Flores, si Toto Peter Caribala, no, kay nung Rene Magallanes, ng Jen Bastian, ng Grace Olivares. Good morning gid sa inyo. Kag ginatamyo ko man si Cheryl Tuvida, good morning sa inyo. Kag ginapasalamatan man naton si Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Day Joanne Montalvo, hello sa inyo. Kag salamat man sa pag-tune in sa kay Ma'am Aileen Pastor Dorado, hello sa inyo. Kay Ma'am Sheila Sarnica Bristante, maayong aga. Mga biyan naton dira sa City Health Office, sa ilan ni Doc Grace Tan, good morning. Ginatamyo ko man si Tita Nema, Tito Rudy Elias. Kag sa tanan nga nag-celebrate subong sa ilang mga kadlawan, anong gusto mo pasalamatan sa Ginoo sa sining tunga-tunga na sang aton nga tuig abyan? No, kada sigsang time naton, I hope nga we continue to worship, to praise God, no, sa tanan nga iyang abugay sa aton abyan, in even sa mga problema, mga challenge nga nag-aabot. Kag ginapabakod ini ang aton nga pagtuo kag relasyon sa Ginoo abyan, no. So please pray man sa kay Ma'am Ninette Pisaga sa Gyapon for healing abyan and good health. Kapasalamat gid siya sa goodness and mercy sang Ginoo everyday. Maying aga Pastor Lonilo Soledad, kay Ma'am kay Teacher Lady Grace Soledad Hintoya. Kagay Pastor Hintoya, good morning gid sa inyo. Ginatamyo ko man si Pastor Jonel and Selencia. Maying aga si Ma'am Pastor Joven De Locanog dira sa Hinigaran. Salamat man kay Pastor Edwin Gushauco. Ginapasalamatan man naton si Pastor Harry Sore. Mga biyan naton sa Bethel Baptist Church, maying aga sa inyo. Kag si nung Waymond Yap and family na nung June, manang Christine Magdato, maayong aga. Ginatamyaw man naton si Pastor Gideon Kahilig and family dira sa Molo. Si Pastor Molo Iloilo, Pastor Dan Acar, Ma'am Idilina Kahilig, kagtanan nga members ang Molo Fundamental Baptist Church, Pastor Gerson Gapit. Also si Pastor Gordon Mameril Tabera dira sa Santa Barbara, Iloilo. Nagapasalamat man kita kay Ma'am Leia Bargasa sa gihapon kag subong man mga friends aton sa Trinity Christian Fellowship. Good morning sa inyo. Kag subong man si Tita Gemma, Pastor Haniel, kag si Joyce Pendon, Ma'am Chona Aldea, mga friends aton sa CFPD. Good morning gid sa inyo. Nag-experience na kita sang maulanon nga panahon abyan. Kag balon kagid sang imong nga payong labi na gid ko nagatrabaho ikaw. So halong gid sa sininga ulanon nga panahon kag sa gihapon stay hydrated man abyan. Importante gid ang tubig kay gauso man subong ang mga sipon ubo, no? So maghalong gid kita kag tipigan naton kag i-take care gid naton ang mga kabataan, pakanon sila sa mga healthy nga pagkaon kag ang mga lolo kag lola naton at ipanon gid sang maayo. Maing aga lang dira, no, sa kay Manay Gloria. Good morning si Monay Leti Dayap dira sa Sumag. Mga biyan naton sa Sumag Evangelical Church, good morning. Also, ginatami ako man si Pastor Rodrigo Niere dira sa La Carlota. Pastor, good morning sa imo kay Ma'am Luisa kag sa Niere family. Maing aga mga friends naton sa FCCC La Carlota, sa may Community Bible Church La Carlota, Pastor Pabalate, kay Sir Dan, Ma'am Remy Montinola, kay Tita Lori Castillo, ng Bingnong Daryl Somper, sinang Arlinong Natnat Hilisanga. Mga biyan naton dira sa may Kubay La Carlota, good morning sa inyo ng Rogelia Murillo, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, subong man si Auntie Inday Hinovea. Maayong agaman kay Tita Cecil Velos, Ma'am Tessie Hordan, Tita Shirley Camacho. Ginatami ako man ang mga friends aton sa Trinity Christian School, si Teacher Lori Lee Oregano, ang mga library staff, subong man si Sir James Danoy, si Chair Lourdes Bernardino, also si Chair Veronica Carmona, kag subong man si Howtiu, no? Esther Jane Uy, hello dira sa inyo talan ka mga teachers and staff dira, no? Salamat sa inyo nga pag pamati diri sa DYVS. Also, abyan ang aton nga pagpanamyaw man sa mga tagahandumanan elementary school kagahandumanan National High School. Kag subong man invited kita sa sining July 4 sa Unity Run abyan. Mag pre-register lang ka or mag register lang ikaw paagi sa pag-contact kay Vanessa 0970-717-9514. Ginatamyo ko man maayong aga mga taga-copies ng mga abyan naton dira sa Antique. Kabay pa makadabot aton signal dira pabalo ka mo abyan nga nagapamati ka mo dira sa Antique, Aklan, Capiz kag of course sa Iloilo area. Maing aga sa mga taga-Concepcion, Iloilo, sa may Ahoy, si Nang Roda, Nang Persyosa, Alessa. Salamat gid. Ginatamyo ko man si Nang Alice Melendez. Good morning sa imo and please pray for comfort, no, sa family Melendez, no, ang sister ni Nang Alice, no, nagpahuway na abyan. So please pray for comfort, no, sa family Melendez. Kaginatamyo ko man Tita Ninfa de la Torre, Tita Toto Gilaran. Mga biyan naton dira sa San Joaquin, Iloilo, si Ma'am Vic Regalado. Good morning gid sa inyo. Salamat gid sa inyo nga pagsuporta pagpamati diri sa DYVS. Also, ginapasalamatan man naton ang mga naga-connect online sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Maayong adlaw dira, no, sa Hong Kong. Hello dira sa inyo. Si Jo Gumata ng Ligaya Prudente, subong man ginatami ako si ng Regeline Ariola. Salamat man sa pagpamati kay Engineer Ray Ramos, mga abyan naton sa Kamsu. Hello sa inyo na Susan Aitel Macuelo, Ma'am Esther Labaste, kay Miss Elvie May Gamilon, subong man kay Che Rosario ng Rex Custodio. Good morning gid sa inyo. Kag speaking sang ulan abyan ang aton nga topic sa sining aga ang Dengue Awareness Month. Amo na siyang aton nga i-discuss diri with our guest from City Health Office. Kag subong man sa mga wala pa naka pa-member sang PhilHealth, magpa-member kamo subong abyan. Mayara sila subong nami nga programa ang Yaka program kag ang Gamot program. So may libreng nga konsultasyon, libreng nga bulong. Ang inyo lang himuon magpa-member kamo sa PhilHealth kag magparegister sa YAKAP program. So, ari abiyan ng mga accredited gamot providers diri sa Bacolod City ang Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, ang Bacolod Queen of Mercy Hospital, Generic Drugstore, Libertad, Tangob Sumag, Fortune Town, Burgos, sumungan ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated, sa BS Aquino Drive, kag ang LCE Pharmacy sa Gani Building, Purok Maghiliog yon man silingan. Ginatamyo ko man dira si Ma'am Sana Candolita sa Morsha, ang Sevilla family sa Morsha, subong man si Pastor Peter Alcantara and family. Salamat man sa pagpamati kay ng Rejoicer Anthony Atien sa mga friends naton sa Morsha Open Bible Christian Academy. Also, salamat kay ng manang Jenny Eso dira sa Romania. Hello sa inyo mga abya naton dira sa Romania kag sa USA si Sir Philip Sibalios, maayong adlaw sa inyo si Ma'am Sharon Montoho, si Ma'am Donna Di Machado dira sa USA. Salamat kay Pastor Shovi Cayetano. Hello Pastor si Sir Sunday Vince Latergo sa USA. Maayong gabi dira sa inyong atanan si Tita Lucy Pura. Maayong aga man sa imo. I'll be right back, abyan. Stay tuned.
1: Karapatan naming mga bata ang mabigyan ng sapat sa edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
2: Ngayon, isa na akong teacher.
3: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
4: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ano kaya ang pakiramdam ng high school? Sabi nila, ang hirap maging teenager kasi madami raw pagdadaanan. Mas madami raw ang responsibilities.
8: Ay, dati, ang dami kong kinatatakutan. Marami rin akong tanong tungkol sa mga adjustment ng isang teenager. Pero ngayon, lumipas ng lahat yun. Nag-graduate na kasi ako. Parang kailan lang, takot na takot ako sa pagpasok sa college. Pero ngayon, tatanggapin ko na ang aking diploma sa commerce. Yung walang katapusang pagkukompute at pagbabalance, magagamit ko na rin. Karamihan sa mga tanong ko noon ay nasagot na. At syempre, may baon na akong lakas ng loob dahil na rin sa aking mga natutuhan sa ilang taon rin pag-aaral. Handa na ako para sa aking kinabukasan. Uy, siya nga pala. Ilang buwan na lang mula ngayon ay ako. Ako na ang hawak ng negosyo ng pamilya namin. Biro mo yun?
9: Ang Far East Broadcasting Company ay saludo sa mga magtatapos na tulad mo.
10: Real Talk.

0: 10:21 at on time diri sa DYBS nagapamatikaw sa Real Time with Leia. Si Ma'am Josephine Quinosa ginatamyaw naton. Salamat gid. Also ang mga abya naton dira sa may Victoria City. Hello sa inyo dira no mga abya naton sa Victoria. Kag sa Haniway Iloilo. Maayong aga sa inyo nga tanan. Ang aton nga topic today, ang aton nga awareness nahanungod sa dengue abyan. No? Importante gid nga i-discuss ni aton kay tigulula naman sa so, mga lamok no nag-amat-amat naman na damo or we will be enlightened today sa aton nga Health Education and Information Officer 3 sa Bacolod City Health Office. Kina-welcome naton liwat sa aton program si Ma'am Jam Isidto. Miss Jam, good morning gid sa imo kag welcome liwat.
1: Good morning gid no sa tanan kag salamat man kag tagaan kami opportunity no to advocate about dengue sa sini nga bulan, sa sini nga station.
0: Kamusta man Miss Jam ang inyo nga amo ni subong no preparation niyo sa ano ni dengue awareness month or damo na kamuguro mga activities subong?
1: Kay ang dengue actually kwan siya mo hindi na siya para sang una nga gahulat kita rainy season ang dengue actually year round na siya. So we have cases bisan January pa lang may cases na kita or pwede na siya spill off sa mga December cases nga nag sa January nag ano ang aton cases no.
0: Oo. So ang aton yung awareness month sini nga June. So ano ka importante nga gina-celebrate ini naton Miss Jam?
1: Okay, so ang Dengue Awareness Month was proclaimed sa 1998 no ni former President Fidel Ramos no sang April 21, 1998. That is Proclamation 1204 no gin-declare gina siya nga National Dengue Awareness Month. Kay ang June actually it's the start of the rainy season. So although gambal ko nga ang dengue is kuan na siya no inang hindi na siya hambal nga rainy season lang siya nga ano gasugo na siya January because it's a year round disease na but ang aton nga amog siya nga peak gid na siya yadira ang rise ng aton nga cases it's because of the rainfall no so that's why June must start sang June so dira kita naga ka dengue awareness month.
0: So salamat gisin ano kay sang una ginapaminsar naton amula na magtigululan lang ang dengue. Pero na mentioning mo bilog na galit nga tuig no ang dengue kag kun hindi kita maghalong ti madamo gini siya ang cases. So pwede mo ma-explain sa amon Miss Jam kun ano ni siya ang dengue fever kag paano ini siya naga or ma-transmit ini siya ihan or paano gina-transmit?
1: Okay, so ang dengue fever is caused by a virus no flavivirus pero gina-transmit na siya through aton Aedes mosquito. No, ang Aedes na naton it could be Aedes aegypti sa indoor and which is territorial and Aedes albopictus ang sagwa sang aton panimalay. Subot sa ganon lain-lain nga klase nga Aedes ang aton nga ma-inspect no or ma-check under the microscope kay lain-lain na siya nga ano nga pero ang maamo ni siya no before albopictus lang nasagwa and then ang Aedes naton aegypti sa sulod sang balay. Pero ginkuan sa amon nga territorial siya kis kung ara na siya sa sulod sang balay nga albo aegypti siya aegypti gina pati ang sagwa siya so tama lang kuan sa amon territorial kay bag-o lang kami man natapos ang amon nga dengue vector surveillance training sang aton nga NIR no gin train kita for the National Dengue Aedes vector borne prevention and control program na siya nga.
0: So liwat ang Aedes vector ano ni siya no ng amo ni siyang daw carrier
1: amo na siya dire na siya gapaagi ang ato kay siya na ang makagat no kay ang aton female mosquito once nga naka turn adult na siya from pupa 1 to 2 days na paka lupad na siya ang first thing nga nang himuon syempre mangita na siya
0: food
1: no kay kinanglan nila kay para na sa for the eggs bala nila nga mag mature ang ila egg sa ilang nga kon
0: amo na siya gali ang ano no scientifically abiano ang gakatabo sa transmission sang dengue kanami gid sa pag-explain mo Miss Jam kag nga amo na sa no na na mention na ni kagina ni Miss Jam nga ang year round ang dengue, pero nga kun June gina ang awareness naton tungod nga morning peak. No?
1: Okay, so ang June na siya, it's because it's the start of the rainy season. Usual na itong nga gainulan, dinagin man siya, no? Kag ang aton tendency is kung mag-ulan, wala na tagagwa, gapang ula sa aton nga mga paya to, aton nga mga ginapang ano nga mga baldida, gamit, mga gamit naton, wala na itong nga nakulob, no? Mm-hmm. Kahit siyempre maulan na, wala kaguro, kakalipatan siya actually, no? Nga ipakulom na siya. So amo ginang amon kuan nga kung pwede mapangtaklob bana kay para hindi sila ma itlogan. Kay usually ang ulan na siya, that is clean water. Dira gid na iya ang gusto ang aton nga dengue mosquito. Ang aton nga Aedes.
0: Ano man siya gilipi, ano man sana.
1: Maselan siya, ma'am. Oh. Yeah,
0: choosy man
1: choosy siya. Choosy, yes. Man. Choosy, that's the correct word no for aton nga Aedes nga lamok.
0: Uh-oh.
1: Choosy siya. Hindi siya mag hindi sana sa kanal-kanal hindi na siya ya, no?
0: Uh-oh.
1: So
0: ano man siya gili choosy sa abyan. So salamat ina no nga na inform mo kami Miss Jam nga abi naton tuod ang mga lamok usually daan sa mga daw ano nang hindi clear balang ang mga tubig nan pero ara gili sa sila sa mga usually clear no kag tinlo no nga mga ga-star nga mga tubig or ginatinira nila. Like, ang amuna, no? Ang mga bisan, ang mga ano lang na gani, Miss Jam, na pabayaan natin. Ang basta anything nga maano makasalo sang tubig, di ba la?
1: Yes,
0: no?
1: Oo.
0: Sigla na, mga, oo. Mga butilya.
1: Correct.
0: No? Even ang mga dahon, gani, guro?
1: Ang dahon. Oh. Ang saging, actually.
0: Mm.
1: Ang saging, no? Kaya ang saging, siyempre katindog na siya, hindi mo na siya makuha ang tubig, kasalo siya tubig nga ulan, no? Kaya ang amogin na amon, pero we can emphasize, ang ulan is tindlo na tubig. So, the tendency is kung ara na siya, like lana sa saging naton, nga nagabukad-bukad na siya na sa ano.
0: Oo.
1: So, may tubig na siya. So, ang ginapahimo na namon sa mga barangay, ikuyug-kuyugun, uyug-uyugun, bala, oo. Para maula ang tubig na siya.
0: Oo. Hindi kinanglan yung tapso ng saging, abiyan ha?
1: Oh. So we have plants also like ang aton nga mga kamanga gwapo nga pang landscape na bromelian.
0: Ang ano na bala ang do dagmay na bala dahon, no?
1: Ang ano?
0: Or mga dagko dahon, no?
1: Ang bromelian, siya bala mga gaambog. Kami ara, may like snake plant, yan nagkakalusot niya ang tubi. But ang bromelian,
0: nagbuka-buka
1: iya, nagbuka ka gina siya. Unless kung ibutang mo siya sa, anong ganang, flower pot, tag pwede siya maula. Okay lang. Oo. Kaya maula mo siya, pero kung hindi mo siya ula, dira maula. Problema magin nato ng bromelian
0: actually. Sa duta, gitya. No? Budlay.
1: Oo.
0: So, kinanglang galing manindlo, gitya.
1: Yeah.
0: Regularly, everyday, abiyan.
1: Kung pwede, 4 o'clock nato nga habit, himuon nato.
0: Oo, i-discuss na karon ni Miss Jam. Pero, ari, Miss Jam, no? Ano ang mga gusto nato mabalaan? Paano nato mabalaan? Nga ang isa ka individual, no? Ay, ang tao, may ara na sa dengue. Anong mga signs and symptoms ini?
1: Okay, so according man sa research nga ginakuan sang Department of Health, no? So usually may hilanat gini sila. No? Ang aton nga fever with can last from 2 to 7 days. Kag ang pinaka ano gid is the joint pains. Kay ang iya nga another name for dengue fever is breakbone fever. So ang imo joints ini bisan matapos ang bisan hindi ka nahilan nato ng imo nga mga tuhod o hindi ka ganyan kalakat sini. Ang mga bata lang ang mga pasik no mabalaan mo na kung may dengue sila kay hindi nakakuan ang halos hindi kalakat luya gid siya ya.
0: Okay. So salamat din sana aside from that
1: may ara pata rashes, may nose bleeding, abdominal pain pagid pero later na ni siya ya, no? Later na siya nga ano kaga gasuka ka na gani and even ang imo nga pamuson itom na, pero that is already later stage na siya.
0: Ang saigo na ito.
1: Oo. Kung mag-itom na siya. So, buti ganun ma, may bleeding na siya. That's why, kung pwede as early as possible, makapakonsulta gid para mabalaan na nga daan.
0: Oo. So, paano na ito gali mabalaan nga ng dengue symptoms sa kag-common lang gid siya yung fever or common lang gid siya yung masakit?
1: Okay, so ginkuan ko na siya kay Dr. Mata, no? Kasi Dr. Mata is a consultant of the Department of Health sa dengue. Amo nang iya nga distinguishing, ano, kasi usually iban may rashes man, no? Hambal nila. Pero ang iya gina point is nga kung luya ka after the third day, no? Nga nagdula ng imo nga hilanat, it could be dengue.
0: Mm-hmm.
1: No? So, amo na nga ang campaign namon is pagka 2 days nga may hilanat ka, pa-check ka na gyud. Kaya as much as possible, ma-seek kita early consultation.
0: Oo.
1: Oo.
0: Sakto gid na iyan ng importante gid ya kay ara malanda aton yung health center, willing gid sila magbuling ang aton yung mga health worker sa aton abyan. So hindi na naton pagpalalaon ina. Salamat gid Miss Jam no. Amo na gali ang distinguishing factor sang dengue abyan nga kung magluya ka na after 3 days. So hindi na pagulat ay ina. Magpa-check up ka na.
1: Okay, kwan siya mo, kanang inang significant siya ang first 3, no? Mm. So, first 2, pakonsulta kay kung 3, ika-third day ka na, ang hambali Dr. Mata, dira mo mga kwan, mabalaan kung luya-luya gid siya. Bisan kay ang fever wala nakagluya gid, amo na siyang delikado. So, hindi ka magpa fourth day. Kay critical na siya.
0: Oh, na siya galing.
1: So, it could be basi mag-bleed ka na.
0: Oh,
1: oh. Or mag-shock ka na na ano siya. That's why may alak kita dengue shock syndrome na amo na siya.
0: Mm-hmm. Delikado, manigili abyan. So, hindi natin pagpabuyan-buyanan ini. No? Ang mga mangin aware kita, mangin sensitive kita sa mga ginabatsyag sang mga upod natin sa aton balay. So, kadto naman kita rin na, Miss Jam, no? Ang pinaka-importante nga part gin nga ginaabangan sa mga abyan natin. Ang mga epektibo ng mga pamaagi para somehow matap na ma-prevent ang dengue sa aton balay and even sa aton nga community.
1: Okay, so in ang question i-connect ko gid siya ma'am sa forest strategy nato, no? Mm-hmm. So kanami kaysang nagligan nga adlaw sang June 2 nagbisita ko kay ang aton balang ABC president si Lady barangay kapitan sang Takoling si Kapitan Lady Gles Palian, no? Gonzales mm-hmm. Palian. Yes. And ginkumusta ko siya kay ti siya ang head sang aton nga kapitan. So may akwa na sila ya, may plan na sila for the dengue, mm-hmm. dengue awareness da ila sa Takuling, no? Kanami gid. And nag-start na sila sang ilang kitik-kitik. But sing ganun ga pamutang na sila pitik-piti kitik-kitik sa aton nga mga mga stagnant water, no? Oh, ma-powder na siya ma'am for larvicide, no? Aton larvicide. So ang namigidya, kung ang sa community mabuligid, no?
0: Okay.
1: Every, kung pwede, as much as possible, every 4 o'clock, mapangula nila ang ila, or 4 to 6 o'clock, kay kabulokan aton dengue is, biting peak is ara sa dira ng mga ano, no? And ara na sila ka time.
0: Biting peak between 4?
1: Ang biting peak nila, ma'am, is 2 hours before dawn and 2 hours after sunset.
0: 2 hours after sunset muna gali ilang
1: so dira na sila pero ang pangitlog nila ara na sa mga alas 4 hasta alas 6 na
0: so hindi ka na gali maglagaw-lagaw dira abyan kung dulong na no?
1: That's why kung mag yes ma'am kay we check na kung where were you on the hours nga peak biting hours, you could be in the school or you could be at work, no? Mm-hmm. So amo na siya ang forest strategies nagakinanglan gid sang collaboration sa community, no? So hindi maging successful kung wala help sa community. So that's why nagbisita ako sa kay kapitan na lady kung kumusta ang ilang program, and then kay syempre ikuan niya na naman dayon ika-schedule naman na sa aton nga mga barangay kapitan nga iban, no? So kanami nga makita siya mismo naguna siya, and then it can be followed through ba sa aton nga iban nga kapitan sa sa aton nga syudad, no? Mm-hmm. So ang forest strategy, kasi simple lang itong forest strategy, no? You search and destroy the breeding place of mosquitoes. Buligay lang kita, mangita sang ilitlugan sang lamok. Lalo na mag-ululan nga damo, giniya. Every afternoon gaulan, so kinanglan, at least na pang ano mo. Kung hindi ka maka, ano, sa isa kasimana, kadua, katatlo, ula tayo, no? So at least dapat mapangula ta within a week. No, amo na siya nga para ang itlog in kaso nagpangitlog na maula gid siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tendency sang itlog, ma'am, ang problema sang itlog gani, it can last up to 9 months nga malana siya, no. So that's why year round gid ya ang aton nga dengue, no. Bisan wala tubig, kung magbalaman siya, pwede gid siya mabuto gyapon kung matubian siya.
0: Kumbaga ang survival rate ya taas man. No?
1: Yes, kataas gid sang iyang survival
0: rate. Bisan tig-ilinit man.
1: Yes, so.
0: Mm-hmm. Or nag-iingit.
1: So, ang first S natin, amo na siya, search and destroy, no? Search and destroy. Ang breeding places natin, mosquito. Ang second S natin is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So sang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita.
0: Oo.
1: Naka pajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano on. Kung na namining aton balay tani naka screen.
0: Correct.
1: Mm-mm. Screen. Pero kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets nga pwede man ma
0: mosquitero ipagwa na naton.
1: Oo, mosquitero. Mm-hmm. And third would be your seek early consultation, which is critical. That's why kahambal kami nga pakonsulta gid kung mahila nat pagka second day, no? First day, second day pa konsulta kay para mabalanta. Because our doctors sa health center, which is halos tanan natong health center, may doctors na. Pwede ka recommend NS1 kita, which is free sa City Health, ha?
0: Anong NS1?
1: Kung na siya, ma'am, inang diagnostic test na siya for dengue.
0: Mm.
1: So, that
0: libre
1: is free.
0: Na.
1: Oo, libre na sa City Health. Kinalala natin ng referral from the health center sa doctors natin para ma-check na kung okay, kung positive siya or negative siya.
0: So, usually, ano ni siya ang pag-administer sa NS1, Ms. Jam?
1: Prick lang.
0: Ah,
1: i-prick mo lang, yeah.
0: Okay.
1: So, it's a small prick lang. Ma-check lang siya. Kadasig lang na siya sa result na actually.
0: So, doon nagpa-blood test, something?
1: Yeah, oo. Pero, ang blood test gani ginadiri para sa ano ginagawa.
0: Yeah,
1: prick lang, gamay lang.
0: Or nagpa-sugar.
1: Nagpa-test. Test, correct na siya.
0: Oo. So, amola no, anong apat na to, Ms. Jam, seek early consultation ka.
1: Last is ang aton nga support, spraying and fagging. Lalo na kung may hotspot areas kita or kung may damo kita clustering of cases, no? But ang may directive man gani ang DOH once nga may ara na case, i-fag na lang para ang adult mapatay. Yes, so
0: effective man siya galing fagging
1: for adult mosquito, ma'am.
0: For adult lang.
1: Yeah, pero
0: mga baby. Yeah.
1: Yeah, oo. So, ang kwan siya, ang aton nga fagging is adult na gina siya. So, ang ginaano namon ang number one gin is search and destroy because mas hapo siya.
0: Oo.
1: Kaya nagalupad na yaman kung fagging ka, ang mga adult na budlay na lagsunon, kaya may ibang ginaingin maka-escape ang tendency sila.
0: Oo.
1: Hindi na tanan aton
0: man. Galapta sila.
1: Whereas, no? Kung ara pa sa tubi, amo ng aton sa life cycle, if we look at the life cycle sa mosquito, ang sa tubi, mas mahapos, iula mo lang siya mo.
0: Pero usually, Ms. Jam, speaking sa tubig, ang mga kalog ni naton, kag mga kanal, may nag-a-starma na.
1: May nag-a-starma na siya. Uh-oh. Pero lain naman na siya nga klase nga lamok. Mm-hmm. No? Hindi naman na siya yak. It's either Culex naman na siya. Nga
0: pero
1: mga...
0: hindi na dengue.
1: Hindi po siya. Mm-hmm. So, kanugon, kung magsigi kita ka, panghaboy ka, larvicidal naton, pamatay sa aton nga pitik-pitik, kung data ibutang.
0: Usually,
1: or may mapatay man na nga iban nga lamok nga pitik-pitik, pero hindi na siya. Iya ka Aedes aegypti.
0: Kitikit powder. Powder.
1: Or larvicide.
0: Di na siya gina butang or gina apply.
1: Sa mga like sa hindi ba tuwa ma, ano ba hindi ba maula siya nga ano. Kay iban actually ma, mga aton practice is dapat iula gid siya, no? Ang aton nga 40 is kung pwede itakpan ang aton nga kwan, itaob, ipatpamalhon mo or iula mo siya, ipatuyo mo siya, iula mo siya, itak, anong term siya na sa Tagalog, ipaula mo siya.
0: Yeah.
1: Mas ano siya, so ang hindi na siya ma'am, butangan natin sa kitikitiks, ang hindi maula, like ang fences, nga kawayan, no? Hindi maula. Ang saging, pwede na siya butangan, dahil kuyuhon mo siya. Hindi na siya mapatay.
0: Hindi, curious lang.
1: Sa aton area, nga, like, aton nga mga lots, no, nga empty lots, na wala na, may kadamo siya, dapat na siya haboyan, da siya, no?
0: Kay, ano. Mga abandoned, nga mga lugar,
1: no? Abandoned, ang mga kwan. Wala siya, mga wala bala tao, nga lugar.
0: Oo, okay. Kaga, amuna siya, no, ang four. Ika-four ang support, spraying, and fagging. Mm-mm. So, thank you. Gid sina, no, 4S. Gyapon, abiyan, no, mga epektibo ng mga pamaagi para ma-prevent naton ang dengue. So, importante. Ginagali. Kag, siguro, Ms. Jam, ang basic naton, halin sa una, ang magpaninlo gidya.
1: Correct, ma'am. Ang 4 o'clock habit gid naton sa community, no? Dugay ang 4 o'clock habit ginlayin na sang iya ni President Ramos sa una 1998 pa no nga to ni nga dengue awareness no so kung na sustain lang naton galing kay ti hindi ta kakuan sang aton nga mga busy nga mga pumuluyo no so remind again sila nga we have to keep on reminding them nga amo na siya nga kung pwede as much as possible dumdumo nila nga mapangula sila, manglimpyo sila, hindi lang nga mang panglimpyo ang mga botilya ipakulob no, ang anything nga nagakaya ipakulob no. Nga mga butang, flower vase. Kag i-check gid ang aton nga mga pingganan palihog no, ang pingganan bala. Na gasalo na sa tubig.
0: Okay. Yes, so. Mm-mm. May mga ano da sa tuod may mga gasalod kita dira so itinluan man na permi.
1: Yeah, ilimnan sang aton ido ang aton nga mga nagamanok da no, may naga manok kakis ginalansang sa fence ang ilang nga ilimnan sang tubig. That's why sa nagagad may patay kami hindi sa maula.
0: So ano na gina importante ginagili abi ano ano naton ipangula. O regular nga pagpaninlo no sa mga ano mga lugar sa mga hinuptan man nato no hinup ano na nang mga kasapatan man naton abyan itinluan man na sila kag ano ka importante ni ang ambal mo Miss Jam ang sa community naton or ang bayanihan na ano ka importante ini sa pag prevent sang dengue
1: teka ka kwan gid ma'am ka big help ina siya no so lalo na kung i-incount kay tagit sa schools ang kabataan bala ni as early as ang mga COVID pa sila makabalo na sila sa aton nga mga transmission and they know how to prevent it para hindi na ta magdamo no damo actually sa aton kabataan like mag lecture amin sa schools gapaisa-isa kami sino nakaagi dengue de no so gusto niyo pa maliwat ang dengue madengue ka mo so nakaintindi sila nga kay nabatsagan nila kung paano sila kakapoy, kaluya kung ikaw nga ginadengge. Kado hindi kaya kalakat, no? So, kanamigid na nga at sa school pa lang ang aton teachers makabulig sa aton. And then, kung may mga community assemblies, no? Madala ang even ang SK, kaya sila ang voice ng youth naton. So, yeah. Kung masaturate ta sila, makapabulig ta sa ila, no? So, anything, kung may mga kwan sa aton org nga local, ma senior citizen man da. Kasi wala ka pa pamili, no? Ang aton lamok ka dengue, wala ka pamili. Basta may kagton lang sila, may dugo sila nga kuan, bahala agi ka mo da yan, no? So, to whom it may concern, be it 1 year old ka or 69 years old ka, kakagat na sila, wala sila ka pili, no?
0: Wala pili.
1: Ang age does not matter.
0: Oo. Sa kapag dengue, wala nito. Naga matter ang edad abiyan. So, salamat gid sina Miss Jam no kag mo nang panawagan naton wala kag inalabot sa kay sa mga barangay naton mga barangay officials importante gid ang mga eskwelahan no nagabrigada eskwela I believe mumaning ilang drive subong kampanya ang mga kasimbahan naton ang mga youth group kag of course mga local organization dako gid ang bulig sa pagprevent sang dengue aben kag kabay pa mangin intentional Miss Jam no hindi lang siling nga conjun lang maninlo no kinanglan whole year
1: yes abyan. Kay ang aton pagid nga kwan ma'am is Jason months no that is June, July, August, September, October, November. Jason months those are rainy season rainy damo na rainy days da.
0: Bago ko lang na balaan Jason month
1: yes, sa dengue community that's how we call it that Jason
0: thank month, you gid sa so. Mga Jason month sa taas sabot siling wana sa November no
1: yes
0: abyan kanto naman kita no sa prevention sa treatment so amo na Miss Jam no kung magpa-check up na bi kag ma ano diagnose na sang doctor no so ano ang himuon.
1: Actually, kung nag-positive ka gid sa dengue, you don't need to be hospitalized. You just need hydration.
0: Hydration. Mm-hmm.
1: So, actually, may ika-fifth kami, pero ano lang na nila nga, we can only advocate it for ano ang aton nga hydration. No? So, you can continue drinking ang aton nga mga ORS, oral rehydration salts, no? Ang mga ginatunaw na bala, or pwede ka man babasi maanuhan ako din sa aton ng mga Bukari, mga amo na bala or anything na may electrolyte no na so aton oral rehydration salts to be sig hydrate kagid until the matchak mo dumabutod ko na bahala agwantahon tagid na and kay that's the only na time nga hindi ikaw mano. You wait until the sixth day, which is according to Dr. Mata, again, ang ato na consultant, no? On the sixth day, if you are hydrated, your platelet will automatically rise.
0: Oo. Kung basta, ano lang,
1: sige-sige. You are hydrated, ma'am. Hydration, gija, is important. Amo na siyang kinanglandik.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibang house lang man siya, no need for hospitalization. Unless, kung naglapaw na kita sa day 4 and 5. That's the time nga we need. There's a tendency nga pag dengue na ganina, hadlock na dayon. No. Pero kung if you are only on the third day patani, according to Dr. Mata again, no, dita mag-claim kay siyang expert, pwede lang sige hydrate na hydrated. Kay ang dehydration actually amo na nag-cause ng aton nga mga kwanda sa tiyan aton.
0: Oo. Amo na ka importante ang tubig abiyan, no? Hindi kita magkampanting wala man kita may ginabatsyag, no, kay amo na kun unless kun di ka magpakonsulta bala. Nan. So importante gid ang hydration abiyan, ang pag-inom sang tubig pirmi, enough water abiyan. So kinanglanon gid speaking sang kagina tong gid mention mo Miss Jam, no, nga nadukulbaan kita, nadlo kita basta dengue. Ano ang mga common nga mga misconception pagid or ayhan nga kinanglan naton may ibaluan with regards sa dengue?
1: Ang tendency bi sang dengue, amo-amo siya, if you look at it, amo-amo siya sang flu. Mm-hmm. Kakasala sila nga abi nila flu lang. So, that's why kinanglan gid siya yang we can i-diagnostic gid siya ya bala, i-test mo gid siya nga ano. Unless kung the doctor is really really good nga maka clinical eye lang, no, pero mas nami gid ka kung diagnostic gid nga kay ginapamangkot na nato ng ilang history, no, kung ano number o kung saan siya ginhilanat, mamo na siya may mga history taking kita.
0: Oo. Shakto gina sa no nga interviewon ka gidabyan, no, kay kinanglanon gina nga ano para ma providean man sang nagakaigo nga treatment, no, kag ma-address ina ang ginabatsyag nimo. Hello lang dira kay Sir Aladdin Sala. Sir, salamat gid sa imo pagpamati. Kag ano pa gid ma'am Miss Jam, no, ara ba lang kun maamo na bi kun do may mga sintomas ang dengue, iban nga mo ni amo ni imnon mo amo na ano sa labot sa ginambal mo kag ginang hydration. Ano pag gid ang mga misconception? Amo ni imnon mo, no, nga daw ga. Syempre kita nga mga Pinoy, no.
1: Kaya kadamo kita ginainom, no, but bati kita sa mga tawa-tawa, mm-hmm, mga kung ano-ano pa nang napanginom nila now. Ang point is kuan man na siya gyapon mo ang tawa-tawa gina ano nila gina laga na ni bala nila, no, so that is still fluid, ma'am.
0: Oo.
1: So makabuli, we do not kay wala na siya medical ano
0: basis.
1: Yeah. Uh-oh. Hindi ta ka kuan sila kung gintest siya, no. Uh-oh. But still, uh-oh, that is hydration.
0: Big so gyapon, yeah, no?
1: Hydration yet, no. Mm-hmm. So regardless kung ano man ang ginano nila, basta you are hydrated. Kaya ginaglaga nila sa tubig and then ginainom mo. So you are still hydrated.
0: Hydrate. That's why may hydration gyapon nga process, no.
1: Hindi tabi ka confirm sinasang ano kay wala kita clinical findings,
0: kung
1: no.
0: Konektibo siya or hindi pwede. So as long okay ang pamatyag mo. Yes. No, ano pagid may dugang kapagid sa mga misconception? Isama mo to kaginang sa mga abal mo kinala masuksok yung isang ano to bala ng ibalot mo ginang self mo.
1: Okay. Kung lalo na kung damo kita kwan damo kita cases, usually amo nang ginano namon kay gamaga ano pagi kami kung if you can have the off lotion mga amo na siya
0: effective gid man.
1: But at least ma-ward sila sang ang tendency bisang aton nga kwan kay kung the more baho you are, the more sila gakato sa imo.
0: Pero it is true.
1: Yeah, that's true.
0: Attractive
1: the more baho you are, the more sila nagapalapit.
0: Pero kung since nga na-mention mo ang lotion, anything guro nga syempre hamot na bay ang lotion
1: baka mas sang
0: ga ano na sila ga ka off sila da ka turn off naman sila ako ng lotion kita
1: I think because ang inabutang sang sa ila na nga lotion may mga citronella hindi sila gusto
0: so sa mga baho ano na
1: actually sinilingan sila ng baho no nang ginabalhas
0: ginabalhas
1: yeah, kaya that's why ang kabataan ginapermigin na kagat is because di blaga hinampang ni sila.
0: Mm-hmm.
1: So ang balhas na nila amo nang attractive sa mm-hmm. aton nga ano sa mga mosquitoes. Yes, so mga balalhason.
0: Mm-hmm. So ara abya no may ara nakita sang idea, no? So kinanglan i-ano na naton ah. Hindi lang gid pagpabayaan ang mga kabataan kagkita man eh, no? Ang pagsuksok pag ginakuno sang something of black chakto na
1: siya. Yeah, it is attractive no sa aton nga lamok. Kag may doctor na naman is predisposing factor na siya. Bisa lang aton gina itluga nila, prefer na sila itom. No? Mm. Basi kabalo sila nga makita sila kung kaputi mo. Pero actually, itom ang gina, ano, ang ilang gina itlogan, mas prefer nila.
0: Uh-oh.
1: Kaya hindi sila garo kitaon.
0: Oo, so mga trivia na ni Miss Jam sa aton, abya, no? Salamat, kids, sina. Wala ka na dugang Miss Jam sa mga misconception. Kadto kita sa ano no, sa inyo nga mga programa subong mga activities ninyo sa observance ng Dengue Awareness Month. Ano ang mga naka-line up or may gusto ka i-plug?
1: Sa sinisiguro no, we will try to ano to do the recurrida. Kay we have a 30 BHW HEPOS, no? So may ara kita counterpart sa barangay. Ginapalibot lalo na ang mga areas subong nga damo cases, no? So gabulig na sila sa aton nga sila nagarecorida ga ano ga ka ano sa ila kapitan to do the recorida. So kung pwede kung damo like kung hapon pwede sila kalibot sa ilang kami catchment area sila and then they can ano.
0: Okay, recorida. Sa hindi nakaintindi no sang term nga recorida, pwede mo na ma-clarify pagin Miss Jam. Nagabuligay, nagabulibot.
1: Ang recorida actually no, inang inabalang may naga commercial bala na siya nga naga kanang kay ang gahambala nga ang amo niya ginakampanya iya kalambok mo no. Ang dengue maka mabamamo na bala no.
0: So information campaign
1: kami. Ano ang aton lang gina nga ano is kung mamati man ang ginakantuan na mo no kay no para makaintindi man sila kung anong ginatawag nga dengue. Kay ginahatag na mo nang tanan nga information prevention ara gina da actually.
0: Mm-hmm.
1: So ang pagpamati na lang sa aton pumuluyo kag i lifestyle nila i ano tawag term nga sa ilong ko. Kabuhi bala nila i-adapt nila adapt ang ila nga mga
0: habit.
1: Kwan ang habit no so amo na balik kita gyapon sa 4 o'clock habit.
0: Mm-hmm. Na migid sina Miss Jam no kag may ari kita diri pamangkot ang ano ta imbot silingon sini ang breathing maka-attract man sa lamok ano yun? Na namin sang ano man or ang paginhawa,
1: ang paginhawa.
0: Or ang bad breath na namin mo ang bad breath okay. Okay, ano na mahambal mo ya Miss Jam no? Kung ang bad breath ko no maka-attract man sa lamok. May amukitan ang pamangkot.
1: Dula pa.
0: Kay siguro na relate ya kagina kay ang balhas
1: ang
0: no.
1: Ang balhas. Oo,
0: do mo na guro ang do lapit-lapit nga.
1: Oo, pero dula ko kakwan sang breathing usually sa baho sang balhas ya. Mm-hmm. Siya ano. Kay I think may acid na da siya eh. Lactic acid something nga ano.
0: Oo.
1: Na naka-attract sa iya.
0: Nga chemical.
1: Oo, no? Chemical.
0: Nga no sa lamok. So I hope nga na clarify ina. So ang recorida nagapadayon, no?
1: Sang ang request naman kami sini kay usually ina siya ma'am ginahimo like Dengue Awareness Month naton June. And then we will try naman na sa ginapurok-purok na siya abi no. We will try kung may kami available ang iban nga barangay. Nga ano kay hindi siya available bisa tanan nga barangay ang aton nga recorida no kag sang nag-amon to medyo naguba tong amo i-try namon kung ma-work kung ga-work na siya and then we can go with the recorida
0: so bali kung mag-recorida of course kinanglan sa salakyan mga
1: yes,
0: amo na
1: no we need gasolina
0: so bali may pero may mga certain barangay diri sa Bacolod nga naga himo sina
1: yes I think Takuling is one and Mansilingan, I think ko.
0: Mm-hmm. Kag ano na lang imo mensahe sa mga barangay naton, sa aton mga pumuluyo, no? Nga nahanungod sa Dengue Awareness Month.
1: So ang aton nga always na no ang aton yung 4 o'clock habit gina hindi naton pagkalipatan, no? You stop ang amon term is you stop at 4 p.m. you look bon mangita kita, no? That's our access of search and destroy, and you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglimpyo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok, no? And then kampanya kami sa 4S gid kay ti masolusyonan na naton kung nakakompleto kita sa 4S ngani, no? Kung like mag self protection measures ka, hindi ka makagat maay madali-dali. And then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid ma-test kita sa aton nga NS1, no, sa CHO mabalaan ta. And then you know how to do the bisan sa balay ka na lang mag home ano ka na lang, no? You can have the hydration, no, sa inyo balay, no? And then of course we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases, no? Always ka-campaign kami naton 4S strategy sa dengue, against dengue naton.
0: Salamat kinsa ang mga reminder, Miss Jam, sa aton nga mga abiyan subong sa aton tanan. Dako gid na nga bulig abiyan para ma-prevent ang dengue. Kag amon ano so far diri sa Bacolod City, ano man siguro no nang hindi gid amo na ka wala man kita outbreak or hindi amo na katanto ang taas ang kaso or...
1: Yeah, we are very fortunate this year, okay. No, kay last year do many years ago damo kita, but for this year as of now do week 21 181 pa lang aton case, and we have no death, thank you Lord,
0: oo,
1: na wala kita patay na

0: paambit mo sa amon today. We are blessed gid, no, sa ina nga mga information kag sa pagpaathag nimo, no. Salamat gid kag makita ay naman kita liwat, no, sa mga update naman ni Miss Jam sa aton sa mga programs pagit sa aton nga City Health Office. God bless gid sa imo, Miss Jam.
1: Thank you good Ma'am Leia for the opportunity nga makakampaign man kami sa amon nga for a strategy sa dengue.
0: Always welcome gid, no, diri sa DYVS ang City Health Office naton sa pagpanguna ni Doc Hinsoli, no, kag mag-aga man dira luwat kay Doc Ristan. Salamat kay Ma'am Ellen Magallanes, Pastor John, BBJM, paayo gid, no, kay Ma'am Nemia Bendan, Sara Jen Villaflor, Analisa Paharo, Chris Abordo. Salamat kay Ma'am Flor Delisa Lumanog, Corazon Estilioso, Sir Julius de Benagracia. Good morning, Tita Nin Patahala, maayong aga gid sa inyo. Salamat kay Joel, kay nung boner sa control kag sa talok site nato, mga guardian nato dira nung gas, nung apelido. Hello dira sa inyo, magasunod na si Miss Jinky sa kapani malay mo abiyan. Enjoy gid kag halong permi abiyan. Salamat. Bye-bye.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Well, good morning, mga kapanimalay. Duha kami ni Julie di Subong. Kay mga puto na mga ito ng gating building. Kasi good na, Jul, no? No, ti part na iya sa isa ka company, may mga team building, no? Naga-closer pag-gid ang inyo relationship. Kag naga-recharge. So, pagbalik, init-init, gabaga-baga, no? May gana sa pag-ubra, especially for the Lord, no? It's 11:01 and exactly, nagsugod kita Subong sa kapanimalay mo. Na iman ang tiyempo. Although kagapon, nag-ulan. But sa inyo lugar, nag-ulan. Sa amo niya nag-ulan. Basta si Zach kami gantuan sa isugat sa ni daddy niya. Niya, may, pag-abot niya, duli ko, please, amo ni kay basa. Gid ko, okay. Ah, no, no. So, may lang kay bisan na basta sa ulan, may lang gyapon ang pamatsyag, no? And we thank the Lord sa provision sa gyapon, ang daily natin, bala, nga ginakaon, pamaw, panyaga, panyapon, may mga in-betweens pa na, and then magka-go to school ang kabataan, kita man ka-kadto man sa aton mga dobrahan, kung kita stay at home, mapadayon natin aton mga hililikoton. So, kagina, gin-discuss this sa ila topic ni Miss Leia, ang dengue, no? So, kinang lang, magdekora sa balay, kung mahilig ka sa mga dekorasyon, mada, iwas-waswason, mada, yugiyuan, mga kurtina, bala, and then, butanganin mo sa screen, ang mga bintana, and then mga flower vase nga hapos lang iula, and then syempre masanag ang balay. Kag abi nyo ang isa ka pagin makabulig nga ang mga lamok ni hindi magugpa sa imo legs no, ang electric fan kag tiyog-tiyog mo ginapahanginan niya bla. So may electric fan, either stand fan, ceiling fan, wall fan, basta may gagiho na nga hangin da nga, hindi siya kaugpa, ginatulod sa isang hangin, so isa man na makabulig pagid, no? Pero hindi ito topic ang dengue subong sugpon sito, ma-divert kita sa atong topic, no? So, sa gihapon, ini si Jinky, danay kita until 12, dari sa 12:33 Radio DYVS sa Kapanimalay mo.

0: di gamay lang sa una, pero kon natipanon, nagapamungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi Isang Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga gives akong tanan nga mapinalangga nga mga apyan. Kag mga manopalamati, sining adlaw, John 20:9-20:26. Kamusta, kamusta ang inyo tagsa kapanimalay? Kagabay nga yara kamo sa mayong kahimtangan, kag bisan sa mga panahon nga kasubong sini, time to time nagaulan. Kagoso man ang hilanat, ubo o kontrang kaso, so kabay papahanom-dum sa tanan nga maghalong kita sa atong nga mga ikayong lawas. So liwat, kamusta ang inyong nga mga pagpagtanong-tanong? So ako si Gyapon, bilang inyo host, diri sa Binhi sa Pagpakamaayo, nagakalipay sa pag-update sa inyo, sa pag-share sa inyo sa akong mga ginakalingawan sa Canlaon City, nga past gardening, kag sa pagpagtanong-tanong sa mga klase, sa mga binhi, sa garden man, sa pots man, o kon sa umah. So kita padayon sa mga adlaw tungod na isipan na kon kati ang ako niya nga litos ginaharvest na matamat. Kung tani makita ninyo no ang ako nga gintanom sa pat nga litos about mahangkat din kamo sa pagpangtanom-tanom plus ang good news kati organic, pure organic ang ako nga gintanom nga litos sa pat. Amo na bintaha bala kung may available lang man kamo nga compost sa inyong area o may babaklan kamo nga compost, mas bintaha gid tungod kay ina maghatag sa manami nga quality sang mga ulutanon gikan sa imo nga gi-prepare nga mga talanuman sa patman, sa garden man o sa imo gamay nga backyard sa panimalay. Plus wala na ako nag-apply hilo o kon spray bala. Kati halos kalabanan ang ginareklamo kag ang nabalaan na ton, ang halos nga itong ginakaon subong may mga bulong. Ti iluyag na ton tani nga mahilway ang atong mga kaon o mga ginakaon sa hilo. So isa sa mga namin nga pamaagi, amo ang gisiling ko last time, ang pagtanom sa kogalingon ni mo nga kalanoonon. Kumbaga pa, himo ka sa kogalingon mo yung grocery. Sa mga ulutanon pinagi sa pagpangtanom-tanom agod imo mapasigurado nga hilway sa anuman nga mga bagay-bagay nga hindi mo gusto nga makaon sa imo nga panimalay ilabi na sa kinatuwag nga mga chemicals. So tungod kay ang litos ginaharvest na kag ang next nga batch sa litos nagadalag ko naman ang okra manog pamulak na. Muna nga ton nga good news sa aton gamay nga garden. At the same time ti kumamangkot nga mo sa akon, may ara pagi kuya mga seeds kina prepare. Like halimbawa, may ara ko balagay karabansos ang iban nga halambalaan nun diri sa Canlaon City. Kag color violet. So gusto ko kamo daloon sa sining topic. Kaya tungod kiti kung ang imong area gamay lang man, so pwede kita makatanom sang tatlo klase sang ulutanon. Tinga ko na isip kaga gusto man akong himuon kiti ang akong mga ulutanon hindi pagkikompleto. Luyag kita magtudlo sa inyo sang pagpagtanom-tanom sa mga ulutanon, varieties of seeds sang utan sa aton gamay nga talanuman. Kiti sa aton paya nga practice bilang mga hilig sa laswa bala, mga lalaswahon, ti anong mga lalaswahon na may pwede kakalabasa, and then okra, balatong, okay na, and then balunggay o laswa na ina, or anong gusto nyo nga iparis sa inyo nga pagpanglaswa-laswa. Tiyang atunin mo on, kung may madamo kang available nga mga pots, pwede kagid maka-start tanom o continue tanom sa mga ulotanon nga pwede mo yama laswa-laswa. Tiyakon subong nga sininga simana sugdan ko dugangan kay may na-prepare na ako, ako nga sid sang patula nga mahumot bato man kanami no may patula ka lang kag dahon-dahon o sampat na ang imo nga lalaswahon butang mo lang dugang nga sakot o sagol ang imo nga laswa ti sininga akon idugang itudlo sa inyo although ti kabalo ko mo sini magtanom pero dugangan ko lang ang inyo nga ihibalo agud nga ti ang inyo nga garden may tatlo top lima ka mga klase sang ulotanon kay ti ko kaysa gusto kita maghigop sang mainit nga sabaw so dalon to ko mo sa pag tanom sang natuwag nga growing okra in pots nga gina discuss ko ang pagtanom sa mga pots tungod kay may naga mono may nagahambal ti pastor wala kami eduta no mo nang laban nga problem sang mga nanay mga lola nga gusto tani magpagtanom-tanom halimbawa ara kabla sa banua o kung sa syudad unlike compared sa amon nga sa bukid ti damo kami ya talanoman no, nga garden o kon duta ti may mga nagahambal nga pastor hindi kami katanom kay wala man kami eduta kaya mo naganigan na discuss ko sa inyo ang aton nga pamaagi ang pagtanom sa mga pots kay ti agod nga makatanom ka mo ti kung magpamangkot ka mo di kami makuha sini ti ideahan na lang ninyo ang iban may kilala kita nga ang ilakonsumo nga tubig bala ng Wilkins o kung purified water di ka bakal sila sa market ginatipon nila na ang empty gallons so kabalo ko nga may madamo kita nga may idea nga pwede matamnan okay so continue kita growing okra in pots again is easy no, like Japon salitos like sa pitsay mga mahapos ni nga mga ulotanon nga aton ginatudlo diri agon nga mas madasig ang aton nga harvest at the same time hindi na kinangnan sang mabudlay nga pagatipan kay simple lang kaayo kita mo kun ini mga seeds nga gimit lang nako gani ihaboy lang nimo sa kilid-kilid mabuhi lang ini ugaling gusto naton nga maplastar naton kag mangin mataho man ang aton nga ogsaran pinagi sa pagtanom sa mga ulotanon sa pots no imagine la kon may lima ka klase sang ulotanon butang ta 15 ka gallons or 15 ka containers 5 ka galon nga okra 5 ka galon nga litos 5 ka galon nga pitsay o katahom na tuloko no way labot nga malingaw ka may maharvest ka so again ang okra nga pero kung may garden ka na yan nga naka-flats hapon lang kayo rekta ka na lang panggas ang okra okay but kung ang tamnan ni mo pats ti ang himuon ni mo butang ta may 5 ka galon o containers o polo abi so ang himuon ni mo dapat make sure nga medyo madalom-dalom ang kwan ang imo nga talonuman kay ang okra medyo nagataas kag ang gamot malagba kay kung gamay nga container o galon so hindi siya masyado maka taas kag hindi man siya makadala sa maayo nga bunga isa sa mga ideal mga dalagko nga containers bala nga wala na ginagamit or baldi pwede agon nga mas makapundar ang gamot sang imo nga gintanom nga okra kakabulo ka mo sa dalom sa okra bala sa dalom sa okra nga gintanom mo sa imo nga talonoman pwede ka katanom other nga mga ulotanon like tinangkong alugbati no? Kaya yung okra nagataas total bakante naman ang puno sang okra o pwede mo matamnan sang tinangkong o kamuti alugbati so kung ano pa nga pwede man gani malibutan ni mo sang apitsay pwede kid so ideya lang ang importante nga mahimo na ton so ina maabot ina si mo na una kung mapisan ka kag may handom ka nga makakaon sang preska nga mga ulotanon o galing lang ang laban nga ginarason pato wala oras at iway ta mahimo dira no? Kung maghambal kita nga wala oras pero para sa akon kung mapisan ka kagluya kaya magkaon sang preska kag pure organic kag free from chemicals sa tiyan mo na pinakanami ang pagpangtanom-tanom sang mga ulotanon so balik kita diri So ang okra kung sa flat ni mo itanom sa garden ipanggasla ni mo eh. Butang ta ang distansya ya mga 2 kadangaw no si bom lang ang kamot. Estimate mo lang kay ti kon toman kaikit hindi masya masyado mag taas kag ti magutok siya. So insakto lang ang distansya sang inyo nga pagtanom sang liso sang okra kon sa garden. Pero kung sa pots kung dako ang imo container or ang pot nga imo tanuman, pwede mo butangan 3 or 4 to make sure tanom ka 4 abi. Pagtubo nila, pag nakita mo nga medyo ang isa hindi man naming tubo, kasi hindi man tanan healthy magtubo, o pwede mo nagabuton, binna mo lang 3 o kung 2. Kaya ang purpose na mas manami pag hindi lang pag pagtubo. Ang muna natawag nga thinning. Pro-unang imuna to no, sa okra, of course may mga varieties ina sa okra. So ang advice sa aton, ang okra ay crimson spineless. Oh, isa sa mga variety nga manami. Baby boba. And then dwarf green long pad. So ina nga mga variety sa okra, mga kalidad ina. So ako subong ya gintanom ang color violet no halin sa akon nga classmate in high school no from San Carlos City. Ginatagan nyo ko sang bago nga variety no. Wala ko kapamangko sa pangalan sa variety but color violet no ang iya nga bunga. So subong man pamulak na siya. So sa market mamangkot ka mo again kundi mabakal ti sa inyong mga lugar. Kung sa syudad ka ay dunto sa Banua ko may ara. Dito ka mo pamangkot sa mga nagabaligya balasang agricultural supply no mga binhi dra na tanan kay Kabaloko. Halos may mga available na sa aton nga market supply para sa mga binhi. So basta may ara available. Kung wala gid man, ati pwede ka mo makatravel. Kung makatravel ka mo like Bacolod, sa Bacolod may ara na sa Bacolod. And then Lakaluta may ara ko na nakita no sa corner before sang dalan liko sa La Castellana may nakita ko dira. Kung sa kanlaon ka makadto yati tumangkadamo nga mga seeds available sa Kanlaon City. Okay, so best varieties. Of course, amo natong ginahimo. Kung makakita ka sang maayo nga kalidad sa binhi, mas maayo gid. Okay, susunito na kon sa isa ka container or talanuman, tamnan mo 4 ka liso, kung magtubo kag dopigaw ang isa, gabuton mo binla mo 3 o kung 2. Agod nga maka-plaster maayo imo nga okra. Same na sa imo nga garden. No, kung maginutok na, do pagtantyar mo, do gutok, o pwede mo kuhaan, di ka magkanugon. Agod nga, manami ang pagtubo. At the same time, kung nami ang pagtubo, madala man sa manami nga bunga. So, ang tawag sina, thinning. So, ang unang buhaton mo, prepare mo yung mga talunuman. Of course, hindi kita dyan pumalipat sa papangita sang maayo nga klase sa duta. Ano, nga may mix ang compost, importante na. So, mas lang kita compost, o may idea ka na kung anong mga compost ang pwede mo gamiton, kag-available kung wala agad man, kadto ka sa mga gasupply sa mga agricultural kami arang nabaligya nga compost. And then pagtanom nimo again practice kita thinning. Pukunin tsakto lang mga distansya sa imong nga tanom hindi mo na pagkuhaan o kumbuinan. And then of course ang okra dapat may expose sa lugar nga mainit 6 to 8 hours. Same ang yapon si mga tanom may expose sa init. May ara tendency nga ang inyong gintanom wala niya initan gataas nga gataas lapsi on. So hindi na kalidad nga utan at the same time hindi magdala sa maayo nga bunga. So 6 to 8 hours nga pag igo sang adlaw importante na. So mong tingulan naman no need sa pagbunyag luwas lang itkon magmalagid saya ang inyong container or ang pot bunyagan na ton sa tubig pero hindi magitong tubig nga tuman ka lapuyot kati kon lapuyot ka ayo maghugot ang duta hindi naman naman nami sa aton nga tanong insakto lang nga consistent moisture sa aton mga tanong insakto lang nga tubig ah. Nga mabasa ang iyang puno may higo po na sa nga tubig and then of course sa fertilizer importante na kung hindi ka magamit fertilizer pwede ka kakagather mga compost mga dunot nga mga pwede mabutang no, sa babaw sa imong nga gintanuman kay importante ba ina nga pamaagi sa aton nga pag maintain sang kalidad sa aton nga mga tanom. So again, so kabay pa nga aton nga pagtuon diri makabulig sa inyo sa pag-encourage at the same time sa dugang hibalo. Although kabalo ko, nakabalo na kamo magpangtanong-tanong, pero nga akong ginahimo maghatag duwat encouragement sa inyo kag dugang ideya sa pamaagi sa pagpangtanong-tanong sang tanan nga klase sa minhi sa ulotanon sa inyong oksaran, sa inyong mga talanuman, at the same time kung may umaka magpantanong-tanong sa madamo nga klase sang mga binhi kay nga aman paglipas sa panahon may madamo ka man nga bunga nga paga anihon amo nang natawag naton nga mga binhi sang pagpakamayo. Aton nga reflection for today, John chapter 15, amo ning aton nga biblical reflection, John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sa muna yung ginapaabot sa Ginoo sa aton, nga sa aton nga Christian life, sa aton nga pagtuo, pahigugma, pag-alaga sa Ginoo, kung ikaw aran na sa Ginoo, magabunga ka sa mga bunga, sang mga espirituhanon nga butang sa imo nga kabuhi. Pero kung ikaw wala pa naka-establish sa relationship sa Ginoo, masiling ka lang nga may pagtuo ka, kakilala ka sa Diyos, but you don't have a personal relationship with the Lord, receiving Jesus and making Him to be the Savior and the Lord of your life. Now, ginahambalan kita sa Biblia nga si Kristo kinalahon ni mo, himuon ni mo nga Ginoo, kag mapabilin ikaw sa iya nga magakabuhi sa pagtuo, pahigug, makapagalagad, kay ang bunga sang kabuhi sa pagka-anak sang Dios makita ina sa imo adlaw-adlaw nga kabuhi. So bilang Kristohanon, hindi lang makita nangin Kristohanon, kanangin anak sa Diyos. Kung hindi na paabot sa Ginoo, alipin na isang amay, nga magabunga kita sa mga bunga sa Diyos nun nga, mga buhat kapag pangabuhi. Paano niya matabo? Kung kita magapabilin sa Ginoo, kang magapabilin sa pagkabuhi nga Diyos nun, upo na nga itong pagtuo, paghigugma kay Kristo Jesus. So kapapisiling adlaw, mga abiyan, ka mga oton na kon sa Ginoo nga nagpamati, kaya sa aton nga bulaton din sa binhi sa papakamayo, kapay pa na-remind ka mo, nga ang pagpagtanong-tanong magadalagid sa pagbendisyon o pagpakamayo sa topan ni Malay, kag ang pagpabilin sa pag-alagan sa Ginoo magadalaman sang bunga nga maghatag sang kadayawan kay mayaan sa aton mahal nga Ginoo. Thank you and God bless again. This is your host diri sa Binhi sa Papakamayo. I am Pastor Julito Calabro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you and God bless you.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS. Okay, it's 11:30. Balik na kita, no? Kaya salamat, gid Pastor Calambro, sa imong gardening tips, di ba? Kisa ito, mambal ka nga, manguma na lang ko, ah, para income pa ko, di ba? May anihon ka pa. Anyway, aton nga topic for today, construction reality. Why is it that magpatindog sa gihapon, either balay mo man or any construction project, kamahal gid yaman, kay timahal man ang tanan, di ba? Amugin na pinakarason. Anyway, good morning, Anay. Sa aton mga followers sa Facebook, Miss Merly Lumawag, salamat gid sa pag-upod pirmi sa kapanimalay mo. Sa imo Arlene Penuela and Ma'am Corazon Iselioso, no? Kay Tristan, always man ang nag-upod sa aton. Sa 2019, ginabalik ta ka mo sa 2019 nga mga tinuig, no? If may budget ka nga 1M, makapahuman ka na sa imong nga balay, mga 50 square meters, no? Kompleto na ang furnishing. Siguro, magkabala ta. Pwede man, kompleto na ang imong interior, no? Finish na ang sulod sina, may bintana ka na, pertahan ka na, ang imong toilet or CR ninyo, kaglababo, ano na ganiya, kumbaga pwede na ganiya maistaran. Pero kung dalunta ka sa subong nga panahon, 2026, sa standard lang niya ha, siyempre kung ang balay mo yung i-mix mo, may konkreto, kag may iban nga materyales nga, hindi gidla puro sa mga construction subong, mambal kaya nga, pwede naman niya Miss Jinky ang 1M, depende na sa kadakuon, kag materyales nga baklon mo. Pero kung sa standard nga basihan naton, gidyaba sa construction, no, meara ka nga contractor, mga 1M, do medyo yawa na na paigo-igo, di ba? Pero ti, gatipid-tipid kita eh. So, anong mga basihan naton? Nga, still, hindi naton mapahuman na aton balay, nga meara ka man nga 1M nga budget. No, either gin-down mo na, o kung gin-save ninyo, o kung gin-tipun-tipunan da sang kung sino man inyo nga donor sa panimalay, no, dapat nakapatindog na ta, masailuhan to na. Kaya makapoy ba lang salay pang renta, no, gahaboy ka lang sa imong budget, kwarta nimo sa pilakatuig, sa, siyempre, sa pa-start sana sa inyo. Pero kung ginamat-amat yun na patindog sa inyo balay, sa ulihin yun na ginaya property, no? So, why is it still so expensive ang pagpatindog subong? Because of 5 reasons. Number one, yung consider natin ang semento kag mga steel nga aton gamito, no? Ang presyo sini, steel nagpadayon man nga nagataas. Especially nga gamahal subong ang tanan, no? I-check ni mo ang local market, kamahal gidya. Wala sang barato subong. Ikaduwa, aside sang steel and cement nga gamito ni mo sa pagpatindog sa imong balay or any project, ang high construction cost nagamat-amat man. Bisan ano ang baklo ni mo, lansang man, kabilya man, mga welding rod man, or mga pangpormas man, kasaka ganyang presyo basi sang previous month, no, or sang previous year kumparar subong. Ang managani nga gamay ko lang project do kapila na gyud kuya maghimo plano, kakapila na gyud ya maghimo sang bill of materials, wala pa gyud naka final until last siguro 2 weeks ago na desisyonan na nga amugid ni ang materyales. Why na kita ni mihimo? Yeah. Kaya nalibot mo na ang tanan ng mga supplier diri pinaka na sa diri barato ang next naman dito mo naman baklon sa piyak naman dito mo naman baklon asa matipon mo mabuo mo ang bill of materials nga amo lang ginasang presyo. Ti, kamo pa makal eh. No, labor na lang ko kaysa design. kamo makal materials para makontrol ninyo, no? Tida nyo mamabalaan dayon. So, muna sa kabudlay, diba? And then, ang aton nga mga silinaton, mga workers, mga skilled workers naton, hindi ta na makita diri ang mga skilled ka mga experience. Kay naglakat na sila sa Middle East. So, nakalabilin di sa aton, nga hindi sagad o kumi sagad man ang presyo mahal man kay ti by expertise mo nga ginatawag, no? And then cost cutting measures nga sometimes kinahimo na lang shortcut, no, ang aton ni construction, pero ang iya sina nga lifespan, ang iya sina nga durability, no, i-compromise naton kay gina cost cutting naton instead baklon tabi ang gibutan sa aton, kinang naton, kinang nanta 20 kabags ng simento, ginimutan na lang 15. O pero hindi na lang labayan, na lang tubig. No, amo na lang na. Pero ang iya sa nga kabakuron, hindi na gid sa ginreseta sa aton. No, and then modern builds, no, ginag-require sa mga lisensya, ng magpirma, ang aton mga engineers and mga architects, no, may mga pirma na sila subong kinanglan before mo iagi sa ubo, no, o sa LGU nato niya kinang nuna na sila tungod nga sila sa ulisok ton nga nagrumpag ang building nga hindi mayo ini ang iya sa pundasyon kag ang iya sa na, nga sila naton na pagsuma sang load sa mga kuryente, no, ang plumbing naton nga nagadiferensyado, nagabaha, nagabara ang aton dira nga mga lababo, no. It is because gin-ubra-ubra lang sa hindi gid eksperto. Wala sang tsakto nga pagsunod sang plano. Kag kung may plano man, waay man gin sunod, no? So, gabalik na sa sino ang nagpirma nga nakapasar man ni sa lisensya. So, sila na ang kwestiyonon. Kag sila ang ma-nabat. So, amo to ang pinaka-rason nga as mahal gyapon ang aton magpakonstrukto. Nag-add-on na dra si engineers kag si architects sa mga pirma. Ga bayad na nadaan, depende na ha sa project ka. Usually, may mga pirma na nga it costs 3,000 to 5,000. So, kung totalon mo na, iguan niya mga 50 mil man, no, sa mga plano na makumpleto mo ang pirma sa imong mga licensed engineers and architect, no, makabuo siguro plans and sign and seal, no, siguro makalabot ka 50,000. Si tikisan malibre kada ikon kumpare mo, utod mo, manghud mo, parinti mo, maayo-ayo mo, pero hindi tanan malibre mo. Okay? Mabayad ka gidya. Ila na iya professional fee. Kag every mag-renew sila sa ilang ng lisensya, nagabayad man na sila mo. And then, kasi may narpas na sila sa pick-up, bila, nga, may number of units na sila and hours nga gina-require nga iskwilahan nila at tinan lang seminar kay para ma-renew ang ilang PRC. No? So, the bones of Philippine home rely heavily sa aton mga semento. It's either Portland o Pozzoland, no? Sa mga deformed steel bars nga aton ginagamiton kag mga iban nga mga raw materials, no? Nga very expensive subong and mga developers, contractors, amo na ang ilagi na pamakal. So, ga-increase man na ang mga prices, no? And one of the most dangerous side effects kung ini sila, no, mga presyo nga ini, magsalalaka, and then, imuon sa aton mga contractors, nga sila ton bala, hindi sila magamit sang standard, because ikaw nga homeowners, nag-request nga, oh, tani, barato lang ang sukot mo, barato lang ang bili, di, para hindi sila mabinan sa ilang panukot, diri nila kwaon sa mga presyosang materials. Paano? They will use substandard materials. So, instead of magamit sila sa mga standard nga mga rebar nga sizing, kay kung gadako, gamahal mo. Diba? So, may mo sila instead nga magamit sila sa 10mm bars, magamit, or instead of 12mm bars, magamit sila sa 10mm bars. So, kung 10mm, mas barato siya compare sa 12mm, no? Ang again specify the engineer. And then, stretch nila ang cement ratio. So, instead of 3 nga cementong gamito, nimo nila tunga one and a half lang or two lang bina nila isa para katipid ka mo kag gina request mo, di ba? So amo na sa, so one is to two, for example, be isa ka semento, duwa ka balas. So himuon nila, damuon nila balas, bina nilang semento, tindi na siya bakod. So amo na siga katabo. And then siguro ang gina overlook pagidiri amo ang brain drain sa construction natin, ang mga mason natin, ang mga expert natin, ng mga skilled, why na di sila mo, aton foreman, why na di sila? So, ineglect ako, ano lang ta di, panday na lang ordinary, kisun kita, na lang mag-guide-guide, amo na lang nabla, pero hindi gali, kabalo, ginapanday guba ang aton nga obra, so ginatipid ta. So, amo na sa mga rason. And of course, siyempre, nambal ko na, ang mga kinanglanon ng mga permits nga dapat may pirmahan na aton ng mga lisensyado, no? So, the reality in the construction cost, no? Mabalik kita sa una, mahal na malana kita, subong mas nagamahal pagid. So, hindi ta pwede nga i-piyong-piyungan na ang mga presyo. To succeed sa aton construction, kinanglan naton tumanon ining tatlo, no? Sundon tani nga points, no? Phase 1, phase building. During the phase building, ka-focus kita sa ginatawag naton bala nga paghimo sang shell sa aton nga construction. Ang four corners, no? Kung may second floor man, kung ano dra ang mga palibot sina kag-ubrahan sa mga dingding, ubrahan sin tsaktong nga beaming, ang column nga standard, kay para hindi magbigay ang aton nga building pag construct na. After pila lang ka years, ay nag-crack na. Nagkalap sila aton ukab na ang mga pinta, ang mga tiles, amo man, nagkala-ukab lang. No? So, kinanglan sa face pa lang pag-construct, pag-build, kinanglan ang mga materialis natin in tsakto. No? Ang material selection nag-fit. If kinanglano na da nga moisture resistant, amugid na dapat, dapat amugid na. No? Kung kinanglano ang grout or ang pag-tapik, no? Sang aton nga mga tiling, nga bakod, iban puro gina puro semento, iban ginamixlahan pa sang adhesive and cement, no? Kung ano ang proper nga paggamit sa pagtapik para hindi siya maukab, especially kung gakabasa na da pirmi, amo ginaya ang tumanon ta, hindi ta na pag-ilimitahan, kay kita man na blama istar dira, or bisan parkilahan mo man sa ulihi, magsalay gid kumod ang gaarkila na ano ni klase gin isaran taniman gaugtas mataniman. So ang tendency mahali na sila, mawad-an ka gid sang manug estardira, no? And avoid shortcuts. Hindi ta pag i-shortcut, hindi ta pagdiktahan aton nga mga laborer nga eh mo ni para da sige kinabangan ko na mag-function na ni next month kay para makasaylo na din akon nga manog star, no? Hindi ta pag-amon pagdali-dalion kun hindi pa healing time, healing process sa mo number of days or weeks nga pwede na, no? Kun hindi pa pag-piliton. And as of June 2026, although hindi ni siya na officially na published ha nga retail price list diri sa Bacolod, pero amo-amo ni ang dalagan sang presyo. Nag-vary lang siya sa brand, sa supplier, kag sa delivery location, no? Like for example, mabaka ka ang materials na baklo ni mo semento, kag dalagan sa subong ang range ng gida, 230 to 270 per bag. Ang hollow blocks naman, mga 4 inches ang iya sinang height, no? 20 to 25 pesos per piece, ang bilog. Kung 6 inches naman, mga 22 to 30 pesos per piece. Depende na gani sa hardware pagid nga bakla ni mo. And then, sa mga wash sand, ang per bag subong is per sako, 50 pesos mo. Pero per cubic meter, mga 1.5 to 2,000. No? Kung mga gravel naman, mga 1.6 to 2,200. Pag magbakal ka sang deformed bar, 6 meters na ang yalaba, 10 mm, mga 180 to 250 ang isa kalayon or per piece, no? Pag 12 mm naman sang deformed bars, 260 to 350 pesos per piece. Pag tunga 1.5 inch, no, sang plywood, ordinary plywood, let's say 700 to 950 per sheet, no, ang tie wire number 16, 90 to 120 per kilogram. Ang GI roofing naman 0.4 mm ang damol yabla. So mga 550 to 850 per sheet. So depende pa na pag long span, ginatakos pa na per meter, no, per or per feet, no, depende pa na kay may color na siya. Yeah. So depende man da yun sa kadamolon. So before you start your construction, either residential man na or any project nga imo ginaplano, wise buying, no? And syempre i-compare mo gid ang presyo, at least may tatlo ka ka hardware nga na survey kung pila ang presyo sang kada isa, kag kun diin to ang pala, ang mga barato, tingbon mo na, no, tingbon mo na sa piyak para pagbaka mo da dire-diretso ang pamaklon mo. And then silo ka naman sa isa ka hardware, kay ato naman to tanan ang isa naman ka grupo para pag marketing isa lang kaagi, hindi magbalik-balik. Ay, ilan nalipatan ko dito, tagalip mabalik. Ay, ang, kung nag-aarkila ka sa lakyan, mamalayran kaged ako. Kahit ang iyang trip, adri halin, pakadutots, and then one day lang, tinagbalik-balik ka, maarkila ka, makay minabilin ka, waay na baka sa mo to nga hardware.

0: incidents na yan. So what do we do? Bibigyan ko kayo ng apat na letter T at ito po ay madaling tandaan. Una, let's have a truth safe culture sa ating tahanan. Kapag nagsabi ng totoo, ay hayaan na natin yung bata na ika nga ay huwag na natin siyang akusahan. O sinasabi ko na nga ba, o tama ako, tama. Ayan, o di parang hindi po ito magiging truth safe environment. Parang ang bata ay tatabangan siya, hindi siya gaganang magsabi ng totoo kasi ito pala ay magkakaroon siya ng penalty. At yun nga po, susumbatan, bibigyan ng guilt, at kung ano-ano pa. Pangalawa na letter T na kailangan nating tingnan din ay, are we tactful? Maingat ba tayo sa mga salitang ginagamit? Kapag siya ay atin kinakausap, nandoon ba agad ang ating ika nga ay, o di ba ikaw naman talaga yung may gawa niyan? Ayan, di ba no? O nakita ko kaya na ganito? O ayan, di ba no? So hindi po natin i-feed sa isip ng bata na ito ang ating pinangbumulan or ang tingin natin sa kanya ay ito. Ayan. Mas maganda po ito, pangatlo na letter T, is the word talk it out in details, no? Ano ba yung nangyari? O bakit nahulog? Bakit natapon? Ayan. Kung ano-ano pa po na sitwasyon. Ilarawan natin and ito po. Napakahalaga as we are doing ito pong ating tinatawag na talk in details. Ayan. Talk in details. I try very hard to be calm. Kaya nga po pag nakikipag-usap tayo sa ating mga bata and we are in that situation na gusto natin sila ay maging tapat, magsabi ng totoo, ay huwag po tayong magtatanim ng takot sa kanilang puso. O diba, napag-usapan natin, ito ha, kaya sabihin mo sa akin, sa tono pa lang natin, parang yun po, no, kasama yun dun sa train yourself to be calm. Kasi kapag ka po hindi tayo kalmado, ay mas lalo po matatakot ang bata. And when we talk about the consequences, let's also be calm in telling that to them. Sana nga po, pagsikapan natin na magkaroon tayo ng mga bata who are honest para naman meron tayong pangbalanse sa ating mundo. Nako, na dumadami po talaga ang mga natutuwa sa mga bagay na hindi makatotohan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Becerio sa Memo.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dakugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words. Mga nuggets of wisdom na galing sa Bible.

Napakasakit sa isang magulang ang makita ang kanyang anak na nagdurusa at hindi matulungan. Feeling mo, nanonood ka lang ng isang palabas. Very involved ka, pero hindi ka talaga kasali. Maraming panahon na tayo ay gumagawa ng mga bagay without involving other people. Kasama na riyan ang ating Diyos. Hindi naman lahat ng bagay ay kinonsulta natin sa Kanya. At kadalasan ay hindi maganda ang kinalabasan ng mga panahon na iyon. But if you really know God well, alam mong kaya niyang gamitin ang mga panahon na hindi maganda sa ating buhay upang baguhin ang ating character at matutong umasa sa Kanya. Iyan pa rin ang gusto ng Diyos na matutunan natin sa panahon na hindi natin matulungan ang ating mga anak. Narito pa ang ilang paalala sa atin. Una, mayroong magandang plano ang Diyos. Sa kagustuhang matigil ang sakit sa buhay ng ating mga anak, minsan ay hindi nila nakikita ang mga kamay ng Diyos sa kanilang sariling buhay. So step back and let God. Huwag mong hayaan na ikaw ay maging hadlang sa plano ng Diyos. Ikalawa, nais ng Diyos na matuto ang ating mga anak na humarap sa sarili nilang problema at magpasya. It may come as a surprise to you and me, pero binigyan din ng kakayahan ng ating mga anak tulad ng pagbigay ng kakayahan sa atin ng Diyos. Kailangan nilang gamitin o i-practice ang mga ito, kaya hayaan natin sila. Ikatlo, hayaan nating humingi ng tulong ang ating mga anak sa Diyos. Yes, hindi lang naman tayo ang marunong at kayang magdasal. Kailangang matutunan din ng ating mga anak ang pagtawag sa Diyos upang mapalago nila ang kanilang sariling pananampalataya. Tandaan mo ang mga salita ng Diyos sa libro ni Jeremias. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang ihinihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Okay, mga kapanimalayo, ay kita sa tiyempo na. Sa gihapon, salamat gid kay Julie. Ngapun natin sa control. Remember, careful planning and smart purchasing. If nagaplano ikaw nga magpa-construct sa imong balay or even renovation sa inyong tuig, kaga sa gihapon, inisig hingi. God bless you!

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: Agbeth Flores po. Magandang. Mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam niyo ba po, we're on the last 2 days of June. Pagdating ng Miyerkules, July na. Naku, nakalampas na yung kalahati ng taon. Sunod niyan, pa-bare months na naman tayo. So, kamusta kayo mga kaagapay ngayong mabiyayang Monday? At dahil nga po Lunes, may awit tayo. Handa ka na ba, my dear father, dear? Ayan. Okay. Ataas natin. Ayan mga kaagapay ha. Okay. Ready? Sing. Monday.

0: O, diba? For an 87-year-old man, ganda pa rin ang boses ng tatay ko. Sa totoo lang, wala akong nagmana sa kanya dyan. Sa totoo lang. Kanyang-kanya lang yan. Though my brothers all sing, diba si Kuya Jonathan, si Kuya Jojo, si Kuya
1: Dave. Maganda rin kumanta yung...
0: Pero yung kalidad ng boses ng tatay ko, sa kanya lang talaga yan. Sa totoo
1: lang. Ay, talaga. Kasi kanya-kanya lang naman.
0: On the last Monday of June, ayan. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 TZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, yung PM radio, portable missionary radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Alam niyo na kung saan. Mula sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At syempre, kung kayo po yung nakikinig, nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao. At ang gamit nyo pa rin po, transistor radio, PM radio, eh malamang sa malamang, nakukuha nyo ang ating programa. Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. And syempre naman, di ba? Kung nakikinig kayo, gamit ng ating Facebook live stream. Ayan. Mula apari hanggang hulo, pag maglinaw ang inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay around the world. So, salamat po sa inyong pakikihalubino. Tama ba? Pakikisama sa atin this 5:30 in the morning. Ang hirap na kayang gumising kasi pag maulan, malamig, di ba? But salamat sa Panginoon. Sabi nga, mabiyayang Monday ngayon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po ang araw na to maging mabiyayang Monday sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon at maging pagpapala din siya sayo sa iba. Huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company. I am member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon siyang sa atin ay maglilinaw at siyang sa atin ay tunay na gagabay sa isang buong katotohanan. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ang ganda ng ano ni Daddy, extra. Anyway, magandang umaga po sa inyo. I-advance ko na po kasi ang theme po natin sa month ng July ay Peace and Progress o Kapayapaan ang Susi sa Kaunlaran. Kaya naman po, akmang-akmana na pinanimulan ko na tong topic na ito for this month, for this week rather. Kasi nasa June 29 na tayo, tapos moving to July. So mas magandang pagsimulan na natin itong pag-usapan for this week and for next week as well. So ang atin pong topic, 10 practical ways to build peace in your life and the world around you, na sinulat ni Taylor O'Connor ng everydaypeacebuilding.com. Kasi ito po yung theme. At ang theme verse natin, Matthew 5:6, sabi gano'n, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila itinuturing ng mga anak ng Diyos. Tama po yun. So, ang liwanag po kasi ng paalalang to sa atin sa Matthew 5:6. Sabi nga po ni Gracia Markel, ask yourself what you can do to make a difference. Then take that action, no matter how large or small. Ulitin ko ha. Ask yourself what you can do to make a difference. Then take that action, no matter how large or small. Marami po kasi mga tao na may malalim na pagpapahalaga sa mga social issues. Subalit hindi nakakasiguro kung ano ang magagawa nila upang makagawa ng pagbabago. Para po sa marami sa atin, mahirap malaman kung paano tayo makakatulong. Madali ding ma-disillusion, totoo yan. At maaring maging cynical tayo of what's happening around us. So ang mga sistema po at structure sa pagpapalakad sa mundo ay tila hindi gumagana. May gera, may kahirapan, may discrimination. Siyempre, andyan din yung inequality at violence. Malaki po itong mga issues na ito. Ito ay complex at naka-overwhelming talaga, nakakalula sa totoo lang. Subalit ang magandang balita ay lahat ay maaaring makagawa ng isang bagay upang magkaroon tayo ng difference. Tama, maaari tayong magtatag ng kapayapaang sa ating buhay at sa mundong ating ginagalawan. And we can be a part of that. Oo, ang problema complex. Subalit upang maging effective sa paggawa ng pagbabago, ang mga solusyon ay kailangang simple lamang. Ang naisin po ng author na ang mga ideas na pag-uusapan natin ay mag-inspire sa marami sa atin upang humakbang at gumawa ng aksyon para sa kapayapaan at hustisya, gano'n man kalaki o kaliit yung ating magagawa. Kaya ready na tayo, simulan na natin. And we'll take this one thought at a time. Kung kulang ay man, dalawa. Okay, so we'll start today. Ito, sabi niya, calm your mind. Payapain ang ating isipan. Maging isang bihasang advocate sa kapayapaan o maging ikaw ay isang bata na nag-aspire na makagawa ng pagbabago, laging mas mabuti kung magsisimula muna sa ating sarili, di ba? Ang kapayapaan o ang pagpapayapa sa isipan ay makakatulong upang mas maging patient at mapasensya tayo. Makakatulong ito upang maging present para po sa mas nangangailangan sa iyo. Makakatulong ito upang mag-engage sa mga challenging na tao. Napakarami po niyan. Ito ay magpapatalas ng ating intuition. Ito ay makakatulong upang ma-moderate ang feelings ng galit o anger at ang ibang strong emotions kung ito man po ay mangyari. Ito ay magbibigay ng mas maraming insight upang ma-analyze ang mga complex issues na associated sa conflict at inequality. Makakatulong din ito upang mas maging focus at creative sa efforts natin upang makapagtatag o makapag-build ng kapayapaan. So sabi nga, calm your mind, payapain ang ating isipan. So ano yung pwedeng gawin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa isipan? Una, pag-aralan yung mga simpleng mindfulness practice. Oo. Ano yung mga ginagawa mo? Anong dapat mong ginagawa? Yakapin ang katahimikan, yung quiet time. Nako, ngayon very rare na po yan, di ba? Laging maingay, laging magulo. Grab that opportunity for quiet time. Pag-aralan ang iyong emotions. Paano ko ba nagre-react? Paano ba to? Tama ba? Maglaan ng panahon sa nature. Yes! Kasi ang kalikasan talaga nagbibigay ng kapayapaan kasi nakikita natin ang katotohanan ng Diyos. Maging mindful, nako totoo to, sa yung media consumption at exposure. Ay, nako, lagi ko narinig din sa mga anak ko, mama, ang algorithm, iba. So kung puro ka, ang iyong exposure ay puro negative, madadala mo yon. So sabi niya, maging mindful ka sa yung pinapakinggan, pinapanood. Tapos, syempre, ito, simple. Breathe. Huminga. Huminga ng malali. Maging exercise. Tandaan, ang pangalan ng Yahweh, yun ang ating paghinga. Yahweh. Diba? At alamin at gamitin ang mga contemplative practices o pagmumuni-muni na effective para sa atin. So, kung nais natin magkaroon ng kapayapaan, kailangan ay tayo muna ang merong kapayapaan. Sa mundo na punong-puno ng iba't ibang challenges, kailangan natin ng kapayapaan sa puso at sa isipan. Sa totoo lang, magagawa lang natin ito kung meron tayong kaugnayan sa Diyos ng kapayapaan na nakakaunawa sa ating mga pinagdadaanan. Kaya nga, Sa Diyos lang tayo makararanas ng tunay na kapayapaan sa isipan. Ang ganda-ganda po ng paalala sa atin sa Philippians 4:6-8. Sabi ng ganun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng mundo o ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. O di ba, ang ganda mga kaagapay. Kaya nga, sabi nga, ang Panginoon ang kailangan natin para sa ating kapayapaan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Natumbok muli anak. Maganda. 10 practical ways for peace to make a difference for change. Battle good. Mayroong mga paglalaban. Good news, bad news. But kailangan natin sa buhay peace in our life. Inspire our lives for peace. Calm your mind. Start from ourselves. Intuition, insight to process and focus to build peace. Quiet time, yeah, pagmuni-muni. Emotional control. Tingin sa nature. And then mindful tayo kay Yahweh. Meditation, have peace within ourselves. God ang ating i-focus, ang ating isip sa Kanya at huwag mabalisa kasi yun naman ang pangako niya. Don't worry, I am in control. Amen, amen, amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, ang mensahe ng Diyos para sa Philadelphia. Revelation 3:7-13. Wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang mensahe ng Diyos sa Iglesia ng Philadelphia? Ito ang sinasabi ng banal at totoo. Nasa kanya ang susi ni David. Ano ang totoo tungkol sa susing ito? At ang pagbinuksan ang pinto, walang makapagsasara noon. Ang pagsinara, walang makapagbubukas noon. Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malakas. Pero sinusunod mo ang sinasabi ko. At hindi mo ako dininay. Kaya tingnan mo, magbubukas ako ng pinto sa harap mo. At walang sino mang makapagsasara niyon. Amen. Makinig ka, yang mga kampo ni Satanas. Huwag yang mga sinungaling nagsasabing Diyos daw sila. Pero hindi naman. Pupuntahan ko, papupuntahin at pagluluhurin ko sila sa paanan ko. Malalaman nilang lahat na mahal kita. Since sinusunod mo ang utos kong magtiis, iingatan kita sa oras ng mga pagsubok na darating sa mundong ibabaw para i-test ang lahat ng mga tao doon. Parating na ako, ingatan mo kung anong meron ka para hindi maagaw sa iyo ang reward mo. Yung mga nagtatagumpay, gagawin kong haligi ng templo ng aking Diyos. At doon sila, at hindi sila aalis doon. Isulat mo sa kanila ang pangalan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit galing sa Diyos. Isulat mo sa kanila ang kanilang bagong pangalan. Kung nakikinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Wow, amen, amen. Dakila talaga ang dakilang Diyos sa lahat. Ang kanyang dakilang pag-ibig ay isang malakas na magneto na humihigop at humihila sa isang dakilang tagumpay ng pagliligtas. At nagkagayon nga, glory to God alone. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Diba, anak?
0: Opo, Ama. Maganda po itong Church ng Philadelphia. Gusto ko to eh, kasi sabi nga ng ibang mga theologians, this represents the current church ngayon, yung start sa kapanahunan. Kasi dito ang mga kontrabida, yung mga Hudyo eh. So, habang binabasa ko, yeah, probably this has to do with the church, the Gentile church. Mga personal, ano ko lang po yun ha, hindi ko po ano yung personal insights ko lang. Pero ang maganda po kasi dito, sabi nga ganun, ano, the pinakita niya dun sa verse 9, sabi niya ganun, and they will learn that I have loved you, di ba? Kasi di ba ang mga Jews before, ang feel
1: Di ba
0: nila,
1: ang Philadelphia love ang ibig sabihin?
0: Okay. At saka po di ba noon, ang Jews, akala nila sila lang ang mahal ng Diyos, di ba? Kaya yon nakita na, alam naman natin dun sa kwento na dahil the Jews rejected Christ, tinanggap ng Gentiles at tayo yung nag-benefit dun sa pag-ibig na yun ng Panginoon. So sabi niya, I have loved you. One thing also that you would always notice sa lahat dun sa mga churches na to, I know your works. Yun yung gustong-gusto ko dyan. I know your works. Hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. Wala, di ba? Kaya nga, mas maganda na hold fast. Yun yung mga key words natin eh. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Hold fast dun sa ipinagkatiwala ko sa inyo. Yun yun. Tapos sabi niyang ganun, kapag tayo maging mana nagumpay, i-honor tayo ng Panginoon. Nabanggit din niya dito na maghintay tayo kasi the New Jerusalem ay malapit na. So maganda tong time na to. Tapos sabi niyang ganun, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Maganda ang ano nila, maganda ang description sa Philadelphia. Sabi, the Holy One, the True One. At sabi niya ganun, I know your works. Sabi niya, behold, I have set you before an open door which no one is able to shut. Diba? Sabi niya ganun, sa, ano, even the gates of hell cannot prevail against it. Diba? Yun yung maganda. Kaya tayo mga kaagapay, tayo na naniniwala sa Panginoon, alam natin. And we feel that, alam natin, soon and very soon, di ba ganyan? We are going to see the King. At talagang totoong-totoo yun. So, laging isa sa isip, I know your works. Talagang laging isa isip natin yan. Wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon, lahat yon nakikita ng Panginoon. So, anong lesson sa atin? Sumunod sa Panginoon. Laging maging aligned sa layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kaagapay. Hindi lang yon, bawat araw ng buhay natin, let us make it an excellent day for God's glory. Para wala tayong pinanghihinayangan, wala tayong sinasayang na araw, wala tayong sinasayang na oras, at ang Panginoon patuloy na nangungusap sa atin at gumagabay through the Holy Spirit. So, enjoy your day, di ba? Monday nga, mabiyaya. Gawin natin itong tunay na mabiyayang Monday. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Kasi yung words mo na I know your works, nakikita mo kami kung kami nagkakamali, pinapatawad mo kami. Nakikita mo kami pag kami ay sumusunod, pinagpapala mo kami. Nakita mo rin, Panginoon, yung how you are really in control, how you see us, how you are concerned in our lives every day. So Lord, salamat po kasi you're a God of love, and yung love na yon nararanasan namin sa aming personal na buhay at sa buhay as we celebrate your name, we celebrate your goodness, nakikita rin po yun ng ibang mga tao sa palibot namin. So Lord, dalangin namin talagang magningning yung pag-ibig na yan sa aming mga buhay. Today, Lord, salamat po mga agapay namin na today is their special day. Unang-una po kay James Rodolfa, kay Ana Marquez Almeida, kay Jenny Badiao Gose, kay Glenn Persia, kay Ruby Pulyon Tolentino, at kay Nikki Jolly. Panginoon, ilan lang po sila sa mga kaagapay na nakalista po sa amin. Pero alam namin, Lord, mas alam mo kung sino-sino yon. At lahat yung mga yan nakalista po sa iyong puso. So today, Lord, I pray that you bless ilang mga kaagapay namin who are celebrating their birthdays and their anniversary. We declare blessings upon them, O Lord. Lord, ang dalangin po namin as we begin this week, yung mga business po namin, yung mga maliliit na tindahan, o kaya tindahan sa palengke, ano man pong negosyo, ang ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaagapay. Lord, we ask that you bless them. Pagpalain mo po yun, Panginoon. Kasi ano na naman uli, bayaran na naman ang mga bills, bayaran na naman po nun, bumalik na yung mga anak sa school. So Lord, we just ask that you bless your people at ang mga kaagapay namin today, Panginoon. Yung blessing na katotohanan na you are our provider. Hindi pa man nangyayari, nakikita mo ng Panginoon. So Lord, salamat po. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, dakilang-dakila po talaga kayo. Ang inyong dakilang pag-ibig ay isang malakas na magnet na humihigop at humihila sa aming dakilang tagumpay ng sa iyong dakilang pagliligtas. Kung kaya't amen, amen, glory to God alone. At alam ko pong hindi niyo kami talaga lalampasan dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, kamusta ka na, di ba? Kamusta na yung kaugnayan mo sa Panginoon? Yun yung magandang tanong, eh, no, Dad? Kamusta na? Nararanasan ba natin kaagapay yung pag-ibig ni Lord every day? Like when we wake up in the morning, we experience His love. At the end of the day, we say, Lord, thank you for your love. Diba po?
1: Amen.
0: Yun yung maganda eh. Tapos throughout the day, nabanggit nga na dito yung quietness, yung quiet time. Yung talagang katahimikan. I love that time. Meron akong specific place sa bahay. Alam ng Pastor Ness niya na pag nakaupo na ako doon, yun na yung nag-meditate ako, nanalangin ako, doon ako umiiyak sa Panginoon para for the day. Kasi tayo, we live one day at a time. So ang point natin mga kaagapay, make our day count for God. Sabi nga, let us not count the days. Let us make each day count. Kumbaga yung bang tipong na-check ni Lord, okay ang anak ko today, okay ang anak ko today, di ba? Yun yung gawin natin. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at ang pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lord is magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po.

0: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dakugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga gilikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa atong nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidades sa DepEd Division of Bacolod City kaupod sa ating mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyong tanan. Akong inyong kaupod subong sa 1233 Radio DYVS, alauna 30 palas 2 sa hapon sa atong nga School Buzz Season 2. Ako si Jan Del Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamating at sa atong mga tagtumalanaw kag sa mga kapadayon nga suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. So mga gusto nga greet, suggest or comment, tika sa natang ini sa atong nga comment section kay akong inibasahan kag damyawon. So today is another learning session kusa diin kita nag-explore sa important topics nga makabulig sa aton better itindi sa aton nga kalibutan and ang aton nga role as responsible citizens. So of course today June 29 kita may alag na celebrate nga important na United Nation of Servants nga recognize every year on June 29. So amo ini International Day of the Tropics. So amo ini nga special day nga highlight gid sa beauty, sa diversity kag opportunities and ang mga challenges sa mga tropical regions around the world. So ang Pilipinas, including ang aton nga beloved Bacolod City, parte ini sa tropics. So that means nga amo ini nga observance hindi lang about sa mga distant places. It is also about us, ang aton nga communities, ang aton nga environment, and ang aton nga future. So of course, gina-remind ko gid ka mo nga ang information gina-shared sa mga eskwelahan, komunidad, kag online platforms, dapat always gid nga dapat accurate, responsible, respectful, child-friendly, and protective of learners' welfare. So whenever kita maga-discuss facts, environmental issues, or stories about sa mga communities, dapat i-ensure gid nga ang ating information is verified and reliable. Dapat manaton kina-respect ang privacy kag mag-avoid sharing personal information without proper consideration kag authorization. So now let us begin our journey sa fascinating world of the tropics. So ano bala ang tropics? So have you ever wondered na abala ang Pilipinas init gid for most of the year? So nga abala kita naka-experience gid sa mga rainy seasons and dry seasons instead kung may ala kita tugnaw kag summer like sa ibang namang countries. So ang answer na dere nagalay sa aton nga location. So ang tropics, gina-refer gid sa mga regions ng Earth na located between sa Tropic of Cancer sa North kag Tropic of Capricorn sa South. So nga mo ini nga mga areas, generally gid naga-experience sa mga init nga temperatures throughout the year and naga-receive gid significant sunlight. So ang location sa Philippines is within sa tropical zone. So damogig nga countries sa Asia, Africa, Oceania, North America, kag South America, also man mga tropical nations man sila. Because sa ilang climate, ang mga tropical regions, sila ini ang mga home sa mga rainforest, coral reefs, mangrove forests, rivers, mountains, kag countless species of plants and animals. So I know some of you know gidya nga damo kita yung mga amuni sa Pilipinas. Kagkabalo bala ka mo nga ang tropics may aragid about 40% sa Earth's total surface area. Pero they are home to approximately 80% sa world's biodiversity. Sa ang biodiversity, ini naman niya nag-refer sa variety or lain-lain ng mga living things including ang mga plants, animals, insects, fungi, kag microorganisms. So think about that for a moment. So even though ang tropical regions nag-occupy sang less than half sang Earth's surface, sila nag-contain man most of the planet's living species. That is one of the reason nga abala ang tropics incredibly important kid. So ang Pilipinas is known as one of the world's mega diverse countries. So ang aton nga nation or ang aton nga Pilipinas is home to thousands of unique species that cannot be found anywhere else on Earth. So before or subong as subong iban arin na di, but some of them wala na. Nugun pa, but well, this is life. So first, naka-include na diri ang Philippine eagle, ang tamaraw, ang Philippine tarsier, ang mga lain-lain ng mga colorful birds, ang unique marine species, thousands of plant varieties. So damogid sa amo ini ng mga species ang naga-istar sa tropical forests, mountains, wetlands, kag coastal ecosystem. So kung ginaprotektahan nato lang amo ini nga mga habitats, kita nagabulig preserve sa biodiversity, hindi lang para sa mga Filipinos, but para gid sa entire world. So ang iba nga mga learners or some sa inyo mamangkot din aya, di ano bala ang labot sa Bacolod City sa International Day of the Tropics? So actually, dako gid. Kaya ang kita as a Bacolodnons nag-experience kita sa tropical climate, ang aton nga weather, aton agriculture, natural resources, kag daily lives, yun na-influence gid sa tropical conditions. Ang aton na lang ang mga sugarcane plantations, ang aton mga fruit trees, rice fields, coastal ecosystems, kag nearby forest, inita na nag-benefit gid halin sa tropical environment. So ang aton nga mga pagkaon, ginakaon, ang crops nga aton nga ginagrow, kag even damogit sa aton mga traditions connected ini sa life in the tropics. So nga aba lagi gin-create sa United Nations ang amo ining observance. So ang United Nations nag-establish sa International Day of the Tropics para mag-raise awareness about both the opportunities kag challenges nga gina-faced gid by tropical countries. So ang observance also nag-recognize gid sa importansya sa role sa tropical nations nga ilang gina-play sa pag-achieve sa sustainable development worldwide. So in simple terms, ang kalibutan wants people to understand na ang tropical countries nag-matter gid. So ang future of the tropics nag-apekto gid sa future sa aton nga planet. So damo kita or isa kita ka world full of tropical wonders. So imagine bala if ikaw nag-explore sa mga rainforest nga damo gid sa mga towering trees. Ang atong mga coral reefs nga nag-burst or damo-damo ang mga colorful fish. Ang atong mangrove forest nga nag-protekta sa atong mga coastlines. Ang atong mga rivers nga nag-provide water sa mga komunidad. And ang atong mga mountains nga rich in wildlife. So damo gid sa among ining wonders makita gid sa tropical regions. In fact, nearly 95% sa world's mangrove forests, kag 99% of mangrove species are located in the tropics. Some mangroves, very important kini sila because they protect coastal communities from storms. Sila nag-reduce erosion and sila nag-provide mga panimalay para sa mga isda and mga wildlife. Sila man nag-bulig-id store carbon na nag-contribute sa climate regulation. So sa aton nga mga learners, think carefully about these questions. So ano ba lang ang mga natural resources sa Bacolod and Negros Occidental are connected sa aton tropical environment? Nga abala ang biodiversity is important para sa mga tao and communities. And how would our lives change if ang mga forests, rivers, kag coastal ecosystems ini sila madula? and what can students do para buligan, protektahan ang mga plants and animals sa ilang mga komunidad? And why should information halin sa mga environment be accurate and verified before natin inigin na share online? So of course, as learners, damogid sa aton ang nagagamit sa social media, messaging applications, kag online platforms. So if ikaw wala makakita sa environmental information online, ini bala immediately mo gina-share or gina-verify mo una kung tuod bala ini. So ang dapat guidelines nagaramangin sa atong responsible communication begins with verifying information before sharing it. So environmental misinformation, ini makakreate get confusion and unnecessary fear. So before kita mag-share posts about climate change, disasters, endangered species or environmental issues, ini bala ang source reliable. Ang information na dere bala is verified. Ini bala halin ged sa official ng organization. Ini bala accurate ged and ini current ged. So being responsible online is part of being a responsible citizens. So International Day of the Tropics nagaramangin sa atong ang tropical regions are among the most important places on Earth. Kasi sila nagagontain sa extraordinary biodiversity, nagasupport sa millions of people, and nagaprovide resources essential for life. So as residents sa isa ka tropical country, the Philippines, kita directly get connected sa amo ining global observance. So ang aton nga actions today makabulig i-determine sa future sa aton nga environment tomorrow. So of course, next naman maka-focus kita sa important question. If ang tropics super valuable gid bala, ano nga mga challenges ang ila inigin na face? So ang answer na dere is both simple and complex. While mga tropical regions are full of life and opportunities, sila nag-face man sa serious environmental kag social challenges na maka-apekto sa millions of people every day. So according to United Nations, ang major challenges sa tropical regions nag-include climate change, deforestation, logging, urbanization, kag demographic changes. Ang amoy ni nga mga challenges nag-apekto hindi lang sa atong nature but also sa komunidad, sa livelihoods, food security, health, kag future sa mga young people. So of course, ang challenge number one at dere is climate change. Kabalo ko damo gid sa inyong nakabati na sa term na climate change, damo na gid nga times. But what does it really mean? So ang climate change nag-refer gid sa long-term changes sa Earth's temperature kag weather patterns. So although bala ang mga natural changes nag-occur, ang mga scientists may ara gid yan nakita nga human activities such as burning fossil fuels, excessive pollution, kag destruction of forests nag-contribute gid ini sa today's changing climate. So sa tropical countries, pareho sa aton, the Philippines, ang climate change makalid gid sa stronger typhoons, more intense rainfall, flooding, drought, rising sea levels, heat waves. Ang amoy ini nga mga changes makaapekto gid sa agriculture, fisheries, water supplies kag communities. So tropical nations are among those most vulnerable sa environmental threats associated with climate change. So ang mga learners and bacolod, mag-notice gamos ang weather patterns naton nga subong sometimes less predictable ini than before. So pareho sining week, wala man permiga bagyo, permiga ulan, tapos kay init, tapos ulan naman. Some years bring intense rainfall, and many other times, ang kita nag-experience hot temperatures. Ang mga farmers na dere maka-face challenges gid sa ilang growing crops when weather conditions became difficult to predict. Since Negros Occidental may ala kita strong agricultural sector, ang climate-related changes maka-apekto gid sa food production ka local livelihoods. Next nga challenge, challenge number 2, deforestation. Another major issue sa mga tropical regions is deforestation. So ang deforestation, ini kakitabo ko ang mga forests naton gina-clear ka ginaguba faster than they can recover. So ang forests are often moved para sa agriculture, developmental projects, roads, mining activities, or illegal logging. Nga abila ini problema gid. Kay ang forest naga-provide damong benefits. Sila nag-absorb carbon dioxide. Sila nag-abulig regulate temperatures. Sila nag-protekta sa mga watersheds. Sila nag-prevent soil erosion. And sila nag-provide habitats for wildlife. Kung ang mga forest natong madula na ang mga animals, hindi kakadulaan ng mga panimalay kaya ang ecosystems become weaker. So ang United Nations, nag-note gin ang biodiversity loss is occurring faster sa tropics than in many other parts of the world. So imagine nini bala, imagine if every tree sa inyong eskwelahan, wala na. Ano mahitabo? Miara na less shade. Ang surroundings would feel much hotter. Ang birds and insects might disappear. Ang rainwater might not be absorbed properly. Now imagine that happening on a much larger scale. It is one reason nga pagprotekta sa forest na gamatter gid. Challenge number 3 is biodiversity loss. Remember halin sa part 1 or halin sa first natang istoryahan nga ang tropics naga-contain most of Earth's biodiversity. Unfortunately, ang biodiversity is under threat. Ang mga species gakadula when habitats are destroyed. Ang pollution nag-harm sa ecosystem. Ang climate change nag-alter sa environmental condition. Ang over-exploitation of natural resources can reduce wildlife populations. Kung ang diversity or ang biodiversity nag-decline, ang ecosystem naton become less healthy and less resilient. So ang scientists often nag-compare gid biodiversity sa isa ka safety net. The more diverse an ecosystem is, the better it can withstand challenges and recover from disturbances. At nga abala, student, dapat kita mag-care. Ang iba nga student manumdumgid, ako elementary pa lang, or ako high school pa lang, ano ba lang akong maubra to these huge problems? Actually, makamikid ka mo sa difference. Damong nga environmental movements around the world ang ginasugod na with ordinary individuals who cared enough to take action. So ang positive actions mga include conserve water, proper waste segregation, reducing littering, recycling materials, planting trees, joining environmental activities, learning about conservation, sharing accurate environmental information. Small actions become powerful when many people participate. So this brings us an important lesson connected man sa guidelines. So kung kita naga-discuss environmental issues online, we must be careful. Sometimes, ang social media posts naga-exaggerate some information. Sometimes, ang photos are shared without context. Sometimes, ang old pictures are presented as current events. So responsible communication means verifying facts before sharing them. Ginaremind gid dapat nga information should be accurate, responsible, respectful, child-friendly, protective of learners' welfare. Kung environmental news naga-appear online, pamakutang imo ko galingon. Halin bala ini sa reliable source? Ang information bala updated? Ini bala na verify? And ako bala nagabulig spread facts or misinformation? So being environmental responsible also means being digitally responsible. So ang United Nations gina-estimate gid nga by 2050, most of the world's people and about 2/3 of its children will live in tropical regions. This means ang futures on tropics is closely connected to the future of humanity. So think about that. Damo gid sa mga learners today ang magiging teachers, engineers, scientists, farmers, health workers, government leaders, environmental advocates. So ang decision na ginaubra sa mga young people today will shape the future of tropical regions tomorrow. So i-reflect ang amoy ning mga questions. How does climate change affect your family and community? Why are forests important even if you do not live near one? What would happen if biodiversity continued to decline? How can students become responsible environmental stewards? Before sa pag-share environmental information online, paano mo gidi-verify kung tuod bala ini? And what small action ang imong masuguran today to help protect the environment? So after sa mo ining a program, try doing one simple environmental action. So pick up litter responsibly. Reuse ang materials when possible. Turn off unused lights. Save water while brushing your teeth. Plant a seedling or encourage your family to practice waste segregation. So you remember good nga every positive action matters. So ang tropics naga-face get significant challenges including climate change, deforestation, biodiversity loss, and environmental degradation. However, ang solusyon na diri nagasugod gid sa awareness, education, responsibility, kag action. So as learners sa isa ka tropical country, may ara ka mo important role nga ginaplay sa pagprotekta sa atong environment and pag-ensure sa sustainable future. And just as we protect ang atong natural environment, dapat protektahan man naton ang information or ang information environment by sharing only verified, accurate, kag responsible information online. So next naman, we will focus on something hopeful and inspiring. Instead of asking, ano bala ang problema nga gina-face sa tropics? Let us ask, ano bala ang opportunities na gina-offer sa tropics and paano bala kita as young people makabulikid build a better future? So ang United Nations nag-remind sa aton nga while tropical countries face challenges, sila nagapossess man enormous potential. So International Day of the Tropics is not only about recognizing problems, but also about celebrating the diversity, strengths, kag opportunities nga halin or makita throughout tropical regions. So kabalo bala ka mo nga sabsad nga kagina by year 2050. 2/3 of the world's children are expected to live in tropical regions. So think about what this means. Many of the world's future, of course, sila maging lain-lain ini nga mga professions. So that means ang learners na nagapamati subong

0: Kabay pa pa pagsuporta sa atong programa sa pagpamatik sa paglantaw sa atong FB Live sa 1233 Radio DYBS. Ngayon magkalpat mag-react, comment, share, and follow. And akong inyo kaupon sa mga adlaw, ako si John De La Cruz Nagasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: GRFM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Awit 146:1-2. Hayaan mo, O Diyos, na sa musika sa iyo rin nanggaling ay aming awitan ka. Ang karangalan, kaluwalhatian ng papurihan.

0: sa'yo at sa'yo lang.
1: O Diyos, sa lahat ng nagmahal at tumibig sa akin, tanging ikaw lamang lubusang tumanggap.

0: aking batiin na si Yahweh ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa sino mang Diyos-Diyos ang nagtipan. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan kung anuman kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yaong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis, sa kanya rin nagbumula yaong hangin umiihit. Awit 135:3-7.
1: Ang ating paghanga sa Diyos ay naghahatid ng ating pagsamba at pagpupuri. Ang ating paghanga sa Diyos ay nag-uudyok sa atin na patuloy na pag-asa sa kahit ano pamang sitwasyon. Ang ating paghanga sa Diyos ay pundasyon na kung saan ang lahat ay nakasalalay.

0: lahat sa awit at kapag-isa.
1: Mahalin si Yahweh ng mga hinira, ng lahat ng tapat ng mga nilala. Magpakatatag ang mga nilika. Lahat ng kay Yahweh ay nagtitiwala. Awit at kapag-isa, 23. O Panginoon,

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para sa pag-aaral na ito. Kung kayo po ay nakikinig gamit ang radyo, yan po ay available sa iba't ibang mga stations po, Luzon, Visayas, Mindanao, na yung iba sa kanila ay meron pong kani-kaniyang mga Facebook pages. Kaya kung meron po silang ganyan, pwede nyo pong mabalikan yung ating mga episodes for at least 1 month. Ano po? At pwede nyo pong i-share. Pwede rin tayong masubaybayan gamit po ang app ng FEBC at gayon din po ang YouTube. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin ang pagtitiwala sa ating Diyos. Ang pagtitiwala po ay, sabi nga ng iba, isang bagay na talagang darating at darating tayo sa punto na magtitiwala tayo. Yun nga lang, maraming bagay po ang kailangan nating maintindihan tungkol sa pagtitiwala. Hindi po ito ganun kasimple. Kadalasan po may taong nagtitiwala dahil wala nang ibang magawa. Diba? In other words, parang last resort mo na ito. Kahit hindi mo namang kilala ang Diyos, kahit wala ka namang kaalaman sa kanyang mga pangako o maging personal na relasyon sa kanya, eh minsan po para bang sige na nga, total, wala na akong ibang magagawa kundi magtiwala na lang sa ating Panginoon. So para bang naging last resort and because no choice na. Pero hindi po ganyang uri ng pagtitiwala ang gusto nating maunawaan. Ano po? Ang kailangan nating makita, yung pagtitiwala na bunga po ng pagkakilala sa ating Diyos at pagpapasakop sa kanyang kalooban. So, himay-himayin natin. Ano? Una, napaka-importante nung pagkakilala sa ating Diyos. Kasi paminsan po, pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, may mga times talaga na yung gusto nating mangyari, hindi yun ang mangyayari. At may mga times din na yung hindi nating gustong mangyari, yun ang mangyayari. Ngayon, bakit mahalaga po ito? Kasi una, ang layunin ng Diyos iba sa atin eh. Minsan po, ang nakikita lang natin is the immediate future. Halimbawa, may karamdaman, ang gusto natin kagalingan. Di ba? Parang very logical naman kung iisipin na ang gugustuhin ng isang taong may karamdaman ay kagalingan. Pero alam nyo ba na sa Bible, hindi palaging kagalingan ang tugon. Siguro isa po sa pinaghuhugutan ng lakas ng marami pagdating po sa panahon ng mga pagsubok ay yung pong sinulat ni Apostle Paul, di ba, sa 2 Corinthians chapter 12. Nasabi nga puro ng Panginoon sa kanya, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." And keep in mind na bago nasulat o nasabi yung bahagi na iyon, inilahad ni Apostol Pablo, meron siyang thorn in the flesh o tiniksalaman. At sabi nga ng ilang mga Bible scholars ay napaka uncomfortable and in many ways, ito po ay hindrance sa kanyang ministry. Siguro iniisip din niya, kagaya rin po natin, na kung maaalis tong balakid na ito, then we can serve easier, more comfortable, and maybe more effective. Pero alam niyo po, sinabi ni Paul, he prayed to the Lord 3 times na alisin yung thorn in the flesh, but it was not removed. Hindi tinanggal eh. Pero ang sabi po doon ay, my grace is sufficient for you. Kaya after that, hindi po nawala yung thorn in the flesh, pero ang sabi ni Apostle Paul, now I will glory in my weakness. So ang ibig sabihin mga kapatid, hindi lang sa tinanggap niya yung tugon ng Panginoon, pinagtiwalaan niya yung wisdom ng Panginoon. So ganun po yun eh, kasi paminsan naririnig natin yung mga pinanghinaan ng loob na wala ng pag-asa sa Diyos kasi bagamat may mga panalangin, pagtitiwala, pero hindi nga nangyayari yung gustong mangyari, di ba? Na para bang the only answer that is available ay kung ano yung kahilingan natin. Hindi lang yon. Sometimes, the only answer that is acceptable ay kung ano po yung gusto natin. So, pagka ganyan po tayo, instead of submitting to the Lord's will and trusting His power and wisdom, ang nangyayari po, we end up telling God what to do. Tayo na ho ang nagdidikta. Lord, ganito mo gawin sa ganitong paraan at sa ganitong timeline. So we are being reminded right now na pag tayo po ay nagtitiwala, tayo po ay nagpapasakop. Yung lordship ay dapat nagre-reflect sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Yung pagpapasakop natin sa Kanya ay dapat nakikita sa ating mga panalangin, that we trust God's wisdom. Yan po ang napakalaki at napakahalagang aral dyan. So, pangalawa, hindi lang po yung pagtitiwala sa wisdom ng Panginoon, kundi napaka-importante rin po yung alignment. Palagi nating sinasabi yan, alignment sa kalooban at puso ng Panginoon. Kasi paminsan po, merong pagpapasakop, pero dahil nandoon nga yung feeling na, Lord, ikaw naman ang Diyos eh. Wala na akong magagawa, tatanggapin ko na lang to. So, yes, nagpasakop, pero ang problem po, hindi natin tinatanggap na merong kapayapaan sa ating puso. Na para bang, wala na tayong magagawa, di sige, ganun na lang, di ho ba? So dahil mali yung attitude natin, we will not grow spiritually. Kaya hindi po lahat ng nagpapasakop lumalago. Bakit? Kasi nga hindi naman lahat nagpapasakop willingly. Hindi lahat nagpapasakop na talagang nagtitiwala sa gagawin at pagkilos ng ating Panginoon. Yun po yun. Kaya mapapansin mo maraming mga nagiging challenges, difficulties, maraming mga nagiging problems. Kasi nga, oftentimes ang sitwasyon po, akala natin lahat ng nagtitiwala ay lumalago. Ang totoo, may nagtitiwala dahil walang magawa, may nagtitiwala dahil ano po, sinasabi nila Diyos ke, di tatanggapin ko na lang. So yung reluctance na yon shows that there is no alignment with God. So pag sinabi nating alignment, ang ibig sabihin po nito, talagang we learn to trust Him and His wisdom. Si Henry Blackaby at saka si Claude King, no, they wrote this book na ang title po ay Experiencing God. At nakakatuwa po ang ilang mga principles na kanilang binitawan doon. Sabi nila, God is love, okay? His will for your life is always the best. So ibig sabihin, dahil alam nga at pinanghahawakan natin na ang Diyos po ay pag-ibig, kailangan nating maunawaan na ang pag-ibig na ito ay nangangahulugan na ang kanyang kalooban ay laging pinakamainam. Ngayon, hindi nga natin palaging naiintindihan to kasi ang lawak ng karunungan ng Diyos, napakalimitado ng ating kaalaman, di po ba? Iba ang ina-accomplish ng Diyos, iba rin yung inaasahan nating dapat mangyari. Misan po, halimbawa ano, may mga times na sa personal na buhay, ang kahilingan mo ay more blessings. Tapos ang darating, more problems. Misan po, ang pamamaraan ng Panginoon to bless us is to cleanse us. No? Ang paraan ng Diyos para pagpalain tayo ay itinatama niya yung puso natin. Opo, nangyayari po yan. Kasi paminsan, ang nagiging problema, meron namang mga pagpapala sa buhay, pero hindi natin nakikita, bulag ang ating mga mata at marahil po ay hindi natin na-appreciate. In the context of trials, we learn to see them afresh. Di ho ba yung prodigal son, if you remember the story? Yung prodigal son, very interesting po yung kwento na yun eh. Bakit? Kasi di ho ba naghangad siya only to realize later on na yung kanyang inaasam ay naglayo sa kanya dun pala sa pinakamalaki at mahalagang blessing na nasa kanya na. Ano po yon? The relationship with the Father. So akala niya nasa layaw, so nagpakasasa, kinuha niya yung mana, and then when everything was taken from him, nalustay, nawala, ano po nangyari? Later on, nung siya po ay wala ng kaibigan, naghihirap na, nag-aalaga ng baboy. Ngayon, tandaan nyo ha, Hudyo ito eh. Kaya yung pag-aalaga ng baboy ay hindi po ito ang magandang option para sa kanya. Kasi ibig sabihin, bilang isang Hudyo, nasa ilalim na siya sa ng pamumuno ng isang Hintil. At hindi kumakain po ang Hudyo ng baboy. Para sa kanila, hindi po yan malinis. Pero nung pagkakataong iyon, yun po ang kanyang ginagawa dahil nga sa sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan. At sinabi pa ng talata, kahit yung kinakain ng baboy, ginusto rin niya. Kaya lang wala nga nagbigay. Imagine mo yun, ano? Kaning baboy na lang ang ginusto mo, hindi ka pa nabigyan. Napakabigat na karanasan, di po ba? Kaya kung mapapansin niyo po, talagang bagsak na bagsak. Pero sa kanyang pagkakabagsak, what did he realize? Ang sabi niya, buti pa sa bahay ng aking ama. Hindi ba? Yung realization na what I really long for all along was what I had. Yun naman pala. Paminsan sa buhay natin, sa dami ng mga pinapangarap, ginugusto, di ho ba? Minsan po, nakakalimutan natin yung mga pagpapalang taglay. Meron na eh. Nandyan na eh. Kailangan lang nating buksan ang ating isipan, ang ating puso to appreciate all these things. Naalala ko po, pag dumadalaw tayo sa ospital, minsan may mga kausap tayo na sangkatutak na mga aparato po, nakakabit sa katawan, para sa paghinga, para po pag-alalay sa puso. Meron po yung kung ano-anong aparato para tulungan linisin yung dugo. So marami. At bawat isa po sa mga yan, may bayad yan kung tutuusin. May bayad. Pero alam niyo po, minsan hindi natin nare-realize na yung function ng ating pangangatawan is already a very, very big blessing. Napakalaking pagpapala na gumagana ng maayos yung ating pangangatawan. Di po ba? We may not have that amount, pero what you have is something that others only desire. So yan po yan. Kaya dapat ho, ma-realize talaga natin yan. God is love. Ang kalooban niya pinakamainam. Pag-usapan natin yung expression ng pagmamahal na ito. Nasanay po kasi tayo na pag sinabi nating God is love, ang nasa isip natin is provision, protection. Di ba? Pagkakalooban ka ng mga pangangailangan, mga gusto mo, God is love eh. O kaya naman, nandoon din po yung proteksyon o inilalayo ka sa harm, sa problems, sa mga challenges, di po ba? Pero again, it is all important that we keep in mind na may mga times po na ang expression ng pag-ibig ng Panginoon becomes very unfamiliar. Unfamiliar. Ibig sabihin, may mga ipaparanas ang Panginoon sa atin na bago sa ating buhay. At ito pong karanasang ito ay kailangan talaga natin ang mas malalim na ugnayan at pagtitiwala sa Panginoon para maintindihan natin ang lubos. Halimbawa, no, if you remember yung pong sinabi sa Hebrews chapter 12, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga minamahal. Isipin niyo po yun. Ano? Sabi nga sa Hebrews 12:11, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. So yung isang painful experience ay maaaring gawin ng Panginoon sa atin. Pero keep in mind that in the hands of God, it may be painful but necessary. Maaaring ang masakit pero kailangan. Kailangan nating maranasan. Importante sa ating paglago. Kaya ang idea po na gusto nating maunawaan dito, misan po, ayaw natin ang nasasaktan, ayaw natin ang itinutuwid, ayaw natin ang dinidisiplina tayo. But discipline, according to Hebrews 12, which is taken from the Old Testament also, yung original verse, reminds us na yung pagdidisiplina ng Panginoon ay patunay. ebidensya ng kanyang pagmamahal, contrary to what other people may think. So yan po ay bunga ng kanyang matinding pagmamahal sa atin. So napakaganda, di ba? Para pagdudahan natin ang pagmamahal ng Panginoon, dahil di lang natin naintindihan, kinakailangan pong mabago ang pananaw na yon. So yung expression nag-iiba. Sometimes tayo rin naman, in the midst of challenges, we want explanations. Gusto natin paliwanag ni Lord. Bakit ngayon? Bakit tayo? Bakit ganito? Di po ba? Yan ang mga typical na mga tanong natin eh. Bakit? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ganito? Di ba? Bakit sa kabila ng? O yan, meron pa. So madalas po ganyan. Kaya nga ang kailangan nating maintindihan din, sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1, na He comforts us in all our troubles so that we can comfort those who are going through the same. So anong ibig sabihin po noong passage na yon? Ang ibig sabihin, mga kapatid, may mga times talaga na daraan tayo sa mga sitwasyon na yung karanasan ng pagtatagumpay sa sitwasyon na iyon ay gagamitin ng Panginoon not to limit what we do for Him, but actually to expand so that we can minister to others. Di po ba? Kaya nga, yun nga eh, yung idea ng pagtitiwala eh, hindi sa lahat ng pagkakataon maiintindihan natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay matatanggap natin. But we have to trust the Lord. Sabi nga nung isang awit, di ba? God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you can't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Pagtiwalaan natin ang Panginoon, ang kanyang puso. So, yan po. God is love. His will is always best. God is all-knowing. He knows the best direction for your life. Alam ng Panginoon lahat ng bagay, ano? Alam nyo, napaka makapangyarihan ng katotohanan yan. Kasi ang ibig sabihin po ng katotohanan iyan, that God is all-knowing, itong mga nangyayari sa ating buhay ay hindi po lingid sa ating Panginoon. Alam niya eh. Kaya nga, pag inunawa mo yung doktrina ng panalangin, hindi naman tayo nananalangin to inform God kasi wala siyang idea sa pinagdadaanan natin. No? We don't pray to inform God. Ang prayer po natin ay hindi para ipaalala o ipaalam sa Panginoon, Lord, ganito pinagdadaanan ko, or wag nating isipin na baka, teka lang, baka nakalimutan na ni Lord yung aking kahilingan, ha? Baka napatungan ng maraming iba pang mga kahilingan ng ibang tao. Di ba, minsan, pag tayo po ay merong mga requisition forms sa mga iba't ibang ahensya, no? Minsan po, pag napatungan, natambakan eh. Para bang yung feeling na, naku, paano na? So sometimes, ang iba, they pray, pero ang kaisipan nila, they have to pray again and again, hindi dahil nagtitiwala, kundi dahil sa kaisipan na baka nakalimutan, baka napatungan ng ibang mga kahilingan, at nawala sa priority list. Hindi po ganon. We trust the Lord. Ano po? Kaya maganda yun eh. His directions are always right. Again, no? Kagaya po ni Abraham. Abraham is a very good example. Sinabi ng Panginoon, iwanan mo yung iyong lupain at sumunod ka sa akin. May pagdadalhan ako sa iyo. Ang interesting po doon eh, sabi ng talata, he went without knowing where he was going. No? Sumunod siya at umalis kahit hindi po niya alam kung saan siya pupunta. Pakatindi yung pananampalataya, no? He went without knowing where he was going. So doon pa lang sa passage na yon, makikita na po natin ang matinding pananampalataya sa ating Panginoon. Doon natin maunawaan na ang Panginoon po ay merong mga pagkilos na talagang may mga times na hindi natin maintindihan, pero ang panawagan nga sa atin is not to trust in common sense, not to trust in our knowledge o diskarte or even yung ating sariling judgment. There are times talaga that we really have to trust in God. Hindi ko po sinasabi na binabaliwala ni Lord ang ating mga common sense o kaya hindi mahalaga yung ating judgment. All of these are important. Huwag po nating isiping hindi. Mahalaga lahat yan. Yun nga lang, paminsan, pag hindi natin nabantayan, they get in the way of trusting God. So paalala natin sa sarili natin, mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. mas alam po niya ang mga bagay kaysa sa atin. Kaya napakahalaga that we trust the Lord. Napaka-importante po that we put our trust and faith in Him. Kasi pag tayo po ay hindi nagtiwala sa ating Panginoon at nanangan lang sa ating karunungan, hindi ba? Sabi nga po doon sa Book of Proverbs, chapter 14, verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Merong landas na parang tama sa isang tao, pero bandang huli, nagdadala sa kapahamakan, di ba? Parang tama. Eh, sa totoo lang, lahat naman ng pagkakataon na tayo po ay nagkaroon ng mga pagkakamali, eh, nandun din yung kaisipan na yun, eh, no? Parang ito na yung best, eh. Ito na yung okay, good decision to, good choice. Pero may mga times na nahulog tayo sa pagkakamali na hindi dahil napilitan tayo sa mga bagay na yon, kundi by choice, ginusto natin because we trusted our own wisdom. So, ang Panginoon po is all-knowing. Ang kanyang direction ay palaging tama. And then, pangatlo po, God is omnipotent. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He can enable you to accomplish His will for your life. Magagawa po ng Panginoon na matupad ang kanyang layunin para sa ating buhay. Yan po ay napakahalagang katotohanan. He can enable you to accomplish His will for your life. Kaya, ang paglilingkod ay proseso ng paghubog. Eh. Hindi lang namang concern ng Panginoon na damputin tayo at maglingkod basta-basta. Kailangan yung preparasyon. Eh. Kailangan yung paghahanda. Kailangan yung journey natin sa paglilingkod. Bakit po? Because God is not only concerned with what we do for Him. Kasama sa concern ng Panginoon is how we grow, how we become better for Him. Di ho ba? Kasama yon. Kaya wag nating iisipin na yun lang output natin ang mahalaga. Yung pagbabago ng ating pagkatao, paghubog sa ating pagkatao, these are all important to the Lord. Habang naglilingkod, hinuhubog. Habang tayo po ay naglilingkod, binabago. Habang tayo po ay naglilingkod, tayo po ay pinalalago din naman ng ating Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa kanyang pagkilos. Hindi man natin laging maintindihan, sabi nga, but it is always beneficial. It is always for His glory. And it is always according to His plan. Yan po. We may not always understand. We may not always see what God is doing. But let us trust the Lord na Siya po ang may hawak sa ating buhay at Siya po ang makapangyarihan sa lahat. Di po ba? Kaya nawa mga kapatid, kung anumang season ng buhay ang meron kayo sa pagkakataong ito, ay magtiwala tayo sa Panginoon. Alam niyo po, yung new experiences with God, they are very important. Kasi sa mga bagong karanasan, no, maybe not experienced before or maybe na-experience mo but a different level right now, alam niyo po, they provide you with an opportunity to get to know God in a deeper way. So nawa naging pagpapala ang episode God in a deeper way. So nawa naging pagpapala ang episode na ito sa ating pag-aaral. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor

0: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag din gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company, ang dulang, tanikalang, lagang.

0: kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayani. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Hango po ito sa Hebreo 12:28. Ako po si Edna De Luna at nais ko pong ibahagi sa inyo kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus. At ang aking mister na si Edgar ang siyang ginamit ng Panginoong Jesus. Ganito po yun.
1: Honey, happy anniversary, ha?
2: Ang akala ko nakalimutan mo ng ating anniversary, Edgar.
1: Bakit ka naman malilimutan ating anniversaryo? Mahalaga ito sa akin. Masyado nga lang akong busy sa Maynila, eh.
2: Bakit nga pala ang tagal mong umuwi dito sa atin? Dati naman, di ka ganyan. Kada weekend, umuwi ka rito sa atin.
1: Eh, malakas pa kasi noon ang sweldo ko sa kumpanya, eh. Eh, ngayon, mahina na kita ko. Tapos, marami pa akong activities sa school. Maraming gastos, kaya hindi na praktikal ang lagi akong umuwi dito. Ang taas pa ng pamasahin natin sa barko. Wala na akong maiipon noon.
2: Mm-hmm. Sana wala kang chicks doon. Magaganda pa naman ang mga babae sa Maynila. Palaging nakapustura, moderna.
1: Edna, ikaw ang

0: pinakamagandang babae sa buhay ko.
1: Talaga? Ang haba naman ng buhok ko. Ako lang ba talaga ang nobya mo? Wala kang ibang nobya?
0: Eh bakit naman ako maghahanap pa ng iba? Eh lahat naman ang hinahanap ko sa babaeng pakakasalan ko eh. Nasa iyo ng lahat.
1: Edgar?

Panginoong Jesus, paano ko ba sasabihin kay Ed ng lahat? Ayaw kong maging sinungaling sa kanya. Paano ko magtatapat kay Edna na isa na akong mananampalataya? Baka mabigla siya. Lalo na't sasabihin kong plano kong mag-aral sa Bible School. Sumunod sa panawagan ng Diyos.

0: Apo? Sulat. Tao po, sulat po.
1: Sulat? Kartero yun ah. Baka may sulat akong galing kay Edgar. Ah, sandali lang. Nandiyan ako.
2: Good morning po, ma'am. Miss Edna, sulat po.
1: Ay, salamat po. Thank you po. Ang dami naman ata niyan. Ano ba yan?
2: Mga reading materials po ito. Pakipirma na lang po sa receive by.
1: Opo. Anako, ano-ano ba mga ito? Reading materials daw, sabi ng kartero. Hindi naman to galing kay Edgar. Wala namang nakasulat na sender address. Pero pinadala sa akin. Buksan ko na. Ba, mga reading materials nga. May English at Tagalog. Ang nakasulat sa pulyeto ay for spiritual laws. Mga religious pamphlets pala ito. At may comics pa. Sino kaya nagpadala nito? Para tuloy ako nagka-interest na basahin ito. Sa dami nito, malilibang ako nito ha. Paborito ko pa naman ang magbasa ng mga comics at mga pamphlets.

0: Edna! Mabuti at nakita kita.
1: Kayo pala, nanay nati. Ano ho bang atin? Ang dami naman ata ninyong pinamili dito sa palengke.
0: Ay, ito ba?
1: May handaan ba sa inyo?
0: Wala. Magluluto lang ako ng tanghalian namin. Darating kasi sila kapitan sa bahay at ilang kababaihan ng simbahan.
1: Ba? Doon na ba sa inyo nalipat ang barangay hall?
0: Ako hindi. Doon lang idadaos ang meeting sa bahay. Pag-uusapan kasi namin ang nalalapit na kapistahan. Mm-hmm. Dito, sa ating lugar. Gusto kasi ni Father na magarbo ang paghahanda sa kapistahan. Teka, bago ko makalimutan, ikaw pala ang isa sa napili na leader ng simbahan na manguna sa pag-aayos ng ating prosesyon.
1: Ay, talaga po. Naku, salamat naman sa pagtitiwala niyo sa akin. Hayaan ho ninyo at papaalam ko to kina tatang at inang para sila rin makatulong sa nalalapit na kapistahan dito sa atin.

0: Edna, may ipagtatapat ako sa iyo.
1: Ano naman yun?
0: Eh, nagpalit na ako ng pananampalataya
1: eh. Edgar? Anong ibig mong sabihin?
0: Eh, sa tinagal-tagal ko ng paghahanap sa tunay na katotohanan, nakatagpo rin ako. Isang malalim na pagkakilala sa Panginoong Jesus.
1: Magpapari ka?
0: Eh, hindi. Magpapastor ako. Mag-aaral ako sa Bible School, Edna.
1: Ang akala ko kasi... Wala namang problema sa akin, Edgar. Ang mahalaga, magkasama pa rin tayo. Wala namang masama siguro doon at marahil, hindi naman tayo pag-iwalay ng bago mong relihiyon.
0: Edna, hindi naman ito relihiyon eh, kundi relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya ako umuwi dito sa atin para ipaliwanag ito sa iyo. Nais kong ibahagi sa iyo ang aking natuklasan, ang kahalagahan ng ating buhay. Na kung wala tayo kay Kristo, mapapahamak tayo ng labis.
1: Anong ibig mong sabihin, Edgar?
0: Edna, nais kong buksan mo ang iyong puso sa mga sasabihin ko sa iyo.
1: Sige, pakikinggan kita. Ano ba yun?
0: Edna, ang kaligtasan ng isang tao ay nasa kamay ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Buhay ang ating Diyos, Edna, at hindi isang ribulto o estatwa. Hindi siya nananahan doon sa simbahan, kundi sa iyong puso. Edna, tanggapin mo lamang si Jesus na Panginoon ng iyong buhay at tanggapin bilang sariling tagapagligtas.

0: Edna, napakialaman kong basahin ang diary mo, ha? Sorry. Pero may natuklasan ako ron. Tumagap ka na pala sa Panginoong Jesus?
1: Oo. Kaya nung nagbabahagi ka sa akin, doon ko nalaman na isa ka palang born again na kagaya ko. Hindi ka kasi nagtatapat sa akin eh. Masyado kang malihim. Akala ko magkaiba na tayo ng pananampalataya.
0: Ang ibig sabihin nun, magkapareho na tayo talaga ng paniniwala?
1: Edgar, may tanong ako. Ikaw ba nagpapadala ng mga babasahin sa akin? Sagutin mo ang mga tanong ko. Ikaw ba?
0: Oo, Edna. Nagustuhan mo ba?
1: Oo, Edgar. Malaki na itulong nito sa akin dahil nakakilala ako sa ating Panginoong Jesus. Sa kagustuhan kong lumagupa sa Diyos, nagpa-enroll ako sa isang programa sa DZAS, ang Baptist Hour. Tingnan mo, ikaw pala nagpapadala ng mga pulyeto at ikaw pang ginamit ng Diyos para makakilala ako sa Panginoong Jesus.
0: Purihin ng Panginoong Jesus. Ang akala ko, walang ibinunga ang aking pagpapagal na padalang ka ng padala ng mga books. Yung pala, may mabuting nangyari. O Edna, maglilingkod tayo sa Panginoon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

May nga po sa mga biyan ka gutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining nga programa. San mo sa nga po ng inyong abiyan ka gutod sa Ginoo? Si Pasalgar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Talayon ang Diyos nga makapadayon naman kita sa pagtuon sa iyong na pulong kakabayagin ang Diyos magpakamayo sa aton. By the way, salamat kid sa tanan nagasunod sa sining nga programa sa Almo. At the same time, salamat kids na nag-pray kag nagasakdag financially sa sining station. Kabaygid ang Diyos mag-balik sa madamo kapag pakamayo sa inyo. Okay, no? Ang atong text found in the book of 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to verse 6. Siling sang verse 1, there, I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, and intercession and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. May the Lord bless ang ipulong. By the way, no, ginsula ang 1 Timothy, ginsulat ini ni Apostle sa kay Pastor Timothy, pastor dito sa Church of Ephesus. Siling sang book of Proverbs chapter 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked men rule, the people mourn or groan. Kung balikan natin ang mga kings in the Old Testament, particularly in Southern Kingdom, may mga good kings, like example sa kay King Hezekiah, King Josiah, kag King Jehoshaphat, na makonsider natin nga ini mga good kings kag siling sang pulong sang Dios, sang sini nga mga kings nagarol, the people rejoice tungod maayo gid ang ilang pagdumalahan. Pero kung mabalik naman kita, kung maglantawon man naton ang mga kings sa Northern Kingdom, like for example kay King Ahab, makonsider man naton nga si King Ahab hindi nami nga king. Kag sa Southern Kingdom, amo si Manasi, kag hindi man nami. So during the time na sila nagarol, ang makatauhan nagamourn sila, ang makatauhan nagakasubo tungod sang hindi nami nga pagdumalahan sa ilang gobyerno. Di sad to say, no, kung nataon man aton at gakatabo sa aton government subong, no? May ginatubang kitang impeachment ni Vice President, kag may problema kita sa flood control, kagadamo pagid sang kakalatabo nga makonsider naton nga do hindi nami gakalatabo sa aton nga pungsod. So pamangkot, hindi ayhan kita nga mga nag-claim nga mga tumulo o may mga kakulangan man kita sini. Hindi ayhan, kulang kita sa pagpangamuyo sa aton nga government and to those who are in authority. So si Apostle Paul din nagsulat kay Timothy, nga pastor dito sa Church ng Ephesus, kag nagsiling diri sa verse 1, I exhort therefore, sa iban sini nga translation, I encourage therefore, or I urge therefore. So gina-urge diri ni Apostle Paul si young Timothy, o kung si Pastor Timothy, upod sa Church ng Ephesus, nga dapat gid sila magpangamuyo sa mga katauhan nga gin-mention diri ni Apostle Paul sa verse 1, made for all men. Verse 2, for kings and for those who are in authority. So, gina-encourage ni Apostle Paul diri si Timothy nga pangamuyuan ginila ang tanan nga ara sa ilang government. Ang pamangkot, why? Why? Because obviously, the church stopped praying for this, for their leaders. Maybe ang rason diri because of the false teacher. Tungod ang mga false teacher nagatudlo sa church nga ang maluwas lang gid amo ang mga Hudiyo nga nagasunod sang law, kag ang mga non-Jews or Gentiles nga na-proselyte or na-convert sa Judaism. So, nag-stop sila tungod kay ti hindi naman gali kita kanang mga muyo tungod kay ang maluwas lang gid ang mga Jews kag ang mga na-convert sa Judaism. Kaya ang second reason may be because of persecution. During the time ang king, amo si akon ang emperor, amo si Nero, kag si Nero was a godless Roman emperor.
during the time. So they stop praying for those who are in authority tungod sa ang gobyerno mismo nila amo ang nag-persecute sa ila. But once again, utod sa Ginoo, si Apostle Paul nag-encourage si liwat kay Timothy dire to continue to pray o kon give. This is an urgent request of Apostle Paul to Timothy to pray to those who are in government. So in verse 1, dire, nag-mention dire sa Apostle Paul sang four kinds of prayer: supplication, prayers, intercession, and giving of thanks. Be made known for all men. So number 1, dire, supplication. Masilingan kita sa supplication. It is an urgent request for a person who are in need. Meaning, kinanglanon, this is an urgent prayer nga dapat pangamuyuan gid nila ang tanan nga ara sa authority. Kag number 2, dire nga gin-mention na Apostle Paul, prayers. Di siyempre, masiling kita sa prayers, also asking for our needs. Tiutod sa Ginoo sa times, bisan pa sa aton subo nga time, no? Kadamo gid sa mga masiling naton nga mga Pilipino nga budlay gid financially tungod sa kamahal sang tanan. So damo ga request, Pastor, please pangambuyo iman kami nga Ginoo gid maga provide sang aton mga amon mga kinanglanon. So damo gid nga mga ara sa masiling naton nga lower nga mga tao, no, nga ara sa palibot naton nga makonsider naton nga particularly mga transport driver kulang taon naton kulang gid ila makinanglanon kun pamatian naton ang ila mga ginapangayo. Number 3, dire, intercession, praying in behalf of others. So that's why salamat kita nga may ara kita nga mga Christian nga mga mayor, may Christian nga congressman, may Christian nga senador. Di pasalamat kita nga ini nga mga tao pangamuyuan gid naton that God will continue to use them as a salt, as the light, as ambassador of Jesus Christ because we believe nga ginbutang sila sang Dios dira agod mafulfill ang purpose ang Dios nga paagi sa ila mapakita nila nga sila tumuloo agod nga may mga katauhan nga makakilala man kay Christ Jesus paagi sa ilang kabuhi. So we need to pray for them agud hindi man sila ma-compromise, hindi man sila makaon sa sistema nga hindi nami. So that's why they need our prayer. And number 4, dere, thanksgiving. Siyempre, kung sabton sa Diyos aton pangamuyo, ang aton nga pangamuyo is, Lord, thank you so much for answering our prayers. No? So that's why every time may mga cottage prayer meeting, may prayer meeting sa church, pabatian mo sa mga utod sa Ginoo nga nagapasalamat tungod sa pagsabat sa Diyos ang ila mga prayers. Sa pagid ka bagay, no? Nga masiling nato, no? Nga dapat kita magpasalamat sa Diyos tungod kay sa piyak sang hindi namin nga sitwasyon naton, still God is faithful sa aton niya nga mga Christian that God always provide all our needs. So ano diri ang gusto ni Pablo nga kung ano ginahangyo ni Apostle Paul diri sa church? Una diri, no, Apostle Paul urged Timothy in the church of Ephesus to pray for the salvation of these men mentioned in verse 1, all men, for their kings and to those who are in authority. So Apostle Paul urged Timothy to pray for their salvation. Why? Kasi lin sang first three, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved. This is good and acceptable in the sight of God, that all men to be saved. Isiling gani isang book of Matthew, no, kung book of Luke, na kung may isa ka makasasala nga mag-inulsol sa isala kang magtuo kay Christ Jesus, ang bugos nga mga anghelis sa kalangitan nag-rejoice. Dito mo ini acceptable, good and acceptable in the sight of God.
nga ini nga mga tanan nga tao pati kuday sa government masave man sila. So first request na Apostle Podre nga pangamuyuan gid nga sila maka kalambot sa kaluwasan because this is good and acceptable in the sight of God. Ang pamangkot, why we need to pray also sa aton government. Siling sang verse to dere, for kings and for all men and for all that are in authority that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So, ang urgent request ng Apostle Paul nga pangamuyuan sila maluwas agod nga hindi lang sila, no? Hindi lang sila ni Apostle Paul kagangatses, kundi we, ginmention dire, no? We. Subot sila nga ni Apostle Paul dire, no? Nga hindi lamang sila nga mga believers, kundi pati man ang tanan nga mga pumuluyo sang Ephesus, no? Makabenepisyo man kung ang nagalid si ila, maayo. Sining sang verse 2, really what, no? That we may lead a quiet and peaceable life. Imagine natin kung ano ka nami, kung ang nagalid believers, righteous na tao, di mag-rejoice ang katauhan. Di sila ni Apostle Paul dire, a good that we may live a quiet and peaceable life. Masiling ka nakita sa quiet dire, it refers ini sa ginatuwag na absence of external disturbance. Meaning, wala ka bala linong tungod kay, no? Wala ka sa ginatuwag na masiling daton na to, no nga, external disturbance tungod kabalo ka nga sa gabi wala kasing kahadlukan tungod linong sang palibot, wala sing kahadlukan ka nga may makahold up sa imo sa dalan tungod kalinong sang palibot, tungod peaceful ang pangabuhi. Ti amuning nami nga silin Apostle Paul kun ini nga mga tao masay, then maka ang benefits ni sa mga tumulo at the same time sa tanan gid mismo nga pamuluyo. Hindi bala sa aton nga mga tumulo subong no kun kanami isang lugar mo peaceful, quiet, no? Wala ka kulba nga maglakat sa gabi, tibalaan mo safe ka magpuli sa inyo balay. Peaceful, no? O sad to say, no? Subong sa aton time na consider mo do hindi kinami sa palibot tungod kay bisan gani, no? Sa church gani namun ginkawatan, no? Aho-ahaw kaldirong kalamiton sa simbahan magluto ginkawat pa. So kabudlay na gid sang aton nga panahon subong.

Thank you. Okay, listen ni Apostle Paul in verse 2, what? Not only we may lead a quiet, peaceable life, but all godliness and honesty. So, ang benefit dire sa aton ng mga tumuloo kung ang nag-lead righteous, godly, mag-lead ini sa aton sa pagpakabuhi ng quiet, peaceable, peaceful life, but thirdly, godliness and honesty. Ining godliness and honesty refer ini sa inatawag na moral dignity. Kung ang nagadumala maayo, no, ang mga tao gakabuhi man sing Diyos noon kag honest, kag siyempre may ara kita gintuwag ng moral dignity ang paglantaw sa mga tao sa aton maayo kit. So that's why masubo, no? Pero kulang taon ba na ito, no? Kita, nag-claim kita ng mga Christian, no? Dito sa the only Christian nation sa in the Asia, no? Kita ng mga dito ng mga Pilipino, pero kulang taon na ito, laton nga pang ginawi, daw hindi tuntuod nga tumulo, okay? Ang pangginawi sa mga katauhan daw wala kakilala sa Diyos, hindi honest na pagpangabuhi. Kunang taon ba na ito, no? Mga tao, sinigang isang kilala na ako, no? Na may bata dito sa Japan, mga hapon gani, hindi man gani tumuluok, sinigang niya gani. Tiyutay man lang sila kasimba gani dito, halos mga hapon gani, hindi man mga tumuluok. Pero mga honest, nabilin ba ito mga bag mo, mga cellphone mo sa isa ka lugar, abe, why na mamapulot na? Sa Pilipinas siya, bilin mo lang isa mo ka magamit, why na? So, masubo, daw wala sa dignidad. No? Sila na po, so to Paul din, no? Godliness and honesty. Refer to moral dignity. Ngayon ko lang taon natin, lakon ang isa katao, gakabuhi isang Diyos noon, anis nga pagpangabuhi, ang paglantaw sa mga tao sa to, anami na siya. Amo gani nga kung do, kung nato na ton, proud kita nga mga Pilipino tungod kay Christian kita dere, the only Christian nation in Asia. No? So that's why may kanta gani kita nga, ako ay Pilipino, kataas noo, kahit kanino. Tungod, amo na ang Pilipino, anami ang paglantaw sa mga tao sa aton tungod. Nag-claim kita nga mga Christian. Pero maybe amon sila in Jesus Christ, no, sa mga Pariseo bala na Christian lang sila sa lapitang sila sa Diyos sa ilang mga baba, pero ilang their heart is far from God. So this is the urgent request ni Apostle Paul na pakamuyuan to those who are in authority nga masay agod sila mismo kita mismo magakabuhi sing malino, peaceful, kag may ara inatawag nga moral dignity as a believer at the same time as a Filipino. Kadwa diri nga bagay, no, nga ginmention ni Apostle Paul kung nga dapat gid niya pangamuyuan nila ilang government to do so an authority. Hindi lamang agod nga magakabuhi sila sing nami, peaceful, godly, honest nga pangabuhi, kundi because of the work of Jesus Christ. In verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ, who gave himself a ransom for all to be justified in due time. So, siling sang verse 5 and 6 dere, because of the work of Jesus Christ as our Savior and mediator. Si Jesus Christ mismo nagkari agod nga tubuson kita, who gave himself a ransom for all. So, abuning purpose kung nga ang Diyos siling sang John chapter 1 na in the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Jesus Christ, the second person of the God, He is God. But in verse 14, in the Word became flesh and dwelt among us. So meaning, Jesus Christ as eternal God became flesh, became human being. Agod nga siya mag-antos dito sa krus, mapatay, agod tubuson kita. Di amo na siya niya sa verse, who gave himself a ransom for all.
tungod gusto gid sang Dios nga tanan nga tao ma-save man sila. So that's why liwat gusto gid sang Dios nga ang tao ma-save tungod wala sang iban nga paagi nga may change, mag-change ang kabuhi sang tao kung ang tao makakilala kay Kristo bilang iya Dios kag manuluwas. Example, si Apostle Paul. Before si Apostle Paul na save, sila niya sa kay Timothy dere, no? Kung may tao pang pinapaka makasala siya gid. Sila niya sa verse 15, 1 Timothy 1:15, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save a sinner of whom I am chief." Tiyamo na sila yung testimony ni Paul dere nga para kay Pablo kung may pinapakamakasala siya agad, pero si Christ Jesus nagkarisas ni kalibutan agud luwason siya nga makasasala. So that's why it is good and acceptable in the sight of God that all men might be saved. Tiyamo ini ang urgent request ni Apostle Paul sa church sang Ephesus to pray for their salvation. Tungod gusto gid ni Pablo kag ang Dios mismo nga ang tao maluwas, kag ang manluwas wala sang iban kundi amo si Jesus Christ. Ano siling sang Acts 4:12, "For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved." Siya lang gid, wala na sang iban. Wala na sang iban nga Diyos nagpakatao agud magkari agud tubuson kita kundi si Kristo Jesus lang kita. Ano sila yung sang Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." We are lost. We are like a sheep na nagpalayo sa Diyos. Puro siya nagkari agud nga kita nga nagpalayo siya pangitaon kagluwason nga kita nga makasasala. So amo ning kadua nga rason kun ngaan nagapangamuyo si Apostle Paul, ako nag-encourage sa Apostle Paul sa mga tumuluo sa Ephesus to pray to those who are in authority nga ma-save sila tungod si Kristus nagkari mismo agud nga tubuson kita nga makasasala. Ano siling sang verse 5, "For there is one God." Kay wala na sa iban nga Diyos na nagpakatao kung siya lang gid. Ano siling sang John chapter 14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me." So amo na sila ni Apostle Paul, "For there is one mediator between God and man, the man Jesus Christ." Kaya ina nga Diyos nagpakatao agud magpatunga sa aton ng mga tao nga makasala kag sa Diyos. Kay paagi kay Kristo Jesus kita maluwas kung kita maginulsol kag magtuo sa iya bilang atong Diyos kag manuluwas. Ano siling sang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ti amuni sa katungod sang dako nga gugma sang Diyos sa aton ginpadala niya si Jesus Christ. Agod, kung ikaw kag ako magtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So Kristuhanon, kabay kung tani kita man mismo magpagamit sa Diyos, agod nga sugiran man nato ng iban, nga wala na sang iban nga Diyos nga nagkari sa sining kalibutan, nagpakatao agod, tubuson kita sa aton mga sala, kundi siya lang din. So kamo nga mga tumuluong ara sa aton gobyerno, ara sa aton nga senado, sa aton nga kongreso, mayor, councilor, kapitan, kamo nga mga tumuluong ara sa posisyon, pagamit gid kamo sa Dios nga makilala ni isang iban nga wala na si iban nga Dios kag manuluwas nga nagkarisa sa ning kalibutan agud luwason kita, agud tubuson kita sang aton mga sala kundi amo lang gid si Jesus Christ. So challenge sa inyo nga ara sa gobyerno,

0: ang pagbag-o sang Diyos sa aton. So that's why sila ni Apostle Paul sa verse 7, wherein to I am ordained a preacher. Di si Pablo nga makasasala. Gina-claim niya dere nga siya gina-ordain sang Diyos nga manugwali. And apostles, I speak the truth in Christ in line not as a teacher of the Gentiles in faith and verity. Tituod si Pablo nang in-apostle siya sa mga Gentiles. Gingamit sa sang Diyos sa paglambot sa mga Gentile nation. Agod nga ini nga makatauhan, makakilala man kay Kristo bilang ila Diyos kag manulubas. So that's why si Pablo gi-encourage kid sa kay Timothy kag sa church sang Ephesus na sila dapat mga muyo kag magpadayon sa pagpagamit sa Ginoo. Agod may mga kalagid nga makakilala kay Kristo paagi man sa ilang kabuhi. Iamo man sa aton nga mga Kristuhanon. So encouragement sa aton nga mga Kristuhanon, kabay kuntani in these last days, ipakita naton nga kita matuntuod nga tumuloo, hindi lamang sa pulong kundi sa aton gid mismo ginagawi, tungod kita ang buhi nga sulat nga mabasa sa mga hindi tumuloo, tungod makita nila ang changes sa kabuhi sa isa ka Kristuhanon. So that's why, kung ikaw utod nag-claim na Kristuhanon, ipakita ang kabuhi bilang isa ka matuntuod na tumuloo, na tindugan napot naton kung ano ang ginatudlo sa balaan na pulong sa Diyos. Agod kita mangin kalamiton sa Diyos. Agod may mga kalag na makakilala kay Kristo paagi sa aton kabuhi. So thank you sa Sininga Station DYBS na ginagamit sa Diyos sa pagbantala sa kaluwasan. Nara lang din kay Kristo Jesus. Wala ni Kitsantion.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa ating programa dito po sa Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Dalarama Dizon. Salamat po at muli tayong magkakasama sa araw na ito para sa 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 16. Awit 16. Tunghayan po niyo yan at ating pag-usapan pagkatapos ng musikang ito.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, na kami ay maaaring tumayo sa iyong mga pangako, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sa iyo'y walang patumanggang pagmamahal, katapatan, kabutihan, proteksyon ang mapapasa amin. Lord, whatever happens, we are assured of a bountiful, everlasting, eternal life with you. For those who have received Christ in their hearts as their Lord and personal Savior, you have given them the right to be called children of the Most High God. And if we are your children, Father God, nakakasigurado po kami na ikaw bilang aming Ama ay kailanman hindi magpapabaya sa isa man sa amin. Payapain niyo po ang aming mga agam-agam, payapain niyo Panginoon ang aming mga kaba, patawarin niyo po kami sa aming kahinaan at palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa iyo sapagkat ikaw lamang Panginoon ang aming pinanghahawakan sa buhay na ito at maging magpakailanpaman. Ito pong amin samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na magmamahal sa atin. Totoo, kaibigan, mahal niya tayo at kailanman ito'y di magbabago. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Unang Juan 4:16. Walang makakapigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, Siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

Good evening to everyone, my brethren and the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyong atanan sa pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa atong labing gamhanan nga Ginoo. In Psalms 15 or Psalms 5 verse 3 it says, "Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly."

0: Maayong aga sa inyo tanan mga kauturan, mga abyan. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga siya nagpadayon sa pagkigupod sa aton. Kag salamat sa Ginoo nga nakabugtaw pa kita sa sining aga sa pagbuhat sa mga buhaton sining adlaw. Kag kaupod mismo sa aton nga Ginoo, salamat kita kay wala siya nagpatumbaya sa aton. Ang iyang pagtipi kag pagkubay nga upod sa aton kag hindi ang Ginoo takos gid naton nga pagasaligan sa aton nga mga kabuhi. Kag before kita magpangamuyo sa sining aga maga pamalandungan kita sa malipot nga tion sa pulong sa aton nga Ginoo kag ginkuha naton ini sa Salmo or Psalm 78 verses 12 to 20. Kaya hindi ka na akong pagbasahon, good, mayarap pa kita sang tako nga tiyempo sa pag-meditate sini kaya sa pag-dalas ng atong pag-ampo sa atong Ginoo karon. Sa sining passage sang Psalm 78 verse 12 to 20, makita naton diri ang mga tatlo o kon mga dalagko ng mga butang alin sa sining passage. Kag una gid diri is amo ang mga kondisyon sang sining mga katawhan nga Israelites, no, o kon ang ilang spiritual condition. Kag ano bala ang mga conditions, no, sang sining mga katawhan? Kung tanaw naton sa sining Psalm 78 especially sa verse 20 and 41, makita naton dira nga ini nga mga katawhan were not true to their loyalty to God. It means nga wala sila sang pagtuo sa Ginoo. Kung tanaw naton sa verse 20, makita naton dira ginambal nga behold he struck the rock so that the waters gushed out and the streams overflowed. But makita naton dire ang ilang passion, no, sa Ginoo. Kay tungod nga Ginoo nag pagwa sa tubig sa isa ka ikang, okay, pero ang ila pamangkot nga makaya man bala sa Ginoo nga makahimuno sang pagkaon sa ila, o kon makaya bala sa Ginoo nga makahimuno sang sudaan man para sa ila. Kung tanaw naton diri sa verse 40 nga sinindri nga how often they provoke God in the wilderness and grieved God in the desert. He was a people who called themselves by God's name. Yes, he was a people who should have trusted the Lord without reservation or without limitation. Yet, they seemed oblivious or unmindful to the power of God in their midst. Pareho kita sinigisa bilang mga anak sa Diyos, no? Malipaton kita kon and mindful kita and grateful to what God has done in our lives, and that instead of trusting God and living by faith, ano ka katabo sa aton, we worry, oh, sometimes we fret. So brethren, mga abyan sa sininga-aga, dapat hindi amo sinangaton kiling pagkabuhi nga magduwa-duwa kita sang makaya sang Diyos sa aton kabuhi. Because the Word of God tells us that we have a God in whom we can trust without limitation and without fear. Hindi ta paglimitahan ang pagsalig ta sa Diyos. It means that let us resolve to be like Jesus nga nag-challenge siya sa kay Tomas to be not faithless but believing. So this is story, no, about sa kay Jairus nga napatay iyang bata. Ang bali Jesus sa iya, do not be afraid, only believe. Do not be unbelieving but believing. So kanami pala makita naton diri nga sa ini ka challenge sa aton, hindi kita magpangduwa-duwa sa makaisang sa aton kabuhi. Kung tanong naton mga miracles, pinpang sa isa diri sa Psalm 78, mga miracles ng hinihimo sa Diyos sa ila, gin tunga niya ang Red Sea, nag-provide siya sa clouds sa adlaw, sa gabi naman amo ang pillar of fire, agad nga hindi sila magdalang sa wilderness. Mga miracle ina naginhatag sa Diyos, ginpakita sa Diyos sa ila. But then sige po, they doubted. Okay? Nag-doubt sila sa mahimo sa Diyos para sa ila. So God has given us abundant evidence in Scripture that He is the God of the impossible. It means that nothing is too difficult for God. So we will not be faithless like these people of Israel. We only believe in God and to His ableness. It means that God is able to provide our needs every day. So kabay mga utod ko, sige, nuwa kag mga abyan. Kabay hindi ka tam kalipat si. No. Nga ang Ginoo naton, ara gid handa sa pag-provide sa aton kinahanglanon. Ang imo lang gid naton is the just to believe. No. Just like sa ginambal niya sa kay Jairus, do not be afraid, only believe. Do not be unbelieving, but believing. So sa siningat iyon, magpangamuyo kita kagi pangayuan naton ang presence ng Ginoo. Sa siningat iyon, kagi dulong naton ang tagsa naton ka mga pag-ampu sa iya. Sa siningat ka, magpangamuyo kita. Diyos namon nga amay, nagpasalamat kami sa imong nga kaayo kagkatutom sa amon ng mga tagsa-tagsa at mga kabuhi. Wala kagiginoon at katatumbaya sa amon ang imong pag-agubay, nag-aupod. And indeed, you are the God na wala nag-change. Ikaw ang Ginoong nga grabe kid ka matutom sa amon tanan-tanan. Nagkatusalamat kami Ginoo sa imong pag-agubod sa amon. Nagpasalamat kami sa imo pag-provide sa amon text sa mga kinahanglanon. Kagi salamat Lord nga gin-impon mo kami sa isa ka iglesia nga sa diin nga matubo kami spiritually, kung sa diin nga magamit mo pagid kami Ginoo sa imo nga mga buluhaton sa sininga kalibutan. Father, we pray for all the pastors and workers sa bilog na kalibutan na nagpangalagad sa imo. Nagpapray kami, Lord, na ikaw ang nagkiya sa ila. Ikaw ang mag-provide sa ila kinanglanon, upod sa ila, tag-stag sa family, and even sa mga ministries that you have entrusted to them. Lord, we pray for wisdom and for power nga kinanglanon nila Ginoo sa pagpangalagad sa imo. We also pray for our brethren who are sick. Nagapay kami Lord nga kabay ikaw gid ang mag-extend sa ilang sa imo nga hilingan sa ila. Agud nga mag-aayo sila Ginoo. Salamat Lord nga sa diin ikaw gid ang imo man sa ila kinanglanon. We pray Father for more faith sa ila. Nga saliin, nga saligan nila, tuuhan nila that you are the Jehovah Jireh, ang Diyos nga magkaayos sa ila. Kamita Lord ang mga bulong, maintenance, kinainom nila, even doctors na nag-check sa ila na physical malawas. I pray Lord na ikaw ang magpakamayo kag magigamit na saliin nga sa imong kabubuton kag sa imong kaluoy magkaayo man sila Ginoo. We also pray for all the churches. I pray, Lord, na ikaw ginamang gihimo na masang kinanglanon. And also, we also pray for the spiritual growth of the churches. Kamay Ginoong nga paagi sa imo pulong. Kag-intimacy sa imo paagi sa pagpangamuyo. Yaragit Ginoong spirituhanon na pagtubo sa tagsa-tagsang matabo. Paagi sa ni Ginoo, makaibalo kami how to respond sa tanan ng mga circumstances nga inaatubang namon sa amon pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Kag nagampo kami amay sa mga local and foreign missionaries sa lainain nga lugar. Lord, di ako sila ma-mention by names, but Lord, we pray nga ikaw yung Ginoo ang magpalayon sa paggamit sa ila sa imong mga ministries to reach more souls, and we also pray for their needs and wisdom na kinalano nila Ginoo together sa ilaman Ginoo ng mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan. Protektari sila against sa mga violence, and protection ni sila Ginoo palihog na saliin ma protektahan sila halin sa mga tao nga mga hingabot sa ila, and protektari sila Ginoo against sa amon kaaway kahit kabay na sa imo Ginoo nga pag-upod maging safe sila Ginoo, kahit mapadayon ang pag-bulagwag sa imo pulong sa tex-tex sa ka mga katawhan. And we also pray, Father, for all the radio ministries. Di amon man ma-mention by names or by stations, but I pray, Father, nga ikaw gid ang pagpadayon sa pag-himunok sa mga kinanglanon. Ngamdam ko gid ang malabutan sa sini nga mga ministries, mga katawan nga nagkinanglan sa imo, kabati, ang mga katawan that nag-seek some love, makita nilang ang gugma ni mo Ginoo. So gumit agad ang mga radio preachers, kabay nga kagising bulig, malapot sila kag makita nila Ginoo kung ano ikaw ka gamanan ng Diyos, ano ikaw ka may gugma o ng Diyos sila kabuhi. So Father, we commit to you even our lives. Lord, continue to use us to be a blessing sa mga katawhan Ginoo nga nagatulog sa amon, and keep us safe always, and give us good health, O Lord. Thank you for this day. Thank you for the life that you have bestowed upon us. Inatuyan din amon ang tanan sa imong may pagdayaw, pagpasalamat sa pangalan sa amon Diyos at manuluwas na si Kristo Jesus kami nagpangamuyo. Amen and amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Hesukristo magapabilin sa imo kag sa akon. Kag tungod sina, amo ini ang aton niya kalig-unan. Amo iniya ang aton paglaom. Amo iniya ang aton nga kaisog sa pagpangabuhi. Tungod ang aton Ginoo nga ginbato naton bilang aton ni manluwas, amo ang magapadayon sa pagdihon sa aton niya kabuhi, kag magapreserba sa aton kalawasan tub-tub, nga madala niya kita sa iya nga ginarian, kagimpito niya ang tanan-tanan, nga ginpromesa niya sa imo kag sa akon bilang iya nga mga tinubos. There is a peace in my heart. Na magapalahin kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton na Ginoo kag ang aton subong nga ginatalakay ang paglaom ni Habakuk. Sa ginambal naton, one of the many ways to walk courageously in this world of chaos is to be hopeful. Kag nibuluan naton nga ang aton gali nga paglaom na pasad sa saad. Saad sang Diyos. So wala kita sang lauman kung wala kita nakaibalo kung ano ang mga saad. Kag may baluan namang naton ang saad sang Diyos kung ginatunan naton ang puno sa Ginoo, kay yara sa puno sa Ginoo ang iya nga saad. Amo ina, makita naton ang saad sang aton Ginoo sa iya balaan niya pulong. So, amo ni ang kamatuoran niya natun anaton kag ang prinsipyo nga masapuan naton niya sa Biblia. Karon sa pagparayon naton sini aton pagatalakayon ining kasulatan ni Habakuk. Sa nagligad aton nga natun-an ang bahin sang ginatog naton introduction naton sa kasulatan ni Habakuk, kag si isa sa mga ginambal naton ni isa siya ka manaragna pero pinasahi ining iya mensahe kay siya lang ang manaragna sang aton Ginoo nga wala iya direkta nga nagpaayag sang mensahe sang Dios sa katawan sa Israel paagi sa iya, kun indi mga pululungon ini, mga panalambiton ini nga ginsambit, ginpahayag ni Habakuk para sa Ginoo. So amini kun aton diri nga ng taon sa sini nga dinalan sang kasulatan, may tatlo lamang ini kapitulo kag pidi gani sa isa kapagpungko mabasa ta ni bilog. Ang kamaturan din nga makita nato nga nagtuaw si Habakuk sa aton Ginoo, kag ang aton nga Ginoo nagpamati sa iya. So naghatag siya sang iya dra nga complaint sa aton Ginoo. Amo nang first part dra, chapter 1 verse 2 to 4. Kag nga pag-abot naton sa verse 5 to 11, dra naton makita ang sabat sang Dios sa kay Habakuk. Kapagkatapos sina, nagpayagliwat si Habakuk kay indi niya maintindihan ang rason nga aamuin niya ang sabat sang Dios. Kag ni sabat liwat ang Dios sa iya. Dra naton makita ang iya dra ikaduwa nga pagtuaw sa aton ni Ginoo, Habakuk chapter 1 verse 12 to chapter 2 verse 1. Kag ang Dios nagsabat sa iya dra sa chapter 2 verse 2 to verse 5. Amo inang makita naton sa sina nga dinalan sang kasulatan. Kag ari kon aton nga usisao no kag aton ini nga patpaton. Kag pagkatapos ini makita naton karon ang leksyon nga aton maobserbaran tungod sang pagpakigsugilanon ni Habakuk sa Dios kag subuman ang sabat sang Dios sa mga pamangkot kag sa yamo ni Habakuk. So, ari, kung aton nga usisaon ini, makita naton nga sa tunga sang kadulom, amo ini ang tion nga dapat magpalapit kita sa kasanag sang Dios. Amo ini ang gusto diri pahangop ni Habakuk sa aton. Nga kung sa aton pa, ang pangabuhi naton sa sini kalibutan tungod sa sala, tam-an kadulom, Pero amo ini ang tion pagid nga dapat magparapit kita sa kasanag sa Diyos. Ano ba't sila yung sini? Agod niya sa tunga sa kadulong, ayan magatener kita, pero nahang panaton, kag may kasiguruhan kita, kag may kahulugan ato niya pagpamabuhi sa tunga sa kadulong nga sa diin yara kita. Amo ini ang pagtununan nga makita naton. So, diri naton ma sa puan sa chapter 1 verse 2 to 4 ang una nga yahmudri ni Habakuk. Kag ano ini kun aton nga usisaon ini nga din na lang sa kasulatan para makita naton ang iya diri nga ginapahayag sa aton Ginoo. Amo nga Ginoo, lantawa ang imo nga katawhan. Lantawa ang ila nga pagpangabuhi. Nagtalikod sila sa imo kag ang ila nga pagpangabuhi hindi na suno sa pagturunan nga ginhatag nimo. Hindi na suno sa imo nga tinutuyo para sa ila nga amo sila ang mga kapawa sa sini nga madulom nga kalibutan. Nga sa diin sila amo ang manugtoy-toy sang tanan-tanan ni pungsod sa pagparapit sa imo. Amo ini ginabalad diri, busa ang kasuguan hakuga kag ang katarungan wala gid nagagwa kay ang malauton nagalikop sang matarong. Busa ang katarungan nagwa nga pinatiko. May isa ako diri ka translation nga nakita kag amo ini ginambal niya, no? Ang kasuguan maluya kag wala pulos. Now, hindi ini nga wala sing pulos kag maluya ang kasuguan sa Diyos. Kun hindi nga wala sing tawo nga nagahatag sang hustisya kag naga-administrar sang kasuguan nga napasad sa pulong sang aton nga Diyos. Subot silingon sini, nga Ginoo ang mga pangulo namon. Pangulo sa sulod sang imong katawhan, political leaders, religious leaders, wala sila Ginoo. Nagpamati sa imo, nagtalikod sila. Kaginbali wala nila ang imo nga kasuguan. Kag ang mga malaot, amo pa ang nangin madinaugon. Kag nagaantosya ang maayo, nagauswag ang malaot. Kag pigado ang mga maayo, tam-an kagahod ang malaot, kag nagahipos ang mga maayo. Ang mga matarong nga butang nagtiko, kag ang mga malaot nga butang amo pa ang nagtadlong. Amo ini ang kahimtangan sang panahon ni Habakuk. Nga kun aton nga lang taon nagakatabo na inisubong man sa aton nga panahon. Kung kaisa, kung imugid nga usisaon sa sulod sang opisina, sa sulod sang buluthuan, sa sulod sang isa ka grupo, ang masubo kung kaisa kay yadtong mga magahod, amo pa to ang mga malauton, kag ang mga matarong nagahipos na lang. Atong mga malauton, amutuya ang makita nato niya nagauswag. Tapos, ining mga matarong niya, amunin nagaantos. Wala na ginasapak. Tiko ng taon naton, do katulad man ini. Ang sitwasyon diri, naton subong, kabisan pa sa panahon ni Habakuk. Ti ano diri ang gusto kagandum ni Habakuk. Nga kung ato niya taon bilang isa sa kapropeta, ang iya diri nga ginapangayo nga magduaw ang Diyos sa ila. Hukman sila sang Ginoo, agod niya makita nilang bugat na kamot sang ato ni Ginoo, kag maginulusulo sila, kag magbalik sa tiilan sang Diyos. Kay hindi maayo nga magpadayon sila sa amusini nga kahimtangan, nga magpalayo, nga magpalayo, nga magpalayo, na magdalusdos na lang, na magdalusdos ang nasyon sang Israel. Kung hindi nga mangita ang Ginoo sang pamagi nga maguntat ini, kag iya ini nga mapabalik ang katawan sa Israel subong sang iyang handom bilang isa kapinili niya nga pungsod. Kag-ari diri kon aton yan aton sa pulong sa Ginoo, nagsabat ang aton nga Diyos. Diri sa Kapitulo 1, versikulo 5, tubdub 11. Pero basahon ko lang ang versikulo 5, kag 6, kag ang muling ginambal niya. Tulo kamo sa mga pungsod, kag magtanaw, magkatingala, sing lakas, kay nagahimo ako, sing bulaton sa inyo nga mga adlaw, nga hindi ninyo pagpatihan bisan isugid sa inyo. Kayari karon, ginabangon ko ang mga Kaldianhon, amo ni mga Babilon nun, no? Ang mga katawan sa Babilonia, ina nga pungsod nga mapintas kag madalas nga nagalatas sa kasangkaran sang duta sa pag-angkon sang puluy-an nga mga duog nga indi ila. Tigo nato niya ng taong nagambal din Diyos sa kay Habakuk. Habakuk, hulat ka lang. Lanto ang palibot ni mo. Kay ako niya ginaaman ang Babilonia nga amo ang akon gamiton nga magbakol sang ako nga katawan agod nga marilisar nila ang ilang nga sala kag magbalik sila sa akon. Amo inisabat sang aton nga Ginoo. Apang kun lantaon naton sa sini nga dinlan sa kasulatan pag abot naton sa Kapitulo 1 versikulo 12 tubtub ini sa versikulo 1 sang Kapitulo 2, nagpamangkot liwat ang aton diri nga manalagna si Habakuk. Nya Ginoo, ano ini, hindi ko ni maintindihan. Mas malaot pa ni, mas mapintas pa ni, mas mapiguson pa ini nga makatawan ang Babilonia kumparar sa imong katawan, Israel. Karon amo ini ang imong gamiton. Tikon aton niya ng taon, tam-an gid ni ka normal nga pamangkot nga dapat naton ipamangkot. Kay ti kun lang taon nato no, do hindi man maayo ang kalautan sa isa ka nasyon tapnaon, pero ang magtapna sana mas malhaot pagid nga nasyon. Ti amo ini butang nga hindi maintindihan ni Habakuk. Amo ini nga ginambala diri sa aton sa versikulo 12 kag 13, hindi ka bala kutob sa walay katubtuban o Ginoo nga akon Diyos ang akon balaan? Hindi kami mapatay o Ginoo ginpatud mo siya nga sa pagukom kag ikaw o igang nagatukod sa iya sa mga pagtudlo. Ikaw nga putli pa sing mga mata kag sa magtulok sa malaot kag hindi makatulok sa mga pagkabalingag. Nga bala, nagatulok ka sa maloibon kag nagahipos ka kung malauton ang nagahalunhon sang tawo nga matarong pa sa iya. Sa amoy ning pamangkot diri ni Habakuk, Ginoo, mas malaot pa sila kumpara sa imo katawan karon amo pa ini ang imoya nga gamiton. Kag ang katahom diri kay sa tunga sang ginatawag naton, hindi pagkaintindi, hindi makahangop si Habakuk, ang Ginoo nagsabat sa iya. Diri sa Kapitulo 2, versikulo 2, tubtub 5, nagsabat diri ang Diyos. Kag ang sabat diri sang Diyos sa kay Habakuk nga amo sini, may tion gid nga tapuson ko ang kalautan. Kag ang kalautan indi magdaog sa katarungan. Katahom sa sina ang kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Diyos. Gani kun aton isusaon, nagambal ang gidri ang Ginoo, the just shall live by faith. Ang isa katungluo magakabuhi indi sa butang makita niya kun indi sa iya pagtuo. Indi sa butang ginaangkon niya kun indi sa iya nga pagtuo. Sa anong leksyon nga makita naton diri sa kay Habakuk? Una gid, God's ways are not our ways. He is faithful and He can be trusted. And the point is this: since God's ways are not our ways, then our job is not to understand how God works, but to trust in Him.
1: Amo ining makita nato ni sa pulong sa Ginoo, nga ang pamaagi sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, hindi katulad sa aton plano kag sa aton pamaagi. Kag tungod sini, hindi iagri aton katungdanan nga dapat maintindihan aton ang tanan-tanan niya pamaagi kag plano sa Dios.
0: Kun hindi, saliga naton ang plano ang tinutuyo sa Ginoo, bisan pa hindi naton mahangpan kag maintindihan.
1: Amo ini ang kamatuoran diri nga makita naton. Kaya nga man, kung lang tao naton diri, no, confused amo ang term nga magamit naton diri.
0: And in a sense, he is doubting of the ways of God. And yet, God stooped down at his level and continued to explain to him in a different perspective.
1: Amo ni makita ay naton sa kay Habakuk de. So, butsilingon sinigali nga may mga tiniun gid sa aton kabuhi nga hindi gid naton mangpan ang mga bagay-bagay nga nagkatabo sa aton. Kag may mga tiniun man nga pwede man kita atakihon sa pagpangduwa-duwa. Amoy na nga may isadra kaamay sang bata nga ginataki sang malayang espiritu. Anong ginabaladra sa kay Ginoong Hesukristo, Ginoo, buligi ko sa akon pagpangduwa-duwa. Amoy niya ko natong gini ilang taon, isa man ka pangamuyo nga dapat aton pangamuyoon. Kaya nga man, bahayin man ina sa aton Kristohanyang pagkabuhi. Bisan si Abraham, ginakabig siya nga amay sa pagtuo, pero madamo man sa mga tiniun nga nagpangduwa-duwa siya. Hindi niya mansinihan. Kag ang plano sa Ginoo, kag nangita sa sang iyatawhanon ng mga pamagi. Nga kung ang taon natin, in a sense, it also implies his doubt. But the overarching character of Abraham was, he is a man of faith. Amo ni makita naton diri. Now, isa pa gid diri kabutang nga masapuan naton.
0: Even when things turned into chaos, we need to be convinced that God is in control.
1: Bisan pa ang mga butang sa palibot naton, ang aton pungsod, ang aton kalibutan, ang aton panimalay, ang aton isimbahan, daw ginalabugay, kag hindi naton maintindihan.
0: Pero isa lang kabutang na dapat gid naton tuduan ang aton kaugalingon, sa tunga sang paglabugay, sa tunga sang mga butang hindi naton maintindihan, ang Ginoo ang nagakontrolar sini tanan-tanan.
1: Katahom sa sina bala nga kamatuoran. Kay kun aton nga naton, kitay nga tao gusto naton nya kitaya ang magdumala sang aton nga pagpangabuhi.
0: We want to control everything.
1: Ang aton nga mga plano, ang aton nga mga schedules, ang aton dira nga ginahimo, gusto naton nya kitagid ang magapangamot.
0: Pero may mga tinuang gid nga hindi naton ina makontrolar. Kag madamo sa butang nga nagapasiko-siko, kag nagasaka panaog, nga hindi naton man sidihan. Pero dumduman naton, God is always in control. And because of this, and I think this is the most important, in the midst of chaos, we can still be at peace. We can still experience joy that comes only from God.
1: Sa tunga sang kagamo, ayhan kagamo sa sulod sa iyong panimalay. Ayhan managtariwan sa imong panimalay. Ayhan naputo ang imong negosyo. Ayhan wala ka nakapasar sa board exam. Ayhan wala ka nakatrabaho sa guwa tungod kay na-fail ang imong medical exam. O kung ano-ano manda nga mga butang nga makambal kita o kaysa nga daw wala nagapabor ang mga sirkumstansya sa ito niya nga kabuhi.
0: Pero dumduman na ton, sa tunga sini, ang Ginoo makatag sa gyapon sang kalinong kagkalipay sa aton. Kag amo ini ang makita naton
1: sa kabuhi ni Habakuk. Aton ini pagapadayunon sa madason ni broadcast inyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapagpas.
2: Forgiveness is like a healthy diet. Acknowledging the benefits of the two is not enough. You need to practice them. But because forgiving someone who hurts us seems easier said than done, most people settle for the taste of resentment rather than savoring the sweet taste of kindness. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ephesians 4:31 and 32. Are you still holding a grudge against someone? Anger and bitterness will only reap the penalty of an unforgiving spirit. Keep this in mind. The harder your spiritual arteries, the more your heart will grow cold. But when you learn to forgive, you stay spiritually fit.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: nasus ini kita tihon pada iyo naton ang kita rikta naton kahapon. Yari na kita diri karon sa Acts chapter 5 verse 12 kag verse 15 and 16 gin mention nakon. Kag basahon ko sa inyo ang verse 15 and 16 of Acts chapter 12 nga siling, inasmuch that they brought forth the sick into the street and they laid them on beds and couches. Gin mention naton ni kahapon jutay that at least at the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities around about unto Jerusalem, bringing sick folks and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed everyone. Kapag ang ginoo mo pa kamas ang pulong niya, nandulo kita kahapon, sining naton, Peter's shadow did not heal. Healing is answer to prayer. Now, tanawin na ito sa verse 16, kung tanawin mo na, ang may mga tao na demon possessed. They were all healed. Demon possessed people fled and all healed. And in verse 14, the growth of the church. Kasi sa verse 13, pasaka kita si Babaw, the fear of others. And unbelievers had respect for the followers of Jesus, feared the deadly potential of joining the church. Tanawin pala natin din ang verse. Ang verse nga ini sa ginhambal naton. For miles, kilometers, nga mga malayo nga mga lugar, around the news, nag-spread out ang mga masakiton, kag ang mga ginademon possess, may mga unclean spirits sa ilasulod, gindala dito, pakadto sa kay Pedro, sa mga disipulo sa Ginoo. At the end of the day, makita naton dira ang end result, rather, was a record of performance that should come or that should cause sang pagdula nila, sang pag-ila, pagtuo pala sa mga moderno ng, o kung sa mga sang una pa, kay siling moderno ng lugar, pero wala modern, kag old modern sa una. Pariho gyapon na siling kukapon ang aton pala nga Ginoo nga naghamit kag ginasimba, kag ginalagad, kag ang nag-ayo nga Dios yung sang una pa, the same God nga ginalagad mo kag makaayo sa imo. Kay tungod siling naton wala gid lamang madugay nga ang pangamuyo amo ang sabat sang aton tanan nga mga kinanganon. Nakita nato diri mga utod. And they were healed, everyone, makita tadi. Kag amo ini ang ginatawag may mga healing campaign sila, apang nakita kaginpahayag ang ilagin tibong kaginbayaw ang Ginoong Hesus Kristo naton. So, nakita nato diri ang gahom. The power of God displayed through the apostles. Number two, nakita nato diri that faithfulness in the conflict, the persecution of the apostles. A pure and powerful church will provoke a hostile reaction from the satanic world system. Inang kinanta na ko nato ng mga sa verse 17, arin makita nato dito, Acts 5:17, mga false religion, political power. Tanaw ba karon na? If we are going to gauge or base sang unang nga nagkatabo, kag sa subong do pare-pareho lang nila. The indignation of the council. So verse 17, the high priest, no, sinong high priest diri during this time? Tanaman yung kung sino mga important character di si Anas kasi Saipas. Those with him, iniblang mga Sadduces, wala inilagapati sa supernatural, sa mga anghel, or bodily resurrection. Upon those with him, the apostles were doing something they did not believe in and said were impossible. Nga hindi na iya matuod. Nga nag-bodily resurrected ang Ginoo. Wala na iya kamaturan. Ang mga supernatural nga mga bagay, kag mga bulaton, wala na iya kamaturan. Ang mga anghel, hindi na iya matuod. Kag ang nag-lead sa opposition, amo ini ang mga Pariseo. They lead opposition in Jesus' day. The Sadduces, ang mga Sadduces in early church, makita nato diri. Kita man nato diri ang jealousy at the popularity of the church. Grabe, no? Tanawa niyo dabla sa Acts 2, Acts chapter 4, in Acts 4:31, church with Holy Spirit. Acts chapter 5 verse 3, Ananias and Sapphira filled by Satan. And then verse 17, filled with jealousy. Grabe, no? In Acts 4, 5, makita natin dire, grabe gin kayo ang trouble. Ginakontrol sila sang mga wala pulos ng panguna-una. What or who is controlling you? Amo ni ang mga wala pulos ng panguna-una nga ang isa sa aton iglesia may luyag pagid niya isa ka tao iya nga mag-wrap up sa kang siling nga ako ang makontrol sa siling ng simbahan. Nakita nato da. So kung ato to pang doon mga utod, what or who is controlling us? Ang aton bala ang kaugalingon ta o ang iba nga tao o kung ang nagkakontrolar sa aton Diyos. Kita nato dire. So gin sa verse 18 makita nato dire daw masubo ini nga balita apang kamatulan and lay their hands on the apostles and put them in a common prison. Wow, grabe no. Imprisonment of the apostle because sa paglaslas kag pagwali lang sang pulong sang Ginoo. So this begins the second wave of persecution against the church in Acts. May ara sila gito yung ibutang nga prisonan, public jail, nga everyday gina, amon to na to, black court to, everyday ginakantiwan sila. Masubo, no? Pero di kung prisohon ka malang ang sala mo, ganit ka kung priso, ang priso, ano ganit kung priso ka? Kung priso ka, nakasala ka. Pero kung ang sala mo malang pagwalis ang pulong sa Ginoo, okay lang man, ha? Proti tani daw hindi ginoki, daw kabudlay mo ito magpangabuhay dito sa sulod sa prisuhan mo, hindi ba? Pero ti anon mo ni? Huwag kami himo kung amo na iya ang madangtan naton diri sa aton old and troubled world. Tanawa mo na doon ang persecution. Subong gani, no? Kung atong tarupang doon, damo nga mga cults, damo nga mga false religion, damo nga mga nagapasipala sa imo, nagakriticize sa imo, and even Christians criticize and jealous with you. And yet, nobody, wala pa, kagwindi, wala abot, kung natabo ina, kabay patani, hindi lang, pampilakaan lo, basi matabugin, wala pa man order sa aton higher government, na hindi na ta magwali, kag magsugit sa pulong sa Ginoo, wala pa man. So, bong, we have all the freedom, we have all the choices, we have all the liberty sa pagtibong sa pagbayaw sang kadalagan nga yara lamang masapuan sa kay Ginoong Hesus Kristo. So, faithfulness in the conflict, number one, the power of God displayed through the apostles, and number two, the persecution of the apostles, and then number three, we are going to tackle down the preaching of the apostles. Deliverance from prison by an angel of the Lord. Wow, grabe, no? Terrible, eh? And then sa second Peter chapter or sa Acts chapter 12, 6 to 11, delivered sila by an angel of the Lord. And then makita natin dere ginluwas sila sa prisuhan, ginmanduan sila sa pagwali katahom. Gwa ka muna sa prisuhan. Kung sa aton pa, ari ang mando sila. The command to preach is this. Go! Acts 5:20, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Kita natin rin mga utod kung ano ang ginambal. Go, stand, speak in the temple. Having been warned and imprisoned, the disciples could not be, you know, deterred from this heavenly command. Sini niya, hindi na kamo mag-imo, sini kay prison kamo na mo diwat because of this ayhan nakulbaan sila apang nadula ang ilang akadlok sa gihapon bisan pa ginwarningan sila siling sang verse 20 bisan pa amo ano magkalatabo go and preach the gospel. Mga manong pangabudlay rinpamati karon kamalo kumalamo sa ato nga manong pangabudlay rinpamati sa sinigingan lang di na tamang kadlok to na budayan ko isa ka one of my colleagues as sunari man sa isa ka duhog niya pastor baka good like it baka po eh baka si buka di brother kasi siya kid kung doon mo na ni anay ato mahatag baka good like it siya Nga bisan pa kwarta, amo ang magtulod sa akon, magpalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi ko na pag-ibaliwala na ako nina, hindi ko na pagbalihon. Maalagad ko yung gihapon sa Diyos. Bawa ito'y turo-turo maluhatay sa desisyon sa isa kamarong pangabunday namon. Mga utod, matuod ni. Ara kadamo sa mga butang na kung isa daw hindi nato mensindihan sa pagpalangabunlayan. Apang if we're going to claim Acts chapter 5 verse 20 that we will go and preach because this is a command to all of us. Go. It means great commission. Stand. Preach in the temple. Bawo, grabe, no? Kanto ka sa mga roo, kung diin-diin. Speak the words of eternal life. Amo ini ang maayong balita. Mga manong pagabudlay, I dedicate to you this morning, sining aga, na programa naton. Padayon ang kita. Take a stand for the cause of the gospel. Iwali naton, iwaragwag naton ang maayong balita sa pihak sa mga gumuntang kag mga dalagko nga mga troubles and conflicts and problems. Padayon ang kita ang Ginoo magpakamayo sa ato. Pastor Gideon Kaili, good day. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang manaang nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: ay nagalikop nga kadulong sa kabuhi sang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulong. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag. Sunlight,
1: sunlight, good morning sa amon mga abyan, kasamon maukod nga manugpalamati. Salamat gid sa inyo nga pagpangamuyo. Padayon nga pagpamati sa diri sa DYVS. Salamat gid luwat nga makabisita kami sa inyo mga panimalay kag makadala sa mensahe sang aton nga Ginoo. Magabasa lang ko diri sa balaan nga dinalan sa kasulatan, makita sa Genesis chapter 12. Basahon ako ng verse number 2. I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and thou shalt be a blessing. Ang Ginoo gyud magapakamaayos ang iya nga pulong. Kung magabalik kita sa Genesis, the book of beginnings, makita naton ang purpose sang Ginoo sa iya mga katawhan. God does have an eternal plan for humankind. From the beginning of history, humanity's contribution to that plan has been disappointing. The early chapters of Genesis picture Adam's fall and the failure of society in Noah's day. Following the great flood, God's plan again seemed destined to failure as a result of human disobedience. Apang makita nato sa chapter 11 ng Genesis, God chose to begin anew with one man, nga amo si Abraham. Una sa tanan, makita nato nga ang Ginoo naghatag sang gift kag sang promise sa kay Abraham. God gave Abraham both a gift and a promise. From the long lineage in Genesis chapter 11, in which men live long, begot sons and daughters, and died, there surfaces a different type of person in Abraham. Little is known about him. Apang isa kaadlaw, the voice of God spoke to Abraham saying, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. So Abraham received God's greatest gift. Amo na ang nabato ni Abraham. Sa pagtawag sa iya, in calling Abraham, God gave his greatest gift himself. So in the New Testament, we are told, Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. Romans chapter 4, verse number 3. In response, in his life, he believed that God would work through him to ultimately bring about divine salvation for humankind. So, amo nang makita natin, amo nang gift nga sa diin mabato ni Abraham. And Abraham also received a promise. God promised, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make you your name great, and you will be a blessing. All of this to a man and his wife for whom childbearing seemed an impossible hope. And later God affirmed this promise. Look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them, so shall your offspring be. So muna makita natin mga hinigugma, mga utod sa Ginoo. Ti ini nga gift, ini nga promise. Once nga ang promise ang Diyos, nabalaan natin nga once ang Diyos magasaad, nagakatuman gid. Pero kita magsaad, nagakapaslaw. Ang Diyos siya wala nagkakapaslaw sa iyang mga saad. Kung naman ang ginsaad siya sa imo, kung naman ang ginhambal niya sa imo, kung naman ang ginpromise niya sa imo, ina magatuman gin. And God also made a demand. Ikaduwa rin nga makita natin. God made a covenant with Abraham. God's gift and promise were part of a conditional contract. Ang Ginoo nagtawag sa kay Abraham. God called for Abraham's agreement to fulfill his part of the covenant. A covenant with God is somewhat like a marriage ceremony. As the pastor inquires, do you take this man? Do you take this woman? There is a hush until there is a defined I do. God calls on men, but we must await a response. So not only God made a covenant with Abraham, but God demands a commitment. We do not receive God's salvation nor enter into God's purpose and work until we have made a definite commitment. God Himself, nga makita natin, naga-demand sa kay Abraham a wholehearted commitment and a strict obedience. God demanded from Abraham a wholehearted commitment. There is an entrance fee at the door of a Christian service. Salvation is free in that it cannot be bought, but both salvation and service demand the I do of self-surrender. So mga hinigugma, amo ini ang kinahanglan sa aton, ang commitment. Commitment like sa kay Abraham, sa pagbaton sa sininga promise, sa sininga gift, commitment nga sa diin, magapabilin kita kung anuman nga matabo, anuman nga kahimtangan, magapabilin kita nga matutom, nagapadayon sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. So Ginoo naghatag sa kay Abraham sa sininga gift, sa sininga promise, nagdemand ang aton nga Ginoo paagi sa sininga covenant, paagi sa sininga commitment. And God gave a command. God's command to leave the familiar or the comfort zone. Abraham was called to leave his native land and his father's home. Abraham apparently did not question God. He was willing to leave the familiar and go out toward the unknown. Abi kun ikaw man sa posisyon ni Abraham, mabudlay ini sa aton nga kabuhi, but si Abraham wala na simdamo mga pamangkot. Amo na sometimes sa aton kabuhi, gusto naton nga magapabili lang kita sa aton comfort zone. Diri lang kita kay maayo diriya. Maayo diri ang ministry. Diri lang kita. Amo lang ini kay kahapos lang. Hindi na kita magkato dito sa buki. Hindi ka budlay kaayo. Hindi na kita dito magkato sa isa ka bahay. Isa ka place. Nga sa ding kadamo dito sa mga criminals. Gusto nato diri lang. Gusto nato diri lang sa ato na comfort zone.
2: Dami ang Ginoo magpakighambal sa imo nga magakanto ka sa sinangang lugar nga bisan ka budlay. Pero makita naton sa Abraham.
3: He was willing to leave the familiar and go out toward the unknown.
2: Wala pa sa gani kay balukon ano dito?
3: But God's call to trust. To any question of Abraham's, God's only answer was, trust me. Salig lang sa akon. Whether called to leave family and native land or to remain right where you are, God's command is always up and out, out of self and the conformity of society into a transformed life in Christ. For specific instructions, we must trust Him one day at a time.
2: Tidra natin makita nga Ginoo naghatag both a gift and a promise. Abraham received God's greatest gift. Abraham received a promise. And God also made a demand. God gave a command. And lastly, God put Abraham to the test. Faith is often put to the test. The Bible nowhere promised Christian workers that they will be exempt from hardships and trials. Bisan hindi ikaw alagad sa Ginoo, bisan hindi ikaw manugpang abunlay, bisan ikaw Kristuhanon, hindi kita exempted sa mga kabudlayan or pagtilaw sa aton kabuhi. Every believer must face doubt, problems, sorrows, and disappointments. Abraham's commitment to leave home and follow God was only the beginning point. Abraham faced trials. Abraham was faced with two great trials, both of which were centered in his call to a missionary life. Una gid makita naton his faith was tested by Sarah's inability to have a child. God had promised a nation and he did not have a single child. He must have asked, Lord, why, how, when? God seemed to have answered back, I have promised. I will fulfill. Wait for my time. Waiting is often a trial sa aton kabuhi. Yes, mabudlay magulat. Pero ini test para sa aton. Kundi ingi kita. Kung kaysa ginapahulat kita sa Ginoo sa iya nga pinaka the best gin nga tiyon. Sa iya pinaka dami nga timing para sa aton. Ang masubo lang kung kaisa kay hindi kita makahulat. Nagauna-una kita, ti anong resulta? Ang resulta, hindi man maayo. Pero kung maghulat kita, ang result, maayo man. So Abraham's second trial was even greater. God finally gave him a son in his old age, and the son rapidly was growing into manhood. Ang Ginoo nagpakigambaluan sa kay Abraham, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain. I will show you. Makita natin yan sa Genesis chapter 22. So for Abraham, the sky fell. The world came to an end. But you know what? He obeyed, answering his son's query about the sacrifice with a helpless dependence on God. Ano ginabal Abraham? My son, God will provide at the last moment when the last ray of hope was about to fade. God told Abraham it was enough. Now I know that you fear God. Abraham's test has significance today. God always demand our best sa aton mga kabuhi. Pinaka the best. God, Abraham could be called the first missionary. Thousands have followed God's call. Now, God present himself to you. Kung ang Ginoo man magtawag sa imo, kabay paabyan, hindi ka mang hindi. Tumana ang Diyos. Kung diin ka man ibutang niya, ang Ginoo may ginaman gin na maayo para sa imo. Ang Diyos gin magapakamayo sa inyo, abyan. Ang inyo abyan, si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kaway pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa ngayon, pamanagbanag, kagabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 24. Sang panahon sang paghari ni Jehoiakim, ginsalakay ni Haring Nebuchadnezzar sang Babylonia ang Juda kag nanginsakop niya si Jehoiakim sa sulod sang tatlo katuig. Pero sang ulihi, nagrebelde si Jehoiakim kay Nebuchadnezzar. Nagpadala ang Ginoo sang mga taga-Babylonia, taga-Aram, taga-Moab, kag taga-Amon sa pagsalakay sa Juda, suno sa ginsiling sang Ginoo paagi sa iya mga alagad ng mga propeta. Natabo gid man ini sa Juda, suno sa ginsugo sang Ginoo, para mapahalin niya sila sa ila lugar palayo sa iya presensya. Tungod sa mga sala nga ginhimo ni Manase, pati ang iya pagpamatay sang mga inosente nga mga tawo. Ginpaagay niya ang iladugo sa Jerusalem, kag indi ini mapatawad sang Ginoo. Ang iban pa nga istorya, parte sa paghari ni Jehoiakim, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Sang napatay si Jehoiakim, si Jehoiakim nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Wala na nagsalakay liwat ang hari sang Egypt, kay ginagaw sang hari sang Babylonia ang tanan niya nga teritoryo. Halin sa ililigan sang tubig sang Egypt, hasta sa suba sang Euphrates. Ang paghari ni Jehoiakim sa Juda. Nagaedad si Jehoiakim sang 18 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya.

0: Isa naman kamalipayan nga pampanamyaw sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gyapon ini nga programa sa pagwalis ang pulong ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagaupo ninyo sa gyapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, lakip na din aton mga utod kag mga abyan para nga nagapamamuyo kag nadasakdag sini nga programa. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag nangidnon nga Dios, salamat sa liwat nga matulog na manamon ang imo mga pulong. Nga sarang makahatag sa amon sang kasanag kag subuman pinasahi nga paggiya sa amon kinabuhi. Kaysa madamo nga mga tinion Ginoo, nagatubang kami sa nagsari-sari nga mga tentasyon. Tentasyon sa pagkaibog sa mga tao. Tentasyon sa paghamkon sa mga butang sa sining kalibutan. Bisan pa man amay pagsulay nga kabigo namon ng amon kaugalingon nga mas mataas ang sa iban. O Diyos, tuy-tuy kami suno sa imo mga banas. Kagsubuman, ikaw mag-ausisa sa nga mununahuna kagkasing-kasing. Subong amoy nang ginhambal sa manungsan mo. Tuy-tuy kami Ginoo sa mga banas na nagahatag himaya sa imo. Kagining amon kinabuhi magdala pagpakamaayo sa iban nga mga tao. Sa liwat gayo kami sa imo paghimuno sang kakulangan sa amon mga utod. Bisan pa paghatag may lawas. Pagtuytoy sa amon mga utod na nagapangita paglaom. Sa paghinulusol kag pagtuo pagbaton kay Kristo. Ngay laman ang lobos. Buligi man ang imo managwali, nagatugyan kami in Jesus name. Amen. Well, utod na kun sa Ginoo kag abyan. Magatulog kita diri sang isa ka section naman sa may 1 Samuel chapter 20, versikulo 30. Silabo sang kaakid. Kabalo ko mga abyan, nagatuon gid kita diri sa mga real nga mga tao. Oo, amo na gani nga kanami siniiri relate sa aton nga pagkinabuhi o kung makakonek kita na aton term. Kaya nga aman mga tao gid ini mga utod nga matutuod ba lang nga may mga struggle sila kinabuhi. May mga pagsulay sila nga ginagyan, may mga kadalagaan, kagsubong man, may mga kapaslawan. Amo na abyan nga sining aton bala pagkinabuhi, matuod gid ang ginasiling sang hulubaton, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Kagindi magsandig sa imo ko galingon nga paghangop. Sa tanan mong dalanon kilalaha siya kag maghimo sa sang imo mga dalanon nga madinaugon. Amen. Amo na abyan. Kabalo ka mo, luwas lang gid. Kunining aton kasing-kasing, kunining aton kinabuhi, nadakpan sang Diyos, napuyian kag nakontrol sang balaan ng Espiritu. Sa liwat, we are prone to commit sin mga utod, nagahalit sa iban, nagabugto sang aton nami nga relasyon sa Ginoo, kag nagapauntat sang iya pagpakamaayo sa aton. Outburst of anger. Kaya nga aman, it's very obvious na tarupang da niya. Nga tungod sang malapit nila nga pag-amiguhay ni Jonathan kag ni David, sa masami, ginaapinan ni Jonathan si David agud nga indi mapahamak. Maminatud-on nga klase sang pagpakigabyan. Balo ka mo, kadamo sa mga dinalandri sa pulong sang Ginoo nga nagahambal na hanungod sang kasingkal abi. Matiin nyo bala ang ginasiling sang Proverbs chapter 16 verse 32. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Grabe mga utod, puno sang kaalam kag maligdong kayo nga mga laygay sa aton. Anhon mo malang tawo nga purti ka isganan, purti ka kusog, nag-conquer siya sa mga ginarian, pero iya kaugalingon, hindi niya makanker. Hindi ba na? Dakong posibilidad nga ayhan ini nga tao gina-picture dila sa Proverbs nga sa diin hindi niya ma-hold on ang kailigbon sa yati, distraction ina. Kailigbon sang unod, hindi niya mapungga ng bugal sa kinabuhi, kasubuman of course kaakid. Slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Tiutod, ang ginhimo dire ni King Saul sa kay Jonathan, nagapakita nga wala niya madaog ang iya kaugalingon. Basahon ko sa inyo sa aton King James Version, 1 Samuel 20 verse 30. And Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said unto him, "Thou son of a perverse, rebellious woman." Grabe. Actually, kung imo ini i-translate sa aton modern abi nga mga pulong, pamuyayaw ni siya mga utod. Ti amo inang nagakatabo sa tao nga hindi niya mapunggan sa lakas nga kaakig ang yakaw galingon, mamuyayaw na siya. Masin kasakot ti para pastor ma-release ang stress. Hindi na kay ma-release ang stress. Hindi iya kontrolado ang iya kaugalingon. Apang mga utod, dako ni siya eh, nga sikwahi kun ara ka nagadala sang pulong. Nga sa din, hindi ka maka-withstand sa ginasiling naton pressure sa mga pag-atake ayan sang tao o circumstances sa imo kaugalingon. Isa ikaw ka-amay, isa ikaw ka-professional, isa ikaw ka-leader sa pungsod, o kung nag-exert ang influence, hindi nami. Nga hindi mo mapunggan ang imo kaugalingon. Nga sa diin, wala kang nagatalupangod na sang balatsyagon o kung sirkumstansya, mamuyayaw kay mo. Hindi lang ito, no? Tamatiin niyo malaliwat. And he said unto him, "Thou son of a perverse, rebellious woman." Na sila na kung pamuyayaw ini siya. Tiangin buyayaw dire ni King Saul, why na iban? Iya bata, kagari pagid. Dumdumon ninyo nga sa sining nga mga tinion, gasinalo-salo ni sila. May ara sila nga fiesta. Pero mga utod, wala niya mapunggan ang iya kaugalingon. Subo nga hari, subo nga amay, subo nga bana, dalasa ang iya bata sa lakas nga kasingkal sining tawo nga si King Saul. Now, may isa ka translation nga naghamal siya, bastard. This is according to a foolish, filthy language of men's brutish passion nowadays. Tihamak mo na. So, mag-abot na ni gani sa imo, mag-abot na ni sa ako na biyan, ngayon itamapunggan aton ko galingon, suppose, pakamalauton tang Diyos, pakamalauton tang tao. Kabalo ko mo kung ano nang ginapakita, hindi kay maalam ikaw. Kung hindi nagpakita sa imo tagipusoon na kinanglanon mo si Kristo Jesus. Amen. Kagamon ang akon pangamuyo. Sabisan sin o man sa aton, hindi tayo matago sa aton kasing-kasing. Magwa gini sa aton unahuna, magwa gini sa aton mga pulungon, matranslate gini sa aton binuhatan, kung kinanglanon mo si Ginoo. Amen. Temo na biyan, balik kita. Sa paghinulsol sang imo sala, sa pagtalikod sini, sa pagtuo kay Kristo nga imo sulong manuluwas, kagagdahon mo siya nga magsulod sa imo tagipusoon. Kabalugid ko nga ang Ginoo nagpromesa, isla niyang imo kasing-kasing, halin sa isa kamalaot kag makasasala, alienated sa Ginoo, ipasag-uli niya sa iya. Hugasan niya ini, nagsadang pulong sa Ginoo, bisan ano kay itong inyo sala, mangin maputi sila pagi sa dugo ni Kristo Jesus. Hindi ba? Naumuning mga pulunungan pagi niya. Number two, hindi lamang kay nagsiling siya sa kaya Jonathan ngay anak, "You are a bastard." So that puts a question sa legitimacy ni Jonathan. Amo na mga utod, kabalo ka mo ang lakas kasing kalokon ka akig sa kinabuhi sang tao, ilabinagid ang ara sa leadership, why na siya sing ginasiling naton klaro nga panghuna-huna o kung tagipusuon nga makahimo sang mayo nga mga desisyon kagsubong man mga pululungon nga makapalig-on o kung makahatag encouragement. Di kabalo ka mo mangintuntuod ka ganyan nga lalaki o kung isas ka babae abi nga kabalo ka magpilas sang balatsyagon sang iban pagi sa imong mga pulong, at the same time kabalo ka mag-ako sang ina nga sala kag kabalo ka mangayo. Pasensya. Amo na. Di may mga tao nga, "Ati, isaya na na. Kung nasakit siya." No. Sa tagsa naton ka binuhatan, sa tagsa naton ka mga pulong, responsible kita, kag accountable kita sa iban mga utod. Dugno mo naton nga si Jonathan may balatsyagon. Dugno mo naton nga ang nanay ni Jonathan at least may balatsyagon. Tising ganun lang siyang tatay nila sang ginasiling naton kalauay nga mga puno. Ari pagid. Siling niya, "Thou was chosen the son of Jesse to thy own confusion." Kulang na lang kag sing ganun niya si Jonathan niya bata. Man ikaw bala bata kung nga si Jonathan, buang kagid klase tao. Ginpaboran pa nimo ang bata ni Jesse niya dumduma. Tugtog nga buhi si David, hindi kaya magahari. And by the way, mga utod, hindi malingig sa ihibalo ni Jonathan nga nakabati siya nga gin haplas man ni Samuel si David nga manginhari. Utod ti amo ini, makita naton diri nga sa lakas niya nga kaakig, obvious kayo ang selfishness or greed sa kasing-kasing ni King Saul. Number 2, nakita man akong di nga tama na sa iya nga mahambal niyang mga pulong nga wala sa bungog niya kung sin o man ang mapilas ukon madarasa sini, including na of course sa iya pinalangga ang asawa kag sa iya ang bata. Abianti anong aton panugyan sa aton mga pagtakop sa pagpamalandong? Kabalo ka mo, mabuslan lamang inang kadalo kagahamkon sa aton tagipusoon kung sa liwat magapuyo si Ginoong Hesus. Kagaari abyan, kung ginasulay kita sang aton kinabuhi, nga sa diin magpakita sang lakas nga kaakig, dumdumunta lang bala ang Ginoo sa iya dealing sa aton. Matiin nyo gin, Nehemiah chapter 9 verse 17, nagasiling ang pulong, "And refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them, but hardened their necks in the rebellion, appointed a captain to return to their bondage. But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not." Amen and amen. Abyan, tulukon talang ang Diyos na sa iya dakong pagpailob kagaluoy sa aton, wala siya nag-execute sa iya judgment sa kasingkal, kundi sa kaluoy paagi sa pagpaagay sa iya dugo dito sa krus sa Kalbaryo, agod nga mapatawad imong sala kag mabuksan ang langit para sa imo. Bato na siya kag ang Ginoo magapakamaayo sa aton. Wag kutob lang ani kita diri sa aton pagpamalandong. Paalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope. Kakaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo sa Hilubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kay digital platforms, tubtob na ang tanan, makabati.

0: Good morning, mga abyan, kaoturan kay Kristo. Kita ginagadayaw kang nagpasalamat sa Ginoo sa sinimanan nga oportunidad nga ginhatag sa aton nga sa diin makadala kita sa mensahe isang pulong sa Diyos. Dalang ang Ginoo nga ay pulong padayon nga mabatian aton sa tagsa ka programa diri sa Radio DYBS Bacolod kag yes, ang pulong sa Diyos nagapalig-on ina sa aton nga mga kauturan sa aton Kristohan nga pagtuo kay kun wala ang pulong sa Diyos mangin malnores sa aton kalag. So kung mangin malnores sa aton kalag bangod kay ang pulong sa Diyos muna aton pagkaon sa aton kalag kay Espiritu, paano kita magakabuhi bilang mga anak sa Diyos? Gani nga dayag kita kagapasalamat sa Ginoo kay aya pulong padayon nga ginawali kag diri sa aton sa Pilipinas, sa Negros, sa Bacolod, hilway kita ya nga magadala sa mensahe sang pulong sang Dios. Saliwat iniinyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship dira sa may Lopez East Center, Barangay Villamonte. Sa tagsa karumingo nga adlaw nagatipon kami dira last 10 sang aga. Gani kun ikaw abyan wala ka sang simbahan, luwi ikaw nga makigaangot sa Dios, kalipay namon nga maka minister sa imo. Kagun ikaw naman tumulo ni Kristo kag madugay-dugay na wala naga pakigaangot, gigupod sa mga kauturan sa pagtuo. O kung nabugnaw ni ikaw sa imo nga Kristohan nga pagkabuhi, kaguna ikaw sa simbahan, kalipay namon nga maka ministry man sa imo abyan. Feel free sa pag-join sa amon sa tagsa karumingo alas 10 ang aga dira sa may Lopez East Center sa second floor. Kainos East Christian Fellowship ang pangalan sang aton dira nga kung sa ministry sang Dios. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan nga nagapangamuyo kang nagasupport man pagi sa pagpamati sini aton nga programa ang Salmo Morning Edition sa tagsaka Martes nga adlaw. Kag yes, ginatamyo naton si Mr. Mrs. Jewel Valenzuela dira sa may Barangay Bata, Bacolod City, si Nainida kag Marino Atan Valencia ginatamyo naton. Kag sumuan si Maninay Gloria Diaz kag si Maninoy Nestor Diaz, ini sila dira sa may Bata Fundamental Baptist Church ginatamyo ta sila sa may Goodman nga aga. Kaginatamyo ko man si Brother George Demigracia dira sa may Bible Center Church sa Alihis. Kag sumang ginatamyo na ton si Ma'am Jima Galyantes Alumbro dira sa may Kabakalan City. Kag kalipay ko man magpanamyaw sa kaya Nanay Sally Abarte dira sa may First Baptist Church sang Mansilingan. Kag supod si Manang Dilia Bagtas kag sa mga pastors and workers sang Mansilingan First Baptist Church. Ako ng mga amigo ng mga pastors dito sa Bacolod, Pastor Norman Sibalya sang Airport Fellowship Baptist Church, sumaman si Pastor Noni Loxin sang Sumag Fundamental Baptist Church, kag si Pastor F.F. Nefras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church, subuman si Pastor Gridan Palma ginatamya man aton sa may aga. Pastor Dino Akot sang Galispin Fundamental Baptist Church, Pastor Dan Conibillamar sang MRRP First Baptist Church Parangay Handumanan, kag si Pastor Rizaldi Agulino sang Journey of Faith Baptist Church, suman si Pastor Juji Bargaminto sang Bacolo Tangub Evangelical Church ginatamya ato masang aga. Agag si Pastor Carlo Malata sang Bacolod Evangelical Church. Kag sa tanan nga mga kauturan nga nagapamati, nagapangamuyo sa ini nga programa ang Salmo Morning Edition, ginatamya ko gid kamo sang maigid nga aga. Sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Diyos, mga kauturan, diri kita sa Matthew chapter 5 verse 16. Sila'y sampulong sang Diyos. You are the salt of the earth. Ano verse 16? Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Magapangamuyo kita, Anay. Amay na mga langit noon, salamat kid Lord sa sininga aga. Sa mag-uungadlaw, nag-indugang mo sa amon, kag nag-dayaw kami sa imo bangod kay ay mo pulong buhi kung magpaday na mong mabatian. Salamat kami o Diyos sa sininga radio station sa Inbukas, nga ay mo pulong libre, nga ginawali, kag mabatian sa mga katawhan. Kagabay o Ginoo, ining registration, maging gamitin mo Diyos agud nga magdala ini sang palagyan sa pagdala sang kaluwasan sa iban nga mga tao na nagpamati sa tagsa ka programa. Gamitin mo pulong o Diyos nga magahikot sa ipusoon sa nagpamati. Bisan pa o Lord ang imo nga mga alagad nga sa DMA mga programa nga nagdala sa mensahe mo o Ginoo. Kagsasinitin mo Diyos akong pangamuyo. Buksit ay pusoon, hambal ikaw sa akong abiyan na nagpamati sining aga. Kakabayo Diyos yung upulong, mangin may hulot sila tingin puso Diyos kagtugutan nila. Ay upulong na magahikot sila kagsabuli sa Blas Espiritu, ma-apply nila o Diyos sila kabuhi. Agot magdala sa pagbago, kag mangin may mayaon nga pag-alagad rasi mo Diyos. Salamat kay Lord, and this is my prayer in Jesus' name. Amen. Okay, sa liwat gid may nga aga mga abyan kag kauturan kay Kristo nga sa diin maka share na makita sa pulong kay Dios diri sa kahanginan. Kaga diri kita sa Matthew chapter 5 verse 16, oh, let your light so shine. Mga abyan kag utod si Ginoo, ang isa ka tumuloo ni Kristo or ang sumunod ni Kristo, suga siya sa sining kalibutan. Kag naibaluan na ton, mga abyan kagutod si Ginoo, ano ka importante ang kahayag o kung suga. Ang isa ka lugar kung wala siyang suga. Well, makita na ito, no? Mangin instrumento ina sang krimen. May instrumento ina sang kagamo kung isa ka lugar maiwat ang kasanag. Drabala na yun sa may kung magagawa ka na, no, sa bakulod. Kag I think do pakantoy na isa sa bago kanami sang dalan kung gabi kay tungod sang kasanag. Piyak-piyak ang lugar tama gid kasanag tungod kay may mga poste, no? May mga solar street lights nga napahamtang. Kag kanami. Kag diri sa aton nga kinabasa mga utod si Ginoo sa Matthew chapter 5 verse 16, gina-remind, no? Part ini sang pagwali ni Kristo Jesus dito sa bukid nga ginapart ini sang pangwali niya sa mga disciples niya during the time. At the same time, possible may mga iban man nga pamati kada kusunod siya nga gina-remind sila nga ang ila kasanag mga magaluntad sila kabuhi. No? Amo sila niya, let your light so shine. By the way, mga abyan kagutod si Ginoo, ang light there is representing the Lord Jesus Christ sa tagsa kakabuhi sa mga disciples. Okay? Hindi kita manging kasanag kung wala si Kristo sa aton kabuhi. Di ba? Hindi kita manging kahayag sa komunidad kung wala kita Jesus sa aton kabuhi. Because si Jesus ang kahayag din ang ginhambal ni Matthew. O ni Jesus, I mean, sa buko Matthew. Nga bala, let your light so shine before men. Sa diin ba na patuhoy, mga pinagutod si Ginoo, ang aton kahayag? Sa diin aton dapat iniiplastar. Okay? Well, of course, sa aton nga mga tagsak, mga location, no? In the community, in our workplace, okay? Kung diin man ta na napahamtang, be a light in the world. Oh. Although, utos Ginoo, ang scope, hindi lamang sa atong community, kundi bugos. Bingod kay may mga Kristohanon, may mga kauturan kita, kundi in man nga bahin sa kalibutan. Kaginang kahayag kasi Kristo ari sa aton, ginarimayan kita nga mangin visible ina sa aton kabuhi bilang mga Kristohanon. Oh, let your light so shine. Okay? Live in a way that reflect God's love and truth. Ah, amo ang busyon ng mga utos sa Diyos. Nga mga reflection kita sang gugma kagkamatuuran ni Kristo. No? Hindi lamang kita nga mag-identify sa itong kagalingon, kita nga mga Kristohanon, but we have this responsibility sa aton nga mga abaga, mga utos sa Diyos. Nga ginadala naton kag ini mang invisible sa aton nga mga palibot sa community nga nabilong kita, mga utos sa Diyos. Okay? So live in a way that reflect God's love and truth. O katahom nga biya kagutod si Ginoo nga kung sa diin makita na pahamtang sa aton tagsa kang mga komunidad sa trabaho naton, importante nga ang gugma kagkamatuoran sang Diyos makita sa atong kabuhi. Because amo na mali Jesus Christ. No? Let your light so shine. Okay? Kabalok na utos Gino ang kabuhi mo ngayon kaaga inaasang kasanag because kasi Kristo arasi mo. You are the reflection of the inner light which is Jesus Christ sa imo kabuhi. Your life is a light. Okay? Not just to be seen but to point others to glorify God. Kaya mo gimana ang kahayag, di ba? Nag-guide sa aton. Ikaw? Nag-guide sa direction. Kaya mo na, utos Gino nga aton kabuhi mangin channel of direction sa ang mga tao nga sila mapalapit si Ginoo. Amo ra kay importante atong kabuhi, ang atong testimony being a Christian. Hindi lang kita pwede maga-profess that we are believers of Christ but ang atong kabuhi contradict sa aton yang ginakilala. So be a light in the world. Okay? Nga man. Ang balay utos Ginoo siya pulong. That they may see your good works. Grabe, no? Let others see your good works. Hindi natin pwedeng i-itikal ang atong gabinuhatan, kundi we should allow others to witness, to observe sa atong pagkabuhi, mga abiyang kagutod si Ginoo kung ikaw, Kristohanon. Amo na, utos sa Diyos. Amo na kay importante subong atong testimony sa atong community. Naibaluan nato na biyang kukutod si Ginoo nga tama lagi ka corrupt. No? Tama lagi diya ka madinulungton ang sistema kakabuhi sa sining kalibutan. Kakita nga mga anak sa Diyos, amo ang instrumento ang gamiton sa Diyos. Agod nga magapabilin ang kasanag sa Gihapon despite sining kadulom, sining kalibutan, mga biyang kukutod si Ginoo. Challenge ini sa aton, challenge ini si imo abiyang nga pamati sining aga. Kumusta ang imo kasanag? Kumusta ang imong testimony? Abiyang kagutod sa Diyos. Kung ikaw isa ka profesional, isa ikaw ka businessman, kung sa diin ka man, napamtang anong mga community nga bilong ikaw abiyang kagutod sa Ginoo, it is very important nga sa diin, abiyang gugutun si Diyos, mang-invisible ang imo pagkakristohanon. Hindi pwede taguon ang imo identity sa kay Kristo Jesus. Hindi natin pwede nga maging kristohanon ka lang sa adlaw ng Domingo. How about from Monday to Saturday? Abiyang gugutun si Diyos. That's why sinayin ni Jesus, that they may see your good works. No? Our actions speak louder than words. Yes. That is a very old proverbs, no? Actions speak louder than words. Importante ang aton yung way of life, our behavior, atong karakter sa community. Base nalipat kita, biyang utos Ginoo nga kita nga mga Kristohanon, may ara kita yung ginasunod nga pattern sa pagkabuhi amo si Jesus Christ. No? Jesus Christ is our example. When it comes, itawag ang pagkabuhi. behavior, attitude. Sino iso sa mga itong example? Bago kasubukin sa utos, Ginoo nga kakompromise. Oh, may mga Kristiyano no kisa nga mga tumloon nga kakompromise. Nga buts nga nun, mas ginapili pa ang pahito o sistema sa kalibutan sa sistema ang iya sa Ginoo. Ha? Abiyang utos si Ginoo ang Diyos nagalantaw sa aton. Nag-obserbar sa aton ang pagkabuhi. Kaginarimain kita sa Ginoo nga ang aton actions mangin mabaskog sa aton nga ginahambal. That's why mga ginahambal lang walk your talk. Man, tanang kita sini. Ginahambalan, walk your talk. Iga kabuhi ang ginahambal mo. Abiyang uto si Diyos. So ano lang katuyuan nga ano ang purpose nga kinahanglan nga nga aton kasanag mangin visible sa mga tao di lang makita nila nga aton binuhatan nga maayo ma-identify nila kita nga we are Christian ma-notify nila nga we are different sa sining kalibutan ayan aton nga mga generosity aton nga kawang gawa mapakita naton kag ma-identify kita kag maybe they can ask us ano sekreto sa imo? That is our opportunity to reveal that indeed Jesus Christ sa atong kabuhi siya ang atong sekreto nga mahimo ta ang mga bagay nga maayo nga mabudlay himuon sa iban. Anong purpose na utol si Ginoo? Sugpo niya sa inya and glorify your Father which is in heaven. The very purpose why they might see our good works to glorify God. Okay? Glorify God in all we do. Abiyang kaguto si Ginoo. That's the goal, is not attention, but God's glory. No? Hindi lang sila niya para nga i-applause kita sa tao. Nga ang tao mabilib sa ato, no. Everything we do is for the glory of God. Amo na abiyag ang utol si Ginoo. Nga magahimo kita sa mga bagay nga sa diin luyag sa Diyos sa aton. Agod ka kita magadala sa himaya sa Diyos. Kaya nga man, magatulot ini sa pag-acknowledge sa iban nga mga tao sa aton palibot nga indeed ang aton Diyos buhi. Nga sa diin, bisan kita, kilala nila kita sa una, kung ano kita kasalawayon, ano kita kabertuldo sa itong community, ano kita ka, ano pada ng mga negative, ng mga impression nila sa aton. But by the grace of God, abiyang kukutun si Ginoo, bangod sa pagkilala na itong kay Kristo Jesus, nga itong Ginoo kamaluwas, kanaginuso kita sa itong mga sala, kagamat-amat, ginbago, kaginbaylo, kung ginkambyo sa Diyos sa itong kabuhi. Kag ma-amaze sila. Kag mamangkot sila. Ano ang sikreto? Kag muna magdala ini sang himaya kagudunganan sa Dios, because ginakilala naton everything atong performance, every achievement sa atong kabuhi or progress man lang sa atong kabuhi o tong Ginoo, because sang bugay sang Dios kag para siya kay miyaan. Amo na biyang kagutos Ginoo. The goal is not attention but God's glory. Abyan, gina-encourage kita nga mangin good influence kita nga mga tao sa palibot naton. Mangin good influencer kita. Oh, may tawag kita nga social media influencer. Kadasig sa ato may influence sa subong nga panahon. Bangod sa social media. Kadasig mag-viral. No? Maghimo ka sa kalakasan, maghimo ka sini maayo, makuhaan ka sa video or picture lamang, i-post ka sa social media. In a split of a seconds, amo na kadasig mag-spread out. Why not mga utod si Ginoo, labi na kita sa Christian community? Why not to be a positive influencer? Bisan pa sa social media. Agod nga siriin, madasig mag-spread out ang positive ng mga bagay nga ginay mo naton, kasi diin paagi sini abyang gugutod si Ginoo mag-glorify ang Dios sa aton nga kabuhi. Your life can inspire and lead others to Christ. That is a challenge sa aton abyang gugutod si Ginoo. Inin makilala namin, pastor ikaw, agod na magpadaog kay kalag. Hindi lang gid nga ikaw maging church leaders, agod nga mayari ikaw nga ministry sa pag-reach out. Even you are an ordinary Christian o kundra na sa simbahan, hindi ka man officers. But still, your life can inspire and lead others to Christ. And that's the calling sa tanan ng mga kauturan, tanan ng mga Kristuhanon, tanan ng mga kanakan sa Diyos. That is our calling to inspire and lead others to Christ. Abiyang kukutod si Ginoo. Importante, abiyang kukutod si Ginoo nga atong kabuhi mangin influencer. Sa imo nga pamati, sa siningaga, abiyang kukutod si Ginoo, kumusta ang imo influence? Kumusta ang imo nga testimony? Ayang ikaw isa ka estudyante, yang people, or sa ikaw kayang professionals, how is your influence sa imong workplace, sa school, sa community? Abi ang kutod si Ginoo. Kaya mo nang luyog sa Diyos sa kabuhi mo. Nga ang kabuhi mangin inspire sa iban, kag mangigalamiton ikaw sa pagdala sa iban sa kay Kristo Jesus. Abi ang kutod si Ginoo, isa ini ka matahom nga reminder sa aton nga atong kabuhi magadala si inspiration sa iban, agud madala naton sila sa tubangan sang Dios. Ano pa yun, mga bengong kutod si Ginoo? Tas ini nga verse nag-remind sa aton man that stay rooted in Christ. Mangin konektado kita kay Kristo Jesus. His light is you will never fade. Yes. Ang kasanang nga ari sa aton nga mo si Kristo Jesus, nga kinpamtan Kristo Jesus sa aton nga buhi, hindi siya madula, hindi siya ma-fade, hindi siya mag-piraw-piraw. But rather, abiyang kukutos Ginoo, magapadayon siya nga magasiga, mga provides ang kasanag. Agod kasi diin, may mga tagsa ka mga tao sa palibot naton nga makaambit man sila sa sininga kasanag. Kung ano nato na eksperyensyahan ang kasanag ni Kristo sa itong kabuhi, kag na-enjoy nato yung nga kasanag, abiyang kagutod si Ginoo, gina-remind magkita sa Diyos. Nga sa din ining mga tao sa palibot naton, they will able to experience this light nga ari sa aton, nga mo si Jesus. Abiyang kagutod si Ginoo, reminder ni sa aton tanangid. Nga kita nga mga anak sa Diyos, ginapanawagan kita sa pagpadayon, sa pagdala, sa kasanag ni Kristo Jesus sa sining kalibutan nga madulong. Napunan sang kagarokan, napunan sang korupsyon, napunan sang kalautan, utod kagabihan si Ginoo. Kita nga mga anak sa Diyos, kita nagatag sang kasanag, kita managatag sa ton sang preservation, sa sining community. Nga sa din, nakita na ito, nabiyang kukutun si Ginoo ang kadulom. Ganyan si Jesus Christ, during His time, sa sining kalibutan, gintagaan niya sang pagpaathag ang iyang mga disciples. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and they may glorify your Father in heaven. That message abiyang nagutod si Ginoo, gagin pataho, gagin hambal ng Isos siya mga disciples, that is also the message true to us today. Nga luyag man ipalabot sang Diyos sa aton, labi na nga kita nakabaton sa sina ng kasanan. Abiyang nagutod si Ginoo, sa liwat ini pahanumdom sang pulong sang Diyos sa aton. Kumusta ang imo lampara o imo kasanag? Kumusta nangin influence ba ikaw sa imo community? Kumusta nangin inspiration ba ikaw agud magdala sa iban pagkanto kay Kristo Jesus sa imo kabuhi abiyang ugodon sa Ginoo. Kinanglanon ini sa aton nga pagkabuhi. Nga mangin light of the world kita abiyang ugodon sa Ginoo. Dito ang pagtugutan nga ang kadulom amo magapaning mapangibabaw sa aton nga kabuhi. But rather, abiyang ugodon sa Ginoo, let the light that inside us, the Lord Jesus Christ, will shine in every day sa aton nga pagkabuhi. Kung sa imo nga pabati siya nga aga abiyang ugodon sa Ginoo, ipangamoy sa Diyos nga padayon ikaw mangin galamiton sa Ginoo. Ayhan may madamo ikaw ang abiyan si mo palibot nga hindi pa Christian. Hindi pa sila believers. Abiyan ang gutun si Ginoo. Tuguti ang kabuhi mo nga may influensya sa ila. Nga maging galamiton ikaw sa Diyos. Hindi pagtuguti nga imong ang kasanag nga rasing mo magapiraw-piraw. But rather, mangin toy-toy ini, mangin guide ini sa mga tao sa imo palibot, agud sila makatulupangod man sang ila kabuhi dira sa Dios. Nga mo nag-provide sang kasanag sa aton tagsa kabuhi bilang mga Kristohanon. Manamog ikay salamat sa inyong pagpamati, kulabos ng kita sa Chimpo. Kita ay naman kita sa dasun nga simana sa pagdala sa misay sang pulong sang Diyos diri sa kahanginan sa Radio DYVS sa programa ang Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes nga adlaw. Sa liwat, ininyo abyan si Pastor Anan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship ng Gasiling. God bless you all. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Flipping Standard Time at 7:01 in the morning.
1: Bumtao na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Ayaw ko ba yan? Banda lang, banda lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas.

May mga Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Dahil ang programa, nag-open ninyo sa pagandong para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas! Pagyanan, it's a Tuesday morning! Dari sa Bacolod, medyo maulano na nga mga Tuesday. Medyo matulutog na, mga kabiyanan. Kung kagabi, nagbukas na kapusin bintana ng electric pan. Tugnaw, gid. Kan wala na aircon. Pero kung damo ka mo ya aircon sa inyong mga balayo, wala na yung problema. Maulano, mga kabiyanan. Wala cancel sa klase, ha? Siling sa nato nga DRRMO, ha? Atun nga diri sa Bacolod, yellow alert kita sa rainfall, no? Pero na ano ako na kibot, I mean di magkibot, ha, grabe, hindi man ang klase ng kibot. Kagina sa nga nag-chat sa anong chat, nag-text sa ako ng NDRRMC alas dos ang kaagahon, no? Gin-text sa ako ng NDRRMC orange rainfall warning sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo. Kag sa Region 6 niya na yun, no? Dira sa inyo, sa Piak. Okay? So, orange rainfall ka mo dira. Dira sa amon, yellow rainfall. Color-color na eh. Ha? Kung mag-yellow, doon si yellow, orange, doon red. Ha? So, amon na mag-red gani, huwag na naguro klase, guro ko mag-red na. Abot lang sa ibang mga lugar dito sa Region 6, no? Sa Western Visayas, kung may mga klase. Pero dito sa Negros, okay lang, padayo lang ang klase. So, medyo ma kadadugay-dugay, gabotwa ang adlaw. Kadadugay-dugay, gabotwa ang adlaw. No? But then, yellow warning kita. Abot lang kung anong matabo sini later on. Kasi may mga updates, blata ko malo. Kung mag-ilis ang warning, kung mag-orange, kung mag-whatever. But then, wala na

past few days mga Bienan, may mga natabo na maliwat nga operasyon siyang nang buno sa sumag. Ang 12 anyos, ginbuno niya ang 14 anyos. Sa guwa lang sila eskwilahan, nabot kung paano, ano ning klase ni nga, paano ni tabo ni. Pero nag-surrender lang man sa gihapon ang 12 anyos sa pulis. So may dito si Toto Jacob, alias Toto Jacob, mga kamiyanan, sa Calatrava. Tumula mo, kung nakaroon na ito nga lang taon ha. Kaya ang trend bala. So, but siningon mga kamiyanan ha, hindi na nun natin matawag nga isolated case or isolated cases. Kaya damo mga kamiyanan, it's becoming trendier and trendier sa mga pamatanon. Kaga pa nasturihan na ito nga ang epekto para sa online games. No? Most importantly, yes, ang online games, dako ang iyang epekto mga kamiyanan when it comes to this violence. But then, it also, and it boils down mga kamiyanan, siyang paggabay sa mga ginikanan. Okay? So, dapat hindi kita maging passive ng mga ginikanan, ha? It's not enough nga at ipakanuan mo sila, paeskulahon mo sila, dalon mo sila sa kung diin ng mga makalagaw sila, dalon mo sa sibahan kung Duringo. It's not enough. Dapat maging active, maging proactive parents ka mo. Dapat you involve yourself sa kabuhi sa iyong mga bata. Ha? Dapat mangkuton mo sila, istoryahon mo sila, laban bisa bumi, wala nang istoryahan ay eh. Masoryahan na lang kung may sugo, may kinanglan, may whatever. Ha? Pero we need to involve ourselves sa kabuhi sa ato ng mga kabataan. Kag mga ginikanan, isa sa mga ginhambal ko kagapon, na dapat kabalo mata mag-update sa itong kaulingon. introduction pa lang niya, dapat. O mga ginikanan, dapat kabalo mag-update sa itong kaulingon. No? Paano mag... Kay gakaintuan kita pirmi sa mga kabataan natin, kaya di takabalo sa cellphone, di takabalo sa computer, sa laptop, i-update, study, learn. Okay? Learn. Ang galing nga ako, permigi ko nag-learn. Gina-learn ko subong ang ilang mga lingway. 6-7. Wama-wana, blaw. Istoryahan na yung mga ba. Kagapon na labay ko sa mga bata. Tapos dala ko akong gamay, blaw. Sila, hi, baby! What's your name? Dapos sila istoryahan. Gambala ko sila din. 6-7. Merda ko ilang mata. Kaya nga, kamalo ko sila lingway. Tun-an mo yan. Learn to study. Learn to upgrade yourself. Study more. Okay? So, ini nga aga, medyo maulan, medyo traffic, medyo nagadali ang tanan. O, kapin pa kung medyo maulan, no? Ang tanan na daan nga sa lakihan nagagawa ginay. Kapin pa dito si Bacolod City. Nga wala ta coding, wala ta kung ano. No? And nga ito, mga tricycle kung mga e-bike, karaman nga patunga man sa dalan. So, medyo mahinay dyan talaga sa trapiko. So, ngita, kung masing lagyan, no, planohon nyo na inyong ruta. Kung muna ginay mo ko na aga, ginaplano ko ako ng ruta, hindi ko malabay sa may eskwilahan. Hindi ko malabay ko sa may eskwilahan, tapos, gid. No? Hindi kita kasulod sa 701, 702. Hindi kita kasulod sa city. No? Mayawan kita kay... Kung malapay kasi sa kailahan ma-traffic. So, planuhon nyo, yun yung ruta, subong adlaw, subong aga. Aga lang man ah, mag-ugto. Okay na, kaya mabilis na papuli. No? Kung hapon, huwag ka naman kadali eh. No? Ang mga niya, kung hapon, magpuli, ga-relax na lang eh. Laban na itong ginadalian, aga lang man. Hindi ito malayit sa ubra, hindi ito malayit sa eskwilahan, hindi ito malayit sa kung ano. But then, as you go, learn to, ano gihapon na, be alert. No? Kagaw, kaginaw, naglaba, kay gahapit ko dito na sa may Lacson. Dira sa may Burgos Street, sa may Bangga Mercury, sa may Bangga Hospital, wala. Wala na dira left turn kung halin ka sa norte. Ha? Going south, halin ka sa norte, maliko ka sa Burgos Street, wala na da left turn, okay? So, kaginaw, may nag-left turn. Miskan ano pipip sa mga driver, miskan ano busina sa mga driver, ginpilit, higit, yes, sir. Ano nang natawag na, pinipilit mo ang iyong sarili. No? Hindi mo pilitin. Huwag mong pilitin ang iyong sarili dahil ayaw ka ng mga tao.

So wala na da left turn mga biyana, no? Especially sa mga bago lang natin ng mga drivers dito sa Bacolod. Kahit sa mga nagadayo lang dito sa Bacolod, bala? Kaya abi nila intersection, four-way intersection. May left turn. Wala na da left turn, okay? Ang left turn lang dira, kung halin ka sa may, halin ka sa may port, may left turn ka going north. Okay? Wala ginada left turn. Ang left turn is from sa Burgos Street. Halin ka sa east. Doon maliko ka pa kato sa south. May left turn na da. But from the north, going to east, wala na da left turn. Sa may Bangga Mercury, sa may Bangga Hospital, sa may ano na gani nga Alisbuna Sona, no? Partner Joel, no? Bangga Alisbo sa una. Subong niya ano na Higanto. Medyo gamay na siya. Higanto. Anyway, City on Zay at isang Brian sa aton nga Estriahan sa nga gawa at ikita na si Zagamaro. Balagat rin, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagkabalik ang oras na Pilipinas. 7:15. Maumianan. Kag-arin na kita no sa aton nga bahin. Sa aton nga party. Kundi eh, machika naman. Chika. Masturyahan. Lain naman kita. Sa kung ano mga bagay nga mag... madagdagalin sa langitan. But anyway, mga biyana, no? Ang mga galadagdag sa mga kalangitan. Ulan eh! Ha? Ulan? Talking about ulan. Ha? Para makatipid na sa atong water. Nami na iya sa luro ng ulan. Galing kay, kung ilaba mo na iya ang tubig ulan, maayawan kag rubunlaw. Pero may iba niya nga okay man. O, para makatipid sa itong tupig, tipid tips mo may nang sini, malalod, ikaw subong. Ha? So, may dako kada nga baldi, may tangki kada nga pwede mabutangan sa tubig ulan, pwede gid tinlo pa na kaysa tubig sang prime water ni sa itong subong sa pagkulit. O, nagligan nga si Mana. Nasturihan to ang nasturihan na to ng kay gusto ng tubig plus sa prime water. Ambot ano ning tabo sini? Kag ano ning solusyon nila sini? Kay tinuig na ning problema eh nang tina bla nga pagbukas mo sang imo ka gripo brown, oh, so tapos mo perigo katol. Ako mo ginang experience ko pirmi, tapos ko peligo katol. Oh, basi yung may katol-katol ko sila. Kasi may katol-katol ka sila. Hindi ilan to. Wabla tubig ko, ate. Ayaw mo na gali. Ibis nga magnami. Imo yung balatsyago. Tapos paligo. Ah, katol-katol. May mga particles. May mga particles, mga kamiyanan. Nga gasulod sa mga pores. Kaya gasulod sa pores. Kaga... gakatol ang imo nga mga kapanitan. Buta ang miskin ano mga filter blaw. Filter. gakatol gid ang panit, no. So nami na yung tubig ulan, pwede mo na ipanglaba, pwede mo ipanghugas, pwede mo buta ang partner ko, pwede mo na pupukalan pa imuon mo bala, ikapikapi mo bala. Siling nila basi bala acid rain bala. Oh, may mga acid gunom, acid rain. Ano lang ah, panglaba, pangtinlo, pero tinlo ginayang tubig ya sa ulan niya. Oh, panghugas, it's very clear because it's distilled. Bala niyo mamira ang distilled bala nga tubig bala. Pabukalan ang tubig, dahil na nagasingaw nga water vapor. Amo na to ang mag-condense liwat. Amo niyang process ha, pabukalan ng tubig, di siyempre pagbukal sa tubig, tubig. Dasan masaka na, di ba? Mahimo na water vapor. And then at some point, the water vapor will condense into a water drops. Into a water droplet, mga into water droplets, mga kabiyanan. Okay? And magtulo, amo na yung distilled water. Okay? Lain man sa mineral water or purified nga nagaagi gina sa mga sang tanan nga mga pang-filter, pang mga processes. But the distilled water, amo na sa napubukalan, nasun ko na ito, ang nag-evaporate, ka nagturo liwat, ang itong distilled water. Now, ang process sang rare story yan, ay naman ta science. Rare ako na nila pag-engineer. Kung amo, ti... Amo eh, kung hindi amo, ihambala lang ko sa chat. Ah, sa ato nga, comment section sa ato nga, no? O, 32 million viewers ito sa bumaga. So, ang process na mamiran, when we talk about water cycle, ha? Ang tubig nga halin sa ato nga kadagatan, suba, sa kanal. So, wherever ng mga tubig, mga biyanan, sa bilog ng kalibutan, order lang sa ato na, pag init sina, nag-evaporate na sa, okay? Laban halin sa dagat eh. Pero na nga hindi parat ang ulan. Tungod kay, ang mga particles such as salt, such as sodium, whatever, nabili na sa, kay ang madalas sa kalangitan, mahimo clouds, it's just pure water vapor, mga kamiyanan, na nag-condense, no? Nga nahimo sa clouds, kag pag nagpuno, puno, puno, puno na ang clouds, mailig na na sa, mag-condense na na sila what into precipitation. Manang process of condensation, and then the next thing will happen is a process of precipitation, na matulo na na sa, maula na na sa. Oh, distilled water. galing kay, emo ni problema oh. Tungod sa advancements sa atong nga panahon, oh, damo chemical nga nagalupa sa kalangitan, ha? Ah, amo na nga ang aton nga ulan na himo iya nga acid rain. Amo na ya. Pero kun ano lang wala problema wala sa palibot ani. Oh, dumduman kuso una sa amo to party joy magsalud ulan, tinlo blagi na inom na iya. Ang sabor sina iya daw pareho gid sang distilled water nga ginabakal mo sa supermarket. Ha? Pero wala lang ako balo subok kay ti arkita sa syudad eh. Ha? Damo mga pollutants eh. Ha? So, hindi lang ko magambal sa inyo ang emnon nyo. Kaya damo mga pollutants eh, pero panglaba, pangligo. No? Pero mo lang nagaling, the same sa distilled water, kaya sa mineral water o purified drinking water natin. Kabudlay bunlawan. Okay, distilled eh. Okay? Lain sa mga natural na tubig nga kadamo sing mga dala na dira nga mga kun whatever, oh, nga ang habon pag buo-buo nimo sa tubig halin sa gripo kun diin nga tubig na, no? Makakas da yon. Pero tungod kay distilled ang tubig or no, na ano sa wala sa mga impurities whatsoever nga mga minerals whatsoever nga mga substances. Hindi makakas na yun ang habon sa itong panit. That's it. Ma'am Alicia Garcilan, may nga Garcilan. Good morning, Pastor. Diri sa amon, say Monday daw kapi ang tubig kagkatol. Ma'am na, ya. Kapol kita yung tubig. So, samtang gaulat, panalod kita. Ha? Ma'am Josephine Quinoa sa mga aga. Sila nga same to Pastor, habon ko perla papaya. Oh, grabe ba? Gani kay hindi kasarang alcohol gid. Good morning. Good morning, Ma'am Josephine. Hindi gidya kasarang katol. Katol gidya sa panit ya. Ha? Katol sa panit. Ang mga reklamo ko yung misis ka tapos ko pligo. Either nag-palusyon ko with siya. Oh, my gosh. Pero laban gina pabutan po kay misis. Alkohol eh. Ganun ka kung ako lang isa. Hindi ko mamalambot ako likod. Kagamay dahan sa akong lawas. Ha? Ah, ano problema? Ma'am, Ninet Pisaga, maayong aga. Oh, good morning, good morning. Silingya, Pastor, happy gigupirme. Mamati sa programa. Kakakuha, stress ko, kapin pa sa pabaon portion mo. Grabe, gigupirme ang encouragement sa pulong. Sige, no. Oh, manawang yung salamat, no. Encouragement ini para sa amon. Encouragement ini sa amon. Kay Ma'am Teresita Juliesa, aton nga first honor sa Silingaga, palapakan natin. No? Ang aton nga early bird. Oh, good morning, Ma'am. Ma'am Jinky Tres Fuentes, good morning. Silingi Ma'am Teresita, shout out from Talisay. Makingaga dala sa Talisay, dala sa Silay. Oh, kag pakato na sa Norte, good morning dala sa inyo. Ma'am Edem Galon, good morning. Especially yun sa mga biyan natin dala sa La Carlota. Okay, damo to na mga listeners and followers. Okay, Dina na Virginia Arabilo, taga-Lakarota na sila. Good morning, mong dara sa inyo, Nay. Okay, Pastor Rodrigo Nieri and family, sa ito lang umiyanan sa FCCC. La Carlota, good morning sa inyo. Good morning, good morning. Ato nga mga supporters nga aram. Lakpakan natin yun. Sir Jules, good morning, sir. May lang ang pagmaniwas ang imo salakyan. Kag damo grupo sa Hero Subong kay ulan eh. Ha? Ulan. Mayroon na nag-drive-drive lang, oh. Kay tao, high lang bala sa utok bala. Drive-drive ka, music-music ka. Wala ka lain kontra kundi ang imulang tuyo. Kag imulang kaglingon nga, pasensya. Wala na galing, oh. Kung mag-drive ka balahaw, dapat laba kagin pasensya. Kapit pa kung dali ka mag-drive sa makulod, oh. Kay hindi mo mapaktan ang gadlagan sa iba ng mga drivers. Ito kagina, may nagliko, may nag-left turn sa may Bangga Mercury sa may Burgos. Oh. Wala left turn, pero nag-left turn sa. Oh, so, nabalang mga nag-signal lang ang mga sarakyan. Ang signal nila wala, ang liko nila to, oh! Maayawan gigid, oh. Kapit pa ang jeep, bala? Ang jeep gina, ano, maliko ng jeep. O, sa intersection, yung signal na sa wala, kay maliko namang, no? Gulpya, dami nagpara. Ati, nagliko sa tuo gulpi, ikaw nga kasunod-sunod sa iya, kung maliko ka sa tuo, juta yan, kailan mabunguhan. Ano yung kita po, Perni? So, dapat balon gid ang laba, ang pasinsya, bla. O, matyago ni si Sir Jorzuro, laba, ganyan pasinsya, ya. O, laba, ganyan pasinsya. Kuya, kung mag-drive, kuya, taxi, kuro. Basi madasig lang ko magniwang sa utas. good morning, Sir Joe. So, sa mga panimalay TV, the gracia, balyo, Zamora, Moran, Azarcon. Oh, may nga ka doon sa inyo sa itong mga biyana sa City Prince, sa Bible Center Church, good morning. Kay Sir Michael Sibag sa Bukid nun. Sir, mayong aga. Oh, good morning, diha, Sir. Good morning. Aton, ako ning classmate sa seminary. Mayong buntag. Ma'am Corazon Isilioso, good morning. Kay Ma'am Rema Joy Hitchanova, mayong aga. Ma'am Girly Marcine, good morning. Kay Sir Robert Hisolgon, mayong aga. Especially man sa mga membro ng Redeemer Christian Reformed Church sa Barangay Dingli, Miag-Aw, Iloilo. Good morning to sa inyo. Kay Ma'am Alice Melendez, good morning. Kay kag sa aton mga kumyanan dira sa SMO, ha, Student Missionary Outreach, aton dira ang mga matutom natong dira ang mga partners sa ministry. Good morning dira sa inyo. Ma'am Elizabeth Himoto, maayong aga sa Rizal. Uy, maayong aga. Dira sa Amon, Professor, maulan man. Uy, sa Rizal, maulan man. Dito sa Manila, mga mayroon, kung magtudo ang ulan. Pero nadala ko magkadto ka na sa may Rizal na yon. Bukid-bukid na dahil. Mga bukid-bukid part na may Antipolo, may Tanay, may Teresa. Basta dira na yun. No, hindi na masyado bahain ko si Tagalog pa. So, mga kainta, mga tagig. Basta dira ng mga area, mag-ulan, gani, may sampalok. No? Medyo ano ka na dayon. Sini baha na dayon. Kay Sir Baidal Di Romel, mayong aga. Okay, Ma'am Arlene Pinuela, good morning. Ma'am Roslyn Padunyal, mayong aga. Kay si Bilong ng Primalay Padunyal. Okay, Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia. Kay Ma'am Annie, kay Nasuping, kay Daddy sa Kauyan. Good morning dra sa inyo. Ma'am MCV Villaros, happy Tuesday. Oh, good morning dra. Ma'am Josephine Rillo, oh, kag sa aton mga kauturan mga biyanan dira sa Bago City, ah, good morning dira sa inyo kay Pastor Rillo, oh, kag sa bilog ng Primalema yung aga sa inyo. Nanay Virginia, oh, mayong aga, silingin na notice nyo nga ang tubig ulan ka nami sa buhok daw may conditioner kung amo na ang ipabunlaw mo ba, oh, amo na gali nai, amo na gali. Kapin pa kung parisan mo bala na isang landslobe. Ako na ang pinakanami sa buhok, ang landslobe. Oh, kung wala ka mo kabalo, kung ano ang landslobe, mga kabiyanan, lana sa lubi. Ano ang iyong conditioner? Ano yung mga shampoo? Ah, landslobe. Ah. Landslobe. Oh, anong landslobe man? Ah, basta, lana sa lubi. Landslobe. Oh, partners ang ulan kag landslobe, ate, pag-uyat ko sang sa nagapangaluyag si Ibon, kunami sa buhok mo, kao. Oh, nagahining, very smooth and silky. Oh, tugas ang landslobe. Lumbang sa una, maligo kami sa may bumba, bala, sa may suba. Oh, sa may bumba or sa may suba, maligo kami. May mga katigulangan, nga gadalasing pinihak, bala nga lube. Ano na nila man? Kapaligo sila, tapos sila paligo, gausang sila lubi. Oh, gausang lubi. Paligo sila, kakao sila lubi. Galing kay, ginahis, at tawag sa Cebuano, hiso. No? Ginahiso sa buhok, la sa ulo. Ang mula galing kapahining. Oh. Dito ko na inbinto ang landslobe. Eh. Ang iba niya ginaluto, ginano. Gusto ginabutangan nila sing mga flowers. Kala chuchi. Good morning sa kay Nanay Linda Kapindo dira sa Sipalay. No? Sa tanan ng mga Sipalay nun, no? Nga nagapamati sa bong, mayang aga. kag sa kay Sir Gideon Capindo doon sa may kamindangan sa Sipalay. Especially sa itong mga kabiyanan doon, mga coffee planters. O nga, nag-apadayon man sa ilang pag-farm sang kape. So, mga kabiyanan na, kung mahilig ka mo sa kape, choose local. Choose local. Sige, tabakal sa mga kape sa gwa. Damo, tanamit, kape dito sa Pilipinas. Okay? Kung gusto nyo kape, may klase-klase kita ng flavor. May kanlaon, may kamindangan, o may barako sa Batangas, may ara sa Binggit, may ara sa... Damo, mayroon available ng klase ng mga... May mga Arabica, may mga Robusta. No? Pili ka lang. Kung ano yung nasuan, ako yan daw nasuan ko ginang Robusta. Okay, ako nang ginakapi ko kanadlaw eh. Robusta. Oh, okay man ang Arabica. Oh, depende na sa taste niyo eh. Magkot mo ng Arabica, ano ng Robusta. Ang ano na, species sa kape. lain-lain na sila sabor eh. Lain-lain na sila sabor. And also man, depende man sa lugar, lain-lain man nga sabor ang lain-lain, no? Different flavors. So, depende sa kung diin mo ginpadako ining kape. So, damo ito mga namin nga kape, mga biyanan. O, diri sa Negros. O, diri sa Negros lang, no? Damo, mga biyanan. Ah, damo. Oh, so choose local kay para aton nga mga farmers makapakinabang man sila sa ilang ginatanom. Ah. Good morning kay Ma'am kay Sir Herman, no? Tagurigan mayong aga. No? Sila niya sa tanan nga GBBC, no? Hinumoy Bible Baptist Church Alimudyan Iloilo kang sa abon Pastor Larry Edensio kay Ma'am Joy, may ngaga dara sa inyo. Kay Tita Mary Alarcon. Oy, Tita Mary, good morning. Kamusta ang Sumag? No? Sumag City of Bacolod. Good morning. Kulang pa ka na ito natin kay Sumag, be. Ha? Kay Tito Bebs, may ngaga nga. Anong pamahal dito dito? Kaya ang amon di sa panong ko, Pastor daw, kapiman, ambot kung nagapang chlorine sila. Kaya ang basiwa sa muna, pirmi, baho, chlorine ang tubi. Subong niya, malangsa ang tubi, tapos pirti ila interest, madelayed kabayad, pero ang maintenance, wala gida, kainit gida. Oo, oh, muna subong. Muna ang problema nga ni subong, muna ang servicios mo sa tubig man. But to be fair, mga biyanan, dara kami sa may mansilingan. May mga tion, nga biskan lubog ang tubig, baho chlorine gyapon. Baho sa chlorine, pero wala nagaling lubog. Ha? Lubog daw, nagbuta ka ng iced tea o daw nagbuta ka ng kape. Okay, Sir Jericho Gilaran, no? Mayang aga dala sa inyo sa Giginto, Bulacan. Maula nun nga aga dala sa amon. Uy, daw bilong ni Kurong Pilipinas sa Mambianan kay may LPA, no? Ginpabakod sa LPA ang ato niya nga ulan. O, hindi na itong matawagan ang itong weather update. Mga bimbota, doon na yung kadlaw. Hindi na itong matawagan ang PDRRRRR. Doon lang, PDRRMO. So, doon isang araw. Hindi sila sako, sila guro. But kung ano ang ilang mga aktibidades. Pero hindi na itong matawagan eh. No, unavailable sila. Mawala nun, no? Bilog ang Pilipinas nito. Tungkol kay ang may LPA, mga biyanan. Dason, ining LPA nga ini, may posible o posibilidad nga mahimo tropical cyclone and it's moving toward West Philippine Sea, mga kabiyanan. Okay? So it's moving toward West Philippine Sea. Ang LPA, mga kabiyanan, ara sa east of Giwan, Eastern Samar, nga may dako nga chance nga mag-develop sa tropical cyclone within the next 24 hours. Okay? So muna ginabantayan, subong. Pero ginabantayan, hindi man nga sila nga bantay, nga hindi na makasulod. Makasulod na eh. Eh, ginabantayan. Ginabantayan na siling sa itong pag-asa. Within the next 24 hours, may posibilidad din mahimo ni tropical cyclone. Sa ang Lunes, yung inambali, June 29. And as of 8 a.m., ang kagapon, mga kabiyanan ha, kagapon, ang LPA ara sa 380 kilometers east of Giwan, subong niya nag-idog na ni sila. No? Nag-idog na. So, amunang ato niya tani ipamangkot sa ato nga mga eksperto. Pero sige lang ha, karon ni try ta karon. Kung hindi man, di kita na lang mag-expert-expert eh. Kay Ma'am Wella Fabilar, mayangaga. Kay Nanay Virgie Salgado, good morning. Sir Jules, sige, salamat si Kritisto. Gina, Professor, dapat labagin ni mo pasensya. Labinigay ng mga tricycle kag e-bike. Kung doon ko si Dalan, o, oh, kamugini ang pag-ubas ang pasensya mo eh. Silinggane, isa-isa ko kapasero. Kung ako siguro noong ang driver, damo, gigukontra si Dalan. Sakto man. O, kag- oh, may arap pag mga motor ba lang, hindi kapasensya ni mga motor. Kita nga mga, oh, ang mga driver, I mean, sa salakyan, o, oh, hindi pareho sa motor na dasig lang makaliko, dasig lang maka-U-turn. Ang mga salakyan niya, hinahinay, kinikapin mo kung halin sa parking, oh, especially kung sa Lacson, kabla, may mga establishment sa Lacson, ngayon lang ang parking, maliko ka lang sa gamay, magguha ka lang sa dala, dala ang parking. So, in order for you to go out, magbalik sa dala, di matras-atras ang hindi, oh, may mga motor nga wala ni sila pakialam sa gatras, o, oh, nga ginapipipa nila ga backing ang tao. Ginapipipa. Kasi kita na, why? Oh? Kasi kita, why? I feel good. Dapat balon git pasensya. Oh, Sir Bibot, good morning. Daw na ulit kasi sir, tawara ka kuro sa kinder ay. Sir Giusdado Flores, mayong aga. Kay Nanay Connie Doresha, good morning. Sa itong mabiyan na doon sa Janeway, oh, sa Hiniway, Haniway, Iloilo. Kay Tatay Benny, Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Baby Diana, kay sa tanang mga members of City of God, kay Pastor Enen the Biden family, kay Mami Kleng, Daddy Sammy Cascalia sa Batangas. Good morning, kay sa tanan ng mga primary peskidera, Tito Jimmy, kay Joanne, Jason, Jana, peskidera sa Manila, maing aga sa inyo. Tanan. Kay Sir J.R. Mainit Rihon, good morning. Sila niya, ano gani, nangyabi sa Bugna 37, Yabi, ah, the key. Oh, ilang taon na nakaroon sa Revelation chapter 3 verse 7. Oh, umunang oh, araw na doon nakabutang eh. Mm-hmm. So, good morning si Sir JR. Kay Ma'am Merly Lumawag. Ah, good morning, good morning. And aton mga kabiyanan sa EB Magulona. Oh, good morning sa inyo. Ah, kay Ma'am Ichilopson and family, mayang aga. Sa may Panimalay Castronevo, kay Nanay Elsa and family, good morning. Kag sa Bilog ng Panimalay Giraran, oh, good morning. So, sa Revelation 3:7, oh, I explained to the gamay ng pamangkot ni Sir JR, may na-mention the Key of David eh. Oh, sa Revelation 3:7. Ang iyang background siya ni ara sa Isaiah 22:22. Oh, kag ining ginambal ni Isaiah, oh, ang reference niya kay Eliakim nga nag-appoint sa royal steward under King Hezekiah. And bilang isa ka steward or tinugyanan, si Eliakim may ara king's key nga ginatawag. Nga ang ginasymbolize ni nga siya ang delegated sa authority over the royal household, nga siya ang nagagrant or nagadeny sa access sa hari. So it represented authority, administration, and at the same time access and stewardship. Now there is a Revelation 3:7 kay na mention the words of the Holy One, the True One, who has the key of David, who opens and no one will shout, who shuts and no one opens. This is in reference sa kay Jesus. Okay? So, in reference ni kay Jesus, mga biyanan. The words of the Holy One, the True One, si Jesus na yung ginatumod, who has the key of David. So, in Revelation, Jesus is not merely another steward, kundi ang ginpromisuhan, siya ang ginpromisa, I mean, the son of David and the rightful king. So the key of David signifies some authority to Jesus Christ over God's kingdom, over his salvation, over the salvation, over the entrance into the kingdom. Kay dala kay Jesus, Jesus kita makasulod eh. I am the way, the truth, and the life, diba? And it's it signifies the fulfillment sa promises ng Diyos kay David. Yeah? So kung si Jesus magbukas ang door for anyone to enter, wala siya may makasirado. Kung isirado ni Jesus Christ ang door, wala siya may makasulod. Meaning to say, ang authority ni Jesus Christ is absolute. This is the key mentioned in Revelation chapter 3 verse 7 or sa bugna, kapitulo 3 versikulo 7. So amo na sa ang due time nga isunin. Kay Mr. Faustino Taala Delgado. Sir, good morning. Kumusta? Greet ko lang ang tanan namon yung mga pastor sang Beck, Bacolod Evangelical Church. Maayong aga dra sa inyo tren. Kay Sir Robel Escobin, maayong aga sa Biloga Primera Escobin, especially kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen. Maayong aga. Anyway, Ma'am Yana, Nala City 41, antes sa magbrayon, katrikitaan ay sa itong nga pabaon sa siningaga. Proverbs chapter 22 verse 6, this is very important, Ma'am Yana, kay ang trending ng mga topics nowadays about sa mga kabataan nga nag-commit sang mga krimen, Ma'am Yana. Now, siling rin sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Now, this is a good reminder para sa mga parents. Okay? Now, siling sang Proverbs, train up a child. Okay? Proverbs 22:6, isa ini sa mga best-known verses about parenting sa Bible, mga benen. Again, it is a proverb. Dapat maging klaro kita, ha? This is a proverb, ha? But silingon, ini nag-express ang general principles ang kalam or wisdom. Ha? Hindi ni sa unconditional promise. Okay? Kaya masiling kita, di ba, nagdako mo sa sibahan pag dako niya, pagtigulan niya, na-presyo to sa. Kaya mo mga kapataan siyang pastor, ngabis ka nagdako sa simbahan, pag-abot sa tiyon, pasaway. Pero sa akon. Pero sa amon sa una. Di ba? So, it is an expression, it is a general principle, mga binan, of wisdom. Okay? It is not an unconditional promise. Okay? So, again, ha, always remember, when you study Proverbs, it is not an unconditional, may mga verses, mga binan. It is not an unconditional promise, kundi a general principle of wisdom. Now, in Proverbs 22:6, ini nagatudlo nga ang matutom kag Dios noon nga instruction sang early years sa mga kabataan may ara profound and lasting influence. Okay? Kung timprano mo po sila gintudloan sa pulong sa Ginoo, gintudloan, gintutuman sang nami ibang nga instruction. Pagdako may impluwensya gina sa bata. Okay? So the command here is to train up a child. The word train, okay? Ang ginapakita sini, intentional instruction, intentional discipline, intentional dedication. It's not about being passive, mga ganun. Okay? Kaya man, ang mga kabataan, makasasala man na sila. Because they are sinners, they do not naturally drift toward wisdom and godliness. Okay? Pareho sa aton, di ba? Wala kita nag-drift, wala kita nag-aano ito ng kaugalingon, pagkato sa kaalam, pagkato sa pagka-Diyos nun. Diba? Kung pagustuhan lang ito ng kaugalingon, pakasala ang magpakasala lang kita ya. So, focusing on children, na nagkakinanglan na sila sa guidance, nagkakinanglan na sila sa constant correction, nagkakinanglan na sila sa faithful examples. Okay? And training, in this passage, it includes pagtudlo sa pulong sa Ginoo, pag-model sa Christ-like character. But this is very important, ha? Kaya sa mga kabataan, mga biyanan, kung ano makita nila, laban naman ang sundo nila. Okay? Biskan ano i-humble na ito, biskan ano imo, askan ano imo nga itudlo sa ila, pero ang sundo nila, kung ano ginahimo ni mo. Okay? So, training includes teaching God's Word, modeling Christ-like character, correcting with love. This is very important because if you correct with hate, lain man na ang resulta sina. But if you correct with love, soon they will understand. Okay? Encourage sa mong obedience, praying faithfully para sa mong mga kabataan. Now, this is the word training. Kung ano yung mga parents, mga grandparents, mga teachers, mga church leaders, o mga sino na mga guardians, may role kita tanan in shaping the next generation. Okay? Hindi kayo para lang ni sa mga teachers, para lang ni sa mga pastors, para lang ni sa mga Bible women, para lang ni sa mga ginikanan. We each have a role. Okay? So the command is to train up a child. In which direction? Siling there is a passage, train up a child in the way he should go. Okay? So, ini nga phrase na katudlo ini sa aton, nga i-direct na to ng mga kapatan toward sa diin, sa kaalam sa Diyos, kag sa iyang mga pamalakad, sa iyang ginambal sa pulong niya. Okay? Especially subong, okay? Especially subong mga kauturan. Kay man, ang mga kapatahan subong, grabe na eh. Influenced by social media, influenced by peers, ang entertainment, no, sa mga ginalantaw nilang videos, sa mga ginampang nilang mga video games, and the cultural values, grabe eh. Dako, ini nga impluensya sa mga kapatahan. Kamulang gani, as much as before, ang mga kabataan subo nagkakinanglan sa mga adults nga magtudlo sa ila siyang Biblianhon nga kamaturan. Okay? Galing kay ang damo subo nga mga adults man, hati pa ba ilan na sila ya, kay mga bata pa na sila ya. No? Allow them, let them choose their ways, what they want to. No! Bata na sila! Kinanglan na sila sa imo guidance. Okay? Kinanglan na sila sa imo guidance. Kapin pa subong mga bata, abla. Amo nang ginapa-decide sa ilang ginikanan, makatukas sa Amerika. Oh, ginapa-decide sa ilang ginikanan kung lalaki sila babae. May mga, di sa Amerika, magbata ka. May mga states na wala nila ginabutang ang gender. Dari sa ato, di ba? Butang ang baby boy, baby girl, inilya. Oh, or baby boy, kung ano man ang apelido ni mo, baby girl, o ano man ang apelido ni mo, di ba? Wala nang ginabutang. Sa Amerika, ya, wala, may mga states na wala nang ginabutangan. Kay siling sa ilang argumento, kapag dako sa bata, siya mag-decide sa iyang gender. No? Kaya ano na naiya ko, no? Ano na naiya ko, no? Bata na sila. O, may isa ka-experiment. No? Ang bata, ginpapili. Ang sapiak ng kamot, coins. Oh, ang sapiak ng kamot, bandol sa kwarta. Bulong, ginpili sa bata, ang coins. Kaya mo lang kilala, ya. Kay man, bata, kinanglan si guidance. Ha? Kinanglan siyang adults nga magtudlo sa ila sa kamatuuran, especially the biblical truth. Okay? That's why we need to guide them. Okay? And this is the long-term perspective, mga kabinan. Kung gindala naton sa tsakto nga direksyon, this is the long-term perspective. And when he is old, he will not depart from it. Na? So, ini nga versikulo, nag-encourage ang perseverance. Ang godly training, well, siguro, it may not produce immediate results. Kaya ang mga kapatahan will still make their own choices sa magdako sila. Pero ang kamatuuran, nabutang sa ila tigipusoon. Natanom sa ila tigipusoon. And it will never be wasted. Okay? Nga damo, mga kamiyanan, saan gamay, natuloy mo siya sa pulong sino, saan nagdako, saan nagpariwara sa. But when they, mahimasmasan sila, nagabalik sila sa Ginoo later in life. Kaya manangilang natudlo, kaysa una sa amuni, natudloan kami sa amuni, gindalagi kami sa amuni, ginikanan sa amuni. Pagdako na mo, nagliswa kami, pero saan nga muna, nagbalik na kami, damo mga stories nga muna, mabiyanan eh. Yeah? They can trace their faith back to the biblical foundation nga gintudlo sa matutom ng mga ginikanan, matutom ng mga lula kag lulo, matutom ng mga teachers. That's why hindi ginato ni underestimate mga biyanan ang lasting influence sa consistent Christ-centered instruction. Now, again, mga kabataan subong nagadako sa kultura nga puno sa competing voices. And if we parents hindi kita intentional sa atong pag-disciple, sa atong mga kabataan, then the world will eagerly shape your children sa ilang nga beliefs, sa ilang nga values. Kag ang pinakadako nga legasiya nga ato ni Bilin sa ato mga barahan, it's not wealth. It's not education, it's not success. It is a genuine faith in Jesus Christ kag isa ka kabuhi nga nag-reflect kay Jesus Christ. Alas 7:50 mamaya natin sa magbalay mamati kita na sa pipila ka mga panundan. Ibalakat mo rin, mabalik pang oras sa Pilipinas.
2: Ano na nga ba ang kaibahan ng paligid natin noon sa ngayon? Madali mong malalaman. Yun na lang kalilinis mo lang ng bahay mo. Maya-maya, panay alikabok na naman. Eh kasi, napaka-polluted na ng paligid.
3: At saka akala ko, tao lang nakakalbo. Pati pala kabundukan.
4: Subukan mong tingnan ng karagatan. Madalang na lang ang hindi kulay tsokolate.
2: Ang paligid noon at ngayon, anong kaibahan? At anong kahihinatnan?
5: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!

0: Anong mangyayari kapag sumubo ka ng pagkaing higit sa kaya mong nguyain at lunukin? Malamang ikaw ay matsyok. In the same way, overcommitment at work and in your business is not healthy. Sasabihin mo sa iyong kliyente na makapagbibigay ka ng order niya, pagkatapos kalahati lang pala nito ang kaya mong i-produce. Nangako ka na darating sa isang meeting, pagkatapos ay bigla ka nalang tatawag at sasabihin hindi ka na matutuloy dahil may kailangan ka pang tapusin. How do you avoid making too many commitments which you cannot fulfill? Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi lahat ng oportunidad ay dapat mong tanggapin. Hindi lahat ng imbitasyon ay iyong kailangang puntahan. Hindi lahat ng trabaho ay dapat mong akuin. When you stretch yourself too thinly, palaging may masasakripisyo at tiyak na may magsasuffer. Tatlong bagay ang tandaan mo para maiwasan ang overcommitment. Unang-una, less is more. Kadalasan, ang ending ng overcommitment ay mediocrity o kaya naman ay poor performance. Dahil kalat ang iyong atensyon sa maraming gawain, marami ang maaaring di matapos at kung matapos man, hindi gaanong kaganda ang kalidad nito. You will accomplish more if you have less to focus on. Pangalawa, know and accept your limitations. Bago ka mag-commit sa isang project o trabaho, alamin mo muna kung bagay ka nga dito. May oras ka pa ba? May energy ka pa ba para tumanggap ng isa pang trabaho? Mas mabuti nang tanggihan ang isang project kaysa tanggapin ito pero hindi mo naman pala magagawa. At pangatlo, tandaan mo, your worth is not defined by how busy you are. May mga taong pupunuin ang kung ano-anong gawain ang kalendaryo nila dahil dito nila ibinabase ang kanilang halaga. Ang motto nila ay, important people are busy people. Pero wala sa dami ng trabaho mo ang iyong halaga. Tignan mo ang isang sanggol, wala siyang masyadong kayang gawin kundi matulog, umiyak kapag gutom na, uminom ng gatas. Pero kahit wala siyang gawin, giliw sa kanya at mahal na mahal pa rin siya ng kanyang mga magulang. You are a person of worth not because of your busyness, but because you are loved by God. Tignan mo nga ang iyong schedule, punong-puno na ba? Hanggat maaari, iwasang mag-overcommit. Ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 5 verse 5, it is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYDS Pakon, the sweet voice of salvation.

Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa atong bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So giniimbitahan ginamon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong mapag-apply. Kag madamo masalamat.